0: lu koma si e wo wo ba tin ko ba jo ba tin gbedo ba le oba aba ni mona mona ti soju oru firi jesus bi o lu kagu odi orun o aba mi mari ti mari ama tutu aba mari amori ti mari gbogbo awon ete daniyan e koko oke e koko farao aba ti o je ko mo wo pade oju lowo raye gbogbo ni mo yo lodun mare jo bo soke ko pariwo
1: go
0: Pastor Fakeye Emmanuel lo ngbo ore yi o Ije o ti e kiyesi wipe arin awon onilara la ngbe Ije o ti e kiyesi pe onilara nbe nile baba nbe nile iya To ba tin gbo oju wa la se bi ilara bere niyan o To ba tin gbo se ba wa la se ko mo re lojo ojo si Awon na la fo ni o la awon ko to di po dide Ogun jije lo bi ilara lo bi ise eka Oro onilara bi to wa buru si lele yo le ni kan ju eniyan lo si tun ma binu To ba ti di oro ayan mo sa gbogbo eniyan lo gbodo funra si mama bi jesu ati judas se sumora to jesu owo ye gbogbo gba lo ma funra si wipe eni si ma dale mi ese bi toro ni lara buru si leleyi oni lara le ma se lara re ko je ti ba feyin si e oni lara le ma se lara si o ko de ma ke olojojumo oni lara le ma wa isubo omo re ko de ma feyin si o oni lara le ma ba je npo ko de tun ma be su jeun iwo ri ko ma jodo fo ojo ti oni lara ma gbe se re de Koma baba lojiji ni o ma gbagbe o ije onilara ki toboro ilara ke lo je ko gbemi aburo re onilara oni wonu le re o ilara Saul lo je ko ma le David ki onilara oni le omo re wo sare ilara Kora Dotani ati Abraham lo ko ba won loruko Yesu omo re oni che lara Abraham che lara o pada de adete lo oni ri wahala aye o ilara Herod lori Jesus lo je ko gbemi omo were ni akoko tan bi Jesus aye oni gbemi omo re o Oluwa ti beti emi reme number onilara oni jade si o gbogbo onilara si o ninu oja siri won ma tu awon onilara nibi to tin josi olorun yo ma ko wa tomo re yo onilara omo re nile iwe re loruko jesu olorun a ma ko omo re yo olorun pe se onikan ni a olorun ma ko oyo se awon onilara lodo awon oga omo re loruko jesu olorun ma ko omo re yo emi onilara ko ni le oko nibi to tin toro kobo ninu oja yo onilara office loruko je ko ni reyin re tomo o When number 12 want to see so lora ma gba wa lowo awon onilara o ada ko le di le yi pada leni o o ya tesiwaju olorun je daduro o mo re tesiwaju ki baba tesiwaju ki ija re tesiwaju ki owo re tesiwaju ki ile iwe ta daduro yen ko tesiwaju ki riri se ko ma se dawo duro ki ti gbe dide o ya mo re ni number 1 ta ri awon alase yori o mo re ni number 1 o o mo re di ominira se de eyan omo ni agbaye gbanu leni o ulugudu odi orun ko ni figba kankan fi o sile o ayo ni figba ki gba bomi fun onile omo re o samwa wa ne bo wa sabu agbo soke tamatama ayo ni so pe se ko wa tani di re bayo o fa ma te siwaju ko ni be ni kede wa o fa wa ye ma je re ko ni ba wa o o npe je bi aso fun lori omo ko ni bo si o ani ti o le gbadura to ko ni ye ye re o afaye ni ni lara o ya agbara bo lowo won ogun to ja ya ko ni ja wa o ko de ni ja won mo wa agbara ga ko ni omo re lara o jesus se onigbowo omo re lato ni lo gege bi oro olorun agbe omo re soke e lato ko ni kan omo re o jesus oni je ka yo ti omo re mele o ni ri ni lara lori awon omo re o ni ri ja orun oso pe garigari lori omo tabi o supa ni gbe oru ibi ko ni de ba o alo ta bo re ko ni mewu dani ire sumo ile re eni ti bilisi ro lorun ko ni mona lewa o eni ti rikiji ati ote ti ro lorun ko ni ri si omo re o abata ni je ti obero olorun ko ni le bori family yin o arin kan je bata alaro ye ka omo re yo pada fi ogun ogede so bata ota omo re yo je aja ku iya o ri jo nje ka nu aye ba david daro lori omo won ni bo daro lori omo o aye ba job suku lori omo won ni bo suku lori omo o aye oni fi owo alantakun di omo re mele o ri alagowe a oni bu ro bi sawon omo yin o omo re oni de ni ti an du emi re kiri lo ni ada ororo ikunre ye bi ye sori awon omo re omo re oni do ni jogbon o omo re oni do mo logo kejabu

0: fi ma pariwo eyin akobi tori yin mo se wa o oluwa ni omo ko awon abi amojo ni ojo sunday ni ki won lo wa kandu funfun eyo kan mali adaya be kwada yada hana mo ni oluwa kilode oluwa ni a fe gbe awon akobi won dide pada emi awon wuli oluwa ni omo gbadua loni ati ola lori akori isubu awon akobi the downfall of firstborn emi awon wuli opon kan ni ma tufu yin ninu adua yi o ojo meji la fi gbasa to ba ni akobi le mama wa mu kandu fufu kan wa mu de ibi ipade ni ojo sunday olorun awon baba mi lo so be ekiyesi gbogbo ayin ta ni ori ofe to ja wi pe akobi ni yin odo yin mo wa sa in ba ni ori ofe lola ma ma so iru awon ta npe ni akobi omo ta kokko bi ninu iya e o nikan ko ni akobi o e gba mi gbosa ma ma ta iru fi awon ti won npe ni akobi fun o seese ko je pe akobi ni iwo gan ko mama bo ba je iwo ni obirin akobi ti mami re kokko bi ninu awon obirin akobi ni iwo na be ni sa wo bi mama kaye lola e ma jenti lobe bo moduo ni bi elei laaro yi ki lo fa ti akobi a ma ni isubu pupo emi awon oni Jacob ni mo feran Esau ni mo korira e bi pe ki lo se manabe rua badaya na delia akobi ni Eliab Samuel de fe se bi woli o de fe yan ni oba tori wi pe bi are mo ba je akobi esa o na la so pe oba to si bo gba ti Samuel de waju Eliab oluwa ni mo ko esa o ko akobi ko ko abigbe yi na ka baru abahadaya eyin akobi te ndamu eyin akobi to je pe ati goke yin nira eyin akobi te sise te orere eyin akobi te bere ti won o je pari e laarin awon omo ya re iwo nikan lowo re oloke won wa ti fe mo fi a pari isu won o oluwa lo ran mi si o ma fe ka gbadua laaro isa bo ba je akobi ni o abi iwo bi ma akobi papa julo eyin abi amo e ja gbadua o akoko leleyi ki n to ti e so kankan laaro eyin aladua e poruko jesu ke pe emi mimo epe to ma n ja awon akobi wa ni epeyida lori mi epe to ma n ja awon akobi epeyida lori temi epe to ma n ja awon akobi epeyida epeyida epe o ya adua
1: oruko je
0: ya dagada pelu agbaya do epe to ma ja awon akobi
1: lori epeyida
0: epeyida epeyida epeyida epeyida epeyida epeyida epeyida epeyida epeyida epeyida epeyida epeyida epeyida epeyida epeyida epeyida epeyida epeyida epeyida Esau ni o lo si oko lati lo wa nti awon to ku yi o je Esa lati kekere ni Esau ti n sode won je ki Jacob jade o Esa eni to n sode to n lo oko lati lo sise to hun ba de ko ni lo nje eni ti o lo se nkankan te ba denu le owo re le ti bo nje nakaba rua bahada yada kilo de ti rin ajo akobi fi wona esa kilo de to fi ri be akobi ni yo gbiyanju lati sise esa oh afigba ti won ba da irin ajo re ru menava rua bahada ya akobi ni won ni ko lo somo odo esa owo to ba ti pa ko fi toju awon aburo re akobi ni won gba lowo e o ni won fi to awon toku awon toku o dide iya to gba nigba ibere oni ranti odo awon aburo ni yo lo joko si egbon wa ma damu ko ni re ni kankan lati so wi pe ti e pele nbe yen ki lo de ti ijakule fi po fun akobi the downfall of husband malina daya madua dahada emi o ma bo ti ri be o emi o ma bo ti ri be o nigba ti aburo lia esa abi bo la aburo o se ma loko tegbon ni le loko labani lo so pe ko le ri be a nigba be o jacob a le fun o egbon o ti loko ko re yan pe bo ni aburo ti ma serere esa egbon o de ni le dan kankan si the downfall of husband eyin kan wa to je pe nti mo so eyin lo ba wi wo bi ki se pe o kin gbadua ki se pe be loluwa korira re ki se pe be lo se no nkan kan ni o lo nfa ijakule awon akobi and that is why ti oluwa fi ran mi oluwa ni omo be ba le jo gbadua mo le da ogo pada fun yin o wo bi akobi ni emi ti mo nba o soro so mo le so fun ogbangbangba akobi lodo ya mi akobi lodo baba mi e ki esisa mo le so fun o pe onilo lati gbo nti nba so enavarua bahada ya gedalia bi ogo ti nje ti olorun esa mo wa ni kan lara awon akobi to je wi pe oluwa fun mi lori ofe lati jade labe egun esa so tin tin ba so fun o laaro e ko mura lati mura si dada ani iso wole lojo kan o si ba asaro lowo aburu e eni to ti se wahala lo lataaro e bere onje ti eda ta lo si asaro fun Jacob ti o se ti iso mo e kiyesi sa iru aye wo ni awon akobi wa ta won o se wahala to je pe awon to wa leyin won ni o je enakaba ru abahada yegada ta lo ko Jacob pe iso nbo lati wa toro asaro to ba si ti taro asaro ogo ni ko bere lowo e talent to ko megavaru abahada yegedenia olorun awon baba mi esa iso ndamu nugbo ngba to hun dele ko ri nkan kan je eni to da mu ori nkan je eni ti o lo bi kankan esa o nje nbe lowo e olorun awon baba mi eja gbele keji mo ni awon kankan lati so eja gbele keji oro mi yo ye yin daada meza valinia amba kwede yebe rua bahadaya o e pi oruko jesu eyin aladua e pi eme memo emi to ma ntako iserere akobi wa ni jade lara mi wa gba daada ni o eyin emi te ma ntako iserere akobi e jade all you spirit that go against the strength and the glory of husband out of my body eyin emi te ma ntako iserere agbara ati ogo akobi e jade eyin emi te ma ntako iserere akobi e jade o ya duwa
1: ko je
0: aya beli agada ya magodo emi to ma ntako iserere akobi jade la jade la jade ìdààmú pọ̀ fún àwọn àkọ́bí o bẹ́ẹ̀ bá rí Eliabu ẹ̀bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ o Eliabu àti máa lọ ogun ọjọ́ ti pẹ́ o ṣùgbọ́n Eliabu kò ṣẹ́gun rí ọjọ́ àkọ́kọ́ tí àbúrò rẹ̀ lọ ogun ọjọ́ náà ló ṣẹ́gun ẹ̀mí àwọn wòlíì ẹ wo bí ìdààmú pọ̀ fún àkọ́bí o àwọn àkọ́bí a máa gbìyànjú ṣùgbọ́n ojú ọ̀lẹ ni wọ́n fi máa wo àkọ́bí ẹ kíyèsí sà àwọn àkọ́bí ẹ sà wọn a máa ní àrà ẹ gbà mí gbọ́ ṣùgbọ́n wọn a máa sin àwọn àbúrò wọn àwọn àkọ́bí tí wọ́n ń gbọ́ mi láàárọ̀ ẹ̀yin ni mo bẹ̀ o ẹ wo bí o méje ni bó bá máa gba ògo àkọ́bí padà lẹ́dúmíà adáyàmà nọ́bẹ̀lìà bàdáyà o méje ni sà gbogbo àkọ́bí tí ò bá ti rí ẹ kíyèsí wọn ò lè yanrantí wọn ò lè ṣe tó yàtọ̀ bẹ mi ò tí ì lọ bẹ̀ yẹn ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ọ̀la ni màá bẹ̀rẹ̀ sí kàlẹ́yọ kọ̀ọ̀kan bọ mo ní nǹkan kan tí mo fẹ́ mú láàárọ̀ yìí àkọ́bí àkọ́kọ́ nínú ènìyàn kí ni tó ṣẹlẹ̀ fún tá a bá

bi alekeji ale man to sele si akobi aleketa e kiesi sa awon akobi kilode to fi le fun won kilode ti oluwa gbebo aburo ti o gbebo akobi kilode to nira fun won kilode ta ba ti gbe akobi waju esa ti won ma ni ijakule kilode ti nkan le fun won kilode ti akobi ba bere ti won ipari e kilode ti awon aburo nko le ti akobi o le ko kilode ti awon aburo loko aburo moroko o akobi o roko o esa kilode ti awon aburo ti won lo ilu ebo akobi o mo le lo o mo ti so fun yin bi ri omo bere kan ni church wa ni apete lo wa ba mi pe ohun lo ohun toju gbogbo awon ma aburo ohun mo ni bo ni won wa oni akoko wa Canada ekeji wa America iketa wa ni UK mo ni o da be ilo na fun olosu oni eyo kokan won da 20,000 60,000 on phone losu mo lo da be nti wo waye wa se nti emi yen oni kilode ti mo fi so be mo ni bi ya ko bi o ba ti si esa onje awon aburo re lo ma je menavaru bi adaya nadalia gbogbo ojo to ba si tin jonje awon aburo re ogo re na lo nta pada fun won mo ni pe te ba ri so e lo bere lowo e ojo akoko to jonje aburo re ojo na lo so ogo re nu e kiesi

0: mi won ti jo nje ti o ye kan je esa owo ara won ni won fi ta ogo won sita o wa dabi pe aye dabi awa lo o nira fun won won fe goke won subu bi won ti n sare lo waju na npada seyin ile iyo won ibi tawon eyan gbagun ke awon olegun ke nbe won gbiyanju sugba ko mu agbara ile won wa fa won seyin agbara ile won wa da won duo won mu won male won jan lo mo ni a lo bere lowo eliabu eliabu yo so fun yin pe gbogbo ojo to hun tin lo sogun ohun o segun ri ojo akoko ti aburo ohun dogun lo segun eyin kan wa nbi a fe jo gbadua adua mi ku meji mo fe ko ni isiniye e ki e sisa e pe oruko jesu e pe ememema eje akobi ti je kan dide wa ni eje jesu pare eje akobi ti je ka akobi odide eje jesu ba pare eje jesu fonu eje akobi ti je ka akobi odide eje jesu e pare eje jesu iwo mo be e tu se o ya adua
1: oruko je
0: eje akobi ti je ka akobi odide
1: eje
0: dada ni agaba eje jesu e pare aya bale adaya dede ba eje akobi Adamu ni akobi akoko oni akobi ninu gbogbo eda eniyan eki esisa meze dunia abakwede ye kwede hama gami gbo ninu ogba Adamu so go renu lati ojo na awon akobi ama damu eki esisa gbogbo nti Adamu nilo lati fi jeyan laye on lo nbe ninu ogba ogba edeni mi o mo bi mo ti le pe awon onimo ijinle wa ogba edeni titi ti won ori o nitori wi pe odo merin lo wo nu ogba edeni odo yi o si ni ise to nse e ki esisa oluwa didi yan awon angeli meji ti won ko fun ina ati ida pe e ma so enikeni to ba fe wo ibi ke pa loju ese e ki esisa lati ojo na eda eniyan won o le lori ofe lati wo edeni mo kina pe ni deni ibi itura ni sa ibi ti irorun wa esa ibi teyan ki ti dana ti o si mo jeun emi awon woli adamu o kan tebu o si sun lori tebu e ki esi adamu e wo bi isa ko ni poti o si dana Adamu wa ni oho otutu o de ware Adamu fura o mo pe oho lo nwa e kiesi in fact ojo ti o go bo lara re lo to mo pe nkan yan o so fun oluwa pe emi gbo ki gbe re mo si sa nitori pe mo wa ni oho ojo akoko oluwa ni Adamu bo lo se mo lati jo oho na lo wa ogo to nbe ninu bi ko le je o mo to ba wa ni oho adabi po wo so ni ogo to nbe ni bi ni yen o ti so ogonu ni bo lo se mo ta lo so fun obe kini to sele e ki esisa adamu ba lo ge o lo ge ewe o fe fi bora bibeli so pe kile to su ewe ti ro adamu o le se be o asoko ogoni in to sonu lara re ju aso lo oke to ba je pa aso lo fe jẹ fun o ni awọ esa ojo na ni eniyan ti nwa awọ

daya bẹni sa mo le ma ka won lo be fun o awon ti won je akobi ti won si ri ogo won lo ninu bibeli won pa o ki se yokan o bẹni sa wo bi sugbon mo fe lo ti jesu fun o mama so ni ola meje ni sa ara jesu mo ti ri bi eyan ba ni ogo akobi re le dide oluwa ran mi oluwa ni omo ni ola sunday ku awon

bella fufu eyo kan oluwa ni omo a fe da ogo pada bibeli so pe ninu iwe isaiah 60 ori kini oni dide time male be ni dide time male dide time male dide time male dide time male eyin kan wa nbi to je pe e o dide be ni e ori imale tan oluwa ran mi mazedava ruwa bahada ni oni soju be lo ola ma kun fun agbara gbogbo eyin te darapo ni church wa ni abekuta nu post office ta ma wa ye ni sapon ibe na la ma wa ninu hall yen ninu post office wo bi ibi ti a nwa ni ojo friday o yato sibi ta nlo ni sunday so ni post office sapon lo ti ma ni ore ofe lati darapo pelu wa ni ojo sunday be ni ago mefa laaro kutukutu opo eniyan yo ti wa nbe iwo na tetede ko wa wo nti oluwa yo se eyin kan wa nbi ti mo fe ke se be bi ogo ti nje ti olorun ni ola bakan na ni ilu ibadan e ke sisa mama gbadua pelu abela pelu awon eniyan gbogbo eni to ba ni ori ofe ja jo gbadua papo ni church wa ni iworo wa ri nti baba mi le se ni ola o ma ko fun agbara o mi o mo bi mo se le so fun o ju bayi lo e je n pe number yi gbogbo eyin te fe darapo mo whatsapp prayer group wa in fact awon eyan jeri si agbara olohun mu number ko send message pe e add mi sinu group eyin te fe ki gbadua fun yin e ma pe sori number yi na 090 2520 2724 090 2520 2724 thank you God bless you.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti eyan omo Olorun tin gbon mi kakakiri agbalaye loni ojo Saturday. Today is 2006 2026 oni logunjo mo fi majemu Olorun so tele se aye re pe ogun re to nbe ninu Christi ki emi mi mo gba jade in the name of Jesus Christ. Eni kan ni mo logun ologun oni to wa bo si ogunjo osu elekefa ba se ngbara di fun ipade 77 eje so pe women convention to so mo 77 yo je ipade majemu ipade ekan lodun ninu eleyi to je pe yo mu iyato to ni agbara dani ma mo so pupo eje nse bayi e dide nle mommy e dide nle daddy pastor Dekunle Epaphras lo tun wole yin ti mo nkin la ro kutukutu pe welcome to morning devotion pastor Dekunle Epaphras ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gba gititun ni ilu Ibadan mommy se ti get mantu yin ikanle tele ikanle dabori iyen dinu isin lola pelu ogede wewewe ti won boje enikan bi melo ele mu mefa mefa ti to osu kefa lawai en ba so para oni ndi o eja won ti o sele si gbogbo le e dide nle e ma bo ni bi pepe a kan joko bi pepe laaro ini a wa mo wo ye olohun a mo miri a mo dupe oba to tun ji ori weekend e mo tun ti lo Saturday mi imi le to mu ninu osu yi gba ta bayi mu ti next week a ti mo soro mi so osu yi na to wa ndagbere die die Olorun awa dupe agbe oga oni logunjo anu lo gbe wa de bi ade engineer eje odu agutan lo so wa do mo ogun aye omo ko bori wa ko bori emi ati e ibi ade ife re ni babayi e ba wa yin okay.

se Olorun ba wa se o wa le da se eh moriba lowo opete owo moriba lowo opete ese moriba lowo atelese ti ohun rute de gbogbo lota ogun yemi ologuru omo baba leleru ejo kin pe ri onile ko le tasu fun ni je ejo kin koko bere leyin ti mo ti ki olorun tan mo ki kabiyesi olubadan ti le ibadan baba mi kabiyesi oba Rashidi Adewolu Ladoja Arusa Wan Arusa Moru ti se mo kin yo Onibadan ti Ibadan Olubadan ti Ibadan Kabiyesi o Kabiyesi o Kabiyesi o eyin gbe oba to

adodun la so logologun omo lawo adodun ni ka so lagban lagban adodun la bi aya so adota iwo to so du eyi lo se temi si lagbara lowo oluwa iyawo oni ku mo lori omo to bi oni ku ile ise wa ni aina oni tuka lasiko ti e gbogbo nkan dun ndun yo tubo mo dun lagbara lowo olodun mari oba ni omo lojo bi happy birthday to you today omo lawo olonto leru

ẹ ṣeun ṣeun abalana pẹlu ayomide losin ti gbogbo awon yoku patapata awon ni embendi facebook won to ti joko sibe e se o kini sala n wo rawa adupe o adabi ka na mu ka bi esi olodumare nta mo se bi en wena oju oni ti yin o gbogbo eyin ololufe ile ise lagelu gbogbo eyin ololufe ogbon ologbon a tun ti bere fun taaro e lo sori facebook e ma wo wa ba tin da bi edun ta se ro bi owe ri omo babalaji pa to nta be ti aja re e si ri ayan bukola amo kini ka se tu la pe yi ni abi petu je akase ejirenti aso alako welele ni oje odefila adupa o koni suwa koni rewa Femi Ogunyemi re en ti gbogbo aye pe ni ologuru omo baba tin be leleru apate eto mokuta mo to ti gbe dola ro to ni gbogbo eyin ara waju e ba mi gbero eyin e ba mi gba o gbogbo eyin ololufe wa patapata e ja jo se o e ja jo se o awo kan gberu dori e je ka jo se awo kan gbe o to ti ya o gbogbo eyin ta jo se la ro to ni ade yi Adeyemi ni omi ati o aya ama won ni fiditi ibi mo fiditi re o be ba bere mi te ba wa mi te ri mi ibi mo fiditi re ibe na ni won si teludo si nti won pe ni fiditi nu adupe koni su a koni re wa lase lowo olodumare eji alokada ni baba nla gbogbo orita me eji o adupe koni su a koni re wa ara ololufe wa ni gbogbo won se se si mo wi pe lai sese mo wi oye ke ti mo wi pe iya abeji elegusi lodu oba laaro saturday bayi to ba dowo osadi iya abeji elegusi loja aba ololufe wa ni won oju oni ti yin o iya laide laredo nko o gbogbo yin papata mu ki yin o ati bere eto fun toni elegant eleran lati lanlate alaji doctor ayelabogo lati lanla ayo mede lo si mo kio oju oni ti o mu mi ranti ayo mede onimoto ni lanla te gbogbo yin papata iku oni file yin sode arun oni file yin sode aja yo to beru mo kiyin o job ogun lowo mo kiyin o baba olorin emi baba ogo lati so mail mo kiyin o sugbodo gbagbe olubayo gberu le omo won logan so oko ya adua eku ojumo mo alaja taiba ope yemi iya mi e kaaro a to ti bere fun taaro tun ni akuku jo se ni iku oni mu iku nbe bayi iku osi ni gbemi na lowo yin aja taiba ope yemi bukateri alarapaja ti aja fatima ope yemi igbagi yi ejika ti oje ka so bo a gbodo mama kiyin bo dokun emi la jo nlo ba dosa bi mo wa nle se radio lilu eko a won gbodo ma kan si yin olon lo ni ori be ati lepo ati sopo oju oni ti wa o ọmọ baba ri pala mo ki won na oju oni ti o lase lowo ologun oba mi igbare ope yemi satan dani abi kini ope yemi ari pala oju oni ti o eje ki to bere ibo lati bere onela adua kon eje agba koni suwa adua e poju afi ti oba ni to agbaku nla adua agdaku nlowo ni sosi bo se wa niyan kọli o kọlili ọsẹ ọmọ ni kọli jẹ ki gbogbo ọmọ tu kọli ire ko ma tu kọli owo ko ma tu kọli ayọ gbogbo ko ma tu kọli heli ja

awon ma be sugbon iwo lo mo ti ibi ti won de won mo olohun koja lo be ko tu won le e je gbadura le keji titi a fi gba segun ta fi gbon omo odo rere kaabo a mo keni musumo wi pe e wo eni gbagbo bi ogo tin je tolohun itusile pelu erin pelu ayo o na la gba lori awon omo bo se wa niyan e je gba le keji Isele atuni lasiri ti je keyan mo beyan ti mo ti je kayo mo beyan se mo won alasi asi o ti eju bayi lo oluwa mo je osele si mi e sodadura o

koja si ese keta atikeni atikeji atikete eja pompo eja gbadura kolorun ba wa tu orilede ise eh oya o alamu jayefa alamu jayefa baba alakokoro baba magbererin baba ni ile akamekun baba ni dalegan oya eja jo se laaro toni eh ta tun ni ifa lala torile lugun musba wa ma ni pede baba oloye topo repete apogo pote mole ojo baba kemi oya lolonda eja jo se laaro toni ifa ijoba fa lolodo iwa na da si oya gbogbo eyin oni fa porongodo e da si olowe baba olowe baba olomi tutu akibu adekunle baba olowe eyin na e da si a si gboro gbagbe otun oluwawo le ibadan agbefa gori ite mo ki oluwawo na o mo ki oluwawo ni gbogbo le ibadan patapata mo si ki magaji ile oluoje oya e ba wa da si ase edumare lanu wa o ase edumare eyi ta ba wi lolodumare ogba ya ogba o ase edumare

0: ni lo ni je ni ta fe lowe ati de bangbe re o oguro ibi a wi la wa yi a ma ku ojumo ba ba mi
1: adupe
0: ori osan iroro
1: adupe
2: o se olubu ko la ra wa ra opa la re ode oni lo ni je ni abe lowe
0: e karo baba mori ore mi mori ni oje
1: elewo to anu
0: olujide ni aburo ojibade
1: to
0: kayo haraji sa epele baba o wa so wi pe
1: ibomo taye ti mo ni oba nbo mi sin mi bi nba ti n joko bayi ko si gbo mi sin legbe ke gboran iti re bi eti eku mo ngo
0: oni mo ba ni lo ba ni bi n ba ri yin o pe ki n so fun yin pe so we ni abi asayan oro
1: ngo ba lahan mi la tu
0: mo wa ni ko nu o so lo ba ni a egun ti o de yan pada to ba ya
1: ah iwon ni kororo mo ba ba gbe ku bori o wa ri bere te bere o ti e da e mo pe eyin ola ko ni isimi
3: beni
1: egun okun le won bere si se jijade lati monday lo
3: ojo aje
1: beni ose ta mu ina lodun egun nto wa bere wa da turo se gamo si asiko to da ini wi pe egun ti o de eyan pada mo de yi iwon ba ni kororo mo ba ba gbe ku bori e ko je so ta awon eyan ka wa pada bi tegun gan be eyan ba joga le ise kan iwon ba ni kororo mo ba ba wa npo oga kogo yo lo ko gbogbo emi an yo ku o si ti fe ba wu so se nkan eru ara ni se pele pele o ku o nbe njo kan e wo se ijoba te n wo njo eyan ba ti wole bayi njo na ni o ti ri jo ti o ku o nbe abi oyo baba wa se lo si ni o se gbadun re si nte eyan ba se nigba to ba wa lenu se laye omo royin nigba ti o ba si nbe mo ore egun ti o de eyan pada iwon ba ni kororo mo baba gbe ku bori odun egun lo de yi elomi ti an ti jo ni gbolohun aso igba na ni o fe bere eni te ti fe wo dogbon diya je tele ani ngbo mba to mba ku ti daro orun ko si nti o fi nse se pele mo ba gbe ku bori ti an pe o laro orun igba o ba yo be ku le se won omo ni eyan kukuru wole egun kukuru bode eyan giga wole eyan egun giga bode se won o ti mo pe eyan laro orun to ba wa tori pe o wa npo kan o ngbegun lo eni oba mu bi pasan lo be na ni ale doju bole ale koko to lo le won won ma wo pe ebi lagbaja ni meme awu o fe gbe kini ibo le na o fe gbe ku le na tori pe eku ni won beru lare egun tori osa to je pe a mo gbodo fo kan agbodo na ti apada sugbon bi wo ba wa gbe egun ma ronu pe oku o nbe o ba o ba je olori ilu oje gomina ni oje are ni nitori oje egun ti o de eyan pada ni o iwon ni ororo iwa ni ofu ya jara ilu ma ngbo ba nbe npo tori pe gba to ba ya iwo na o tun dara won ti wo na gbogbo ti en fun tele on ti oni siyun nbe mo uwa to da ta yo ri so ngba to ba wa nbe elomi bo ba joga bi o se de elomi iduro ni omo sana lori sirisi nkan ti oda ronu o ki mo pe ronu o tori pe nti atan legun o omo alagba gan raka ti ejeko ibi to wa e ko lo omo wa lo lai lai iwa to ba si huule ni to da laye omo so bo ba wa hu ti oda na won fi nu erun o pada o egun ti o de eyan pada e so fun o papa gbogbo eyin jagidi jaga ego ti nbe lode baba wa kabiyesi ni a so pe gbogbo eyin pan le ten te legun to je pe o le le fe ma fi ja bi an ja sobu on sobu e se pele o eni owo ba te kere man je ni lo ki mo pe kere man je ni lo ati pe e se pele pele e ma je nso ju ba lo egun ti o de eyan pada iwon ni kororo mo baba gbe ku bori be mi ti rinu
2: e o ba

0: ku ojumo o e ku ojumo e si ku ojumo mo ni gbogbo bi e tin lanfani latun ti ma gbo wa lo ro tun ni oni titun se ojo abameta saturday to tun ayanre ti se ogunjo ninu osu kefa odun 2026 bi calendar todo yin o ba ri be ba da o ke yin le kana lati kanin lagilu 96.7 fm le fun bala fe lele ni lebadan latun ti gbe edo kiroyin kayin mo le lo ro to ni o a si ni ni erongba wi pe bi ile ayo bo se mo ko wa wa atawa ti yin la ro to ni la wa nse ladura wi pe ile ayo na ni o su ko wa wa o a ni rin na isi a ni rin nijo ti ebi ba npona nijo ti ajo ba jin a si ni ba won sin le o tori pe oro buku bayi ki ba kun le amosa se mo pe awon agba ni obo won ni bi ba nye ni ki dun mo araye ninu amosa be yan ba nka buku ka yo ma dun mo teni ni die na si re to fi je pe iwon are ni in le yan mama tori wi pe won ni bi kuli oba pa ni to di o le pa yan iwon are ni in la si mo tori pe iwon are ni bayi ini ma mu ni le ki ogbon eni won ni koku koku ini ara tan gbero imoran ke yan mo dagba boro ina ni tara anu ile ni nbe lokan won ni gbogbo gba abide mi lo ko temi o oro agba nlo ko baba to bi mi lomo sori omo isin wo abide mi lo ko temi o akande lo ko baba to bi mi lomo oro agba bi o ba se lo ro bo ba pe ti a mo se loju ale
1: ola agba
0: e to kaabo sori edo kiroyin laaro toni sori omo obirin mo ti mo so fun baba ti fe ko mo wo mi
1: ko ma se kilo pe o bonana bonata tele
0: kini gbono
1: apa bi
0: edo kiroyin o tun ti be o bere nanu o gbina ya lakotun
1: se le ya
0: e ja mo mu kini ole yoko
1: laaro yin ile ya lo gbaje laaro ya bi ile ya lo gbade se le lo ti nbo
0: ewo lo fun mi
1: se le lo ti nbo
0: ewo ninu won
1: oda
0: eh se n gbe ma gbo
1: won
0: ni o le ma gbo
1: baba yi omo lowo ni so jewo
0: won ni o le ni ma mo ese o le
1: to ri agbo ni asa to ni anti ti n gbe le to si o wa o wa le o wi pe o a
0: bolo ni fun
1: eh n gbo baba yi omo lowo ni so gbe so gbo nje mo
0: never
1: kele oda mo
0: baba yi omo agbo leyin ko se sun ni
1: oda omo ti mu nkan jo jebo latorun
0: gbo tori bi omo
1: o so bag rice
0: mo se kile ku so gbo mo se di kuku ni ko si bo se be bi mo to ni reyan nawo omo si o bi se egberun kan so pa won fun yan 200 money
1: o ti yan to to gbo nje omo fun bi osu meta
0: o ti yi o
1: ngo
0: ba ti leyin bi osu meta ti o ba si si
1: o da mo o da mo
0: emi bo o
1: ma fara sa ma fara mo ya yi dada eh yika agba nla aye te ti n gbo wa lo ro to ni a tun kiyin kaabo sori edoki edoki iroyin re o nikan ni ti lagelu 96.7 fm eleyi ti o kile fa fa la falest tori pe baba ti de ni gbogbo ojo aba meta bi iru eleyi e ti mo wi pe awon iroyin ti o leja ba kanu to je pe o se sue sue daada te si fe ti gbe yawo oro nla kode o lo ni kenke luke eyin fa pere tede be ba si ti je lori ibusun tiyin e sa tan radio ko lo ke la la la e jara le keji na ma gbo torun te gbo la aro yi njo se yin lanfani te si gbodo mo nipa e as much as you are living in Nigeria hey e gbodo ma fara balẹ gbo iroyin ti nlo nibi te ngbe o kọlọhun lodumare kọjọ ko saanu fun wa ni ile ta wa yi ko si je ki o kaluku wa ba se njade loni a ni jade leku lowo o be la si ni jade ri arun lowo ijamba o kere o tobi ijamba on ko ni ti le ni ti se ni o fo yin da o fo mi da o fo gbogbo wa da o bibi ba nbo loju ona dedede ko ni kan wa ko ni kan nikan kan labe iso olodumare la si ma gbe bọlọrun tin be temi re si wa e ka ro o e do ki iroyin la gbede sewon ari bi kola the special one nanjo ogiri osa na gori ele fejitoto e ka ro
0: be mo ke bi e tin gbo wa ketekete nile na lanfani nbe fun yin lati gbe oju ayo wo wa ni kan ni bani dore gbogbo lori social media platform lagilu 96.7 fm na le fi lanfani ati mo gboju wo e ba wa fife han si e like re e fan ko lo fafa ko le de odo gbogbo awon eyan ti won mo wi pe edo ki royin o tun ti gbina ya o bi o se awon koko eleyi ti awon iwe iroyin ohun gbeleju looro tuni e wa je kin bo sinu iwe iroyin the nation laaro tuni kin mu koko akoko ninu e nibi ti o wa nwa lorilede Nigeria are Bola Ahmed Tinubu to tin sala yoro wi pe se ri eto oraje orilede Nigeria la ko ta de isakoso ha nkan ti jimi nkan janu se ni ramu ninu ere nigba ta de sori apere lorilede Nigeria o
1: ka ti apa bi na mu lodo ti are le Nigeria enikan to je ikan oloselu nle yi lo ti salaye wi pe are Tinubu ki se wi pe ko ni jobo jobo leka ti oselu to to be ge lati dekun eto abo ti nsojojo ile Nigeria ki lo wa de ti eto abo si nse bi o se nse yi yika Nigeria ngba ba daarin gbogbo edo ki royin fun ti aro toni egbo
0: oda iwe royin the nation na mo si wa o nibi ti olori orilede ile yi nigba kan ri Abdul Salam ni baba tin se kilo kilo o fun awon oloselu to nti omi lengbe omo orilede Nigeria oni e ma fi oro oselu bon ti se eto abo ni orilede Nigeria boro ba ti ri ini eja se so o tori pe bo mo ba ti ri la se sane lorilede Nigeria Abdul Salam o se kilo kilo e ma ki oro oselu boro eto abo ni Nigeria
1: ki sa wa nikan loro yi kan ti gbogbo wa na la lowo nbe bi Nigeria se daye gbogbo wa na la si pawopo tajo tun se emi ko mo so be o awon omo ile igbimo asoju sofin le Nigeria House of Rep ni won salaye fa won akegbe won to je minority pe e ma ro pe tori pe awon wa je gbe oselu APC nikan ni e wa da gbogbo wahala Nigeria le awon laya gbogbo wa la lowo nbe o Adi jo tun se na ni.
0: Oda oba oke yo si fun ase.
1: Amen.
0: Iwe royin Daily Post ni ahin won ni aisin be o in laiban da si oba tilu Benin won ni baba lo ti ke si awon ti an je eyin awon alawo onisese onisegun bile ko wa yin e ma bo lori eto abo eleeto ti fori lakuta lasiko ta wa yi ti opo lo wa nro won ni o ti kesian o eja ajowo ojutu se afese mule eto abo ti nbe nle ye olohun ba yo si fun ase
1: bi won se palẹ mọ fun eto edibo sipo gomina nipinle osun ni osu kejo e bo ti e je pe loni na ni ti Ekiti abi e be ko ni
0: Ekiti kede oni
1: iboni edi e ma se ra yin le se o to awon orin ti nbo talata aro lati be bayi ni nkan bi ago marun ko ja die o ti fe latan bogi won ni bi eto edibo ti ipinle osun se ngbin ti o se ngbaradi eni ti o je oba alade kan en lo ti lagogo ikilo fun awon oloselu ati awon to je alati leyin pe e sora fun jagede jagan o ma lere e yago fun
0: iwe royin the punch ni ahin nibe ini ekan kugu omo le yi to ti fi igba kan je alakoso fun eka epo robi die zani alisin madueke olanu koto orin awo si ko si lenu mama isala yoro oni ijoba le gẹsi won ba o ko ohun je koda gan ijomo lu abi hun won faya pe gede bi aso to ti gbo ki lori to bi sala yoro nibo lo ti so ba ba darin gbogun edo ki royin e ma gbala ye o
1: oro to ni se pelu adari agba fun eni to je eka ti asobode enu loro le Nigeria ti yika nle Nigeria ni won ni are Tinubu loni ma lo sa are lo tun gbo osu mefa si ko tun esara redin ki lo wa sele gangan ati pe igbese wo ni are ri to tun fi fe kini ohun loju si labalabe ngba ba darin gbogbon edo ki royin e gbo fun taaro toni o
0: oda iwe royin Daily Post re lori oro eyin eto dibo bi nkan tin lo ni ipinle osun lasiko ta wa yi won ni ẹgbẹ́ òṣèlú APC agbọn ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun òun náà ni ẹ mọ̀ ti ké sí àjọ ilé tí ń gbógun ti ìwà ìjẹbánu lórí owó ná EFCC wọn ni ẹ wo ẹ tètè ya gbé ìgbésẹ̀ akin gbogbo owó eléyìí tó tó bíi bílíọ̀nù mẹrin la o didi e naira ele ti an ni in wo apo asun awon osise ti won afojuri ni ipele na ghost workers egbe se li awon owo ohun ko ma lanfani lati lo sinu awon account mo o
1: eleyi ni igbese ta ngbe lati ja awon itakun iwa abaje ati ise odara nle yi ajo NDLEA labi alakoso eni to je oga agba patapata nle Nigeria lo ti soro bo de bayi wi pe gbugbu awon itakun to so ohun to ni se pelu iwa odara nla won sapa ta won si ngbiyanju lati ge kuro
0: oda iwe royin the punch na re won ni lori oro ijinigbe ele to waye ni ipinle Oyo ni Joni koba oke koba wa tu awon ti nbe lakata ijinigbele won ni won yi ni gbugbu awon igbese la bi ti awon agbesumo mi ohun ti an gbe lati ri daju pe awon eyan ohun ina lo pa ka so fun joba lati gba le ba ba darin gbugbu edo kiroyin e ma gbala ye o
1: to e ja lo se ka ipolowo oja lo ngba ba ti e ka ipolowo oja de arin gbogbon edo kiroyin la bo si fun ti aro to ni bi o ba giri gari o lo yo lo
0: iya yin ni
1: o da mo ngba ti gbogbo baba
0: ko si nkan kan are Bola Ahmed Tinubu
1: kilo wi
0: o ti salaye oro o ni iye son wike oni ko jaun kule rara pirin bi ti wo
1: o se dada
0: o se dada
1: politics
0: intuitive well
1: oda o se lu omo kina npe na
0: omo
1: e
0: ja loju oja
1: oda mo wo
2: edo ki iroyin
3: emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo magic chicken flavor si oya espelli celery
4: s e l e r r I e salary
3: ah boda mi espresso espelli na di salary oya lopin gbiyanju espelli turmeric
5: t u r m e r I c turmeric
3: e kare pali ohun se be magic chicken flavor kan fun yin
4: ohun se be magic chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
6: Kasa beyan lowo loro bi kokon yokoto bala fi o ba si koda abi so wa da ni airo rusun ara tita ta agun sagun eyan me dagba pupo ko ma re koge koge eyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kore o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan eyan gogo ki bata o sesin bo lesin eyan ko ma mo ko ti bo eyan ma ru ma gbe opo lo ti lorisirisi ogun sugbon ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya jija jeri jeri aile mi dada idakole ko ma kunre o ma le dede ara ma gba pe pe pe aro ma legun igbese kan man kia ni pataki lati de gbegbese ni kia kia e do wa la parapa ni gbadun aye o se ni tin be laye ti oni tin dalamu ero gba lo le nbe faye o lati ma bi arun sapa ma si kan si toni toni aba etkia egbe le baba lam adesina gomina pili oyo tele ni felele nbadan e ka le ise mo joyin lo la complet iworo di badan telephone 080-3371-5988 080-3371-5988 enta tajuare lo ma toni toni

0: Eka bo pada lati oju oja. Edo ki royin o gbera tan finally esin funfun. E je ki mo se be ki mo mu royin akoko ni ayin iwe royin the nation. Ina lo si tari e si waju mi o. Oro to si je mo oro are Bola Ahmed Tinubu na ni o. O wa n wa lorilede Nigeria. Won ni are Bola Ahmed Tinubu lojo eti Friday lo sala yoro wi pe isakoso ohun ina lo mo jogun eto oraje eleyi ti kori ese wale debi ki yo duro dada pinrin be ti wuli omo amasa o to je pe lati gba na eleyi to n ti bo sori apere o na ni ohun ti la ona eleyi to ni itumo fun eto oraje ohun paapa julo lori idokowo ni eka eyin ohun amaye derun ni orilede Nigeria ti nkan isi wa yato gidigidi ninu oro re are Bola Ahmed Tinubu eni ti igba keji re Kasim Setiba to soju fun nibi tan tin si so loju ona alagbara aragbaya muyamu ile tan se pari nilu Abuja ile tan pe ni Collector Road CN2 ile ti nbe ni Emmanuel Okanla Boulevard ile ti o wa lo re fori so ona kan ile tan pe ni Yemi Osinbajo we to na wa lo fori so ona kan ile tan tun pe ni Wole Soyinka we ohun to wa dori gba ona Katankwe district lo nilu Abuja are Bola Ahmed Tinubu na lo sapejuwe isi akansi ona na gege bi ohun gbogi eyo kan lara awon teyan le na kasi ninu ohun ireje eleti isakoso ireti otun to gbe kale fun orilede Nigeria o sala yoro wipe ban ti pari ona ohun yo je ki lilo bibo ko tun bo jagere si ni o nilu Abuja to nti mimo fi ese eto abu mule se owaju si ti o si se je be ti o je ki eto oraje ko to bo gberu si ni orilede Nigeria papa julo fun awon olugbe agbegbe ohun ninu oro re oni awon si akanse eyi pada nla nla eleyi to ti ba olululewa ilu Abuja ohun o na ni eri mo je mi nso wi pe sakoso ti nbe lode o se tan lati ile iwaju han orilede Nigeria kan si je anfani topo gidigan ninu isakoso ijoba warawa yi are Bola Ahmed Tinubu kosaiwa kasara o si eni ti salakoso fun lu Abuja iye son wike oni ha wike koda beyan ba ma soro teyin oni fi owo bo enu soro oni in to se yi koda o se daada ju bo ohun ti gba lero lo lati je ki iyipada otun kode ba olulu lewa ilu Abuja o si wo tusunsun oda aso tuntun ro lo wa nwu ko wa oni iwaju ateleyin lati ma wa silu Abuja are Bola Ahmed Tinubu oni ona CN2 road project na eleyi ti se akanse isi ona hun un na lo pada fi yan o wi pe ijoba tin be lode yi ohun amaye derun fun awon orilede Nigeria o wa lara awon kan eleyi to kale gba lasiko ta wa yi o tun wa dupe o lo wa awon olugbe agbegbe Katanpe ati Mabushi district fun bi won ti ni ifomo niyan se ti won farabalẹ ti ona hun to fi di pipari o
1: kamu lapa bi bakan na oro to ni se pelu are Bola Ahmed Tinubu ile Nigeria eni ti o je asoju fun ekun idibo ti ariwa ni ipinle edo lohun Adams Osiomole en lo salaye loju eti to si wi pe are Bola Ahmed Tinubu ni o je wi pe baba ni ka so en to ni jobojobo e ka eto osu le apa oni egbe fun are Bola Ahmed Tinubu oni eto abo tin sojojo nle Nigeria to si je wi pe awon kan ni won so pe are Bola Ahmed Tinubu ni pa re tabi iriri e nu e ka oselu ni ko to lati gbo oju e won ni se iwo ni ni o to wo ni ni abi woyan ni o to woyan gba ti n soro won lo Abuja ni bi te pepe iwe kan eleyi ti won ni ajo eleto abo are ni labo ilu ti won gbe kale eleyi ti o wa labe isakoso Olusola Odumosu eni to ti fi igba kan ri je gomina ni ipinle edu ohun ni lo wa salaye wi pe e ka ipase in lo dabi igba to je pe won o jawe sobi to nipa ohun to ni se pelu eka eto abo ni bamu pelu oro ti o si omole to so oni Tinubu ni o ni gbogbo nkan to lekun keke lati je ki eto abo ile Nigeria ko se sirimu ko si duro dada oni eja wo eja ti bi sanaka ti kesi eyin kini ohun oni e wo ilana ti are bala hamet tinu bungba lati je ki eka to ni se pelu eka eto abo ki o tun gberu si oni se ti iya awon owo soto ni abi ifare nijin oni be ba tun wo o gbe awon igbese kan monke ati pajawuri oni gba tori pe eka eto abo in lo nsojojo o kan o kesi awon to je ekan kugun leka eto abo pe oda eja jiro ti yin iwo bo apa bi iwo lo re gba lapa bi be ba ba gba sira yin dada kini ohun in lo gbodo se dada ose omole in lo wa soro bode wi pe ko yi ohun to boya e igbese ilana ti awon to wa loke ti won npase boya ni awon ti o wa ni sale ti o si je eyin osise ti le ise eleto abo boya ni won se amulo re nigba to soro won tan oni ka ti tun foju wo na boya ka ti e pa oruko ti eka eleto abo ti abo are ni labo lu eyin o civil defense ka gbe kuro ni o ko ti won je oni be ba wo sifu ti nbe nbe oni oyato gedegede si eka to le ma dojuko awon iwa odaran ati awon iwa mi eleti o farape nile Nigeria oni boya ka ti pa o ko moda ki won je lanfani ati jawe sobisi inu igbese eleti won ti la kale
0: oda iwe royin the nation ni ayin ni won to ti mu royin ile itopon sokan tori pe sunsun na laye gba eni to ti fi igba kan je adari orilede yi general Abdulsalami Abubakar ogagun feyitinu won ni ina lo mo ti kominu lori bi awon eyan bi won ti nki oro oselu bo nto je mo oro itu abo nile yi o ti wa fi asiku na ro ti kereji kiri omo orilede Nigeria wi pe eja jo se yo soju kan na o ka duro sirimu ka si gboju agan si efese mule itu abo nile ye ninu oro ile ti baba ifilede lati fi sami ayajo odun merin leni ogorin ile ti won ti wa loke pe Abdulsalami ina lo wa fi adunu okan re han o lori boko boko aluboko ile ti oro itu abodi ni orilede Nigeria to si te waji ninu oro re nipa mi ma salaye oro wipe gbogbo omo orilede Nigeria pata ina na ni ipa kan si keji lati ko ki alaafia ko le ba joba orilede Nigeria ewe nigbati o nfi oro lede ipe se ri opolopo awon eyan eleyi ti won nja wa logun paapa julo lagbon eto abo nile yi oni komo si nkan to kan won nipa pe eya bayi nlele ya wusa lele yi bore abi awusa abi pe esin kan nle nikan se abi pe egbe oselu bayi ni eleyi wa abi ilu bayi lele ti jade oni nto sa ba won ina ni darudapo bi won ti ba nkan je oni esi wa mo wo tori pe beyan ba fura nkan le sese ko siru eni be oni awon eyan eleyi ti won wuwa koto ninu oselu ati imo wa imo tare ni nikan oni awon gangan won wa lara awon ti won fun iwa gbesumo mi ni agbara komante si owo waju o tesi waju ninu oro re bi pe bakan na lo ye pe awon eyan eleyi ti won ma fi iroyin ofege si ori aye lujara oni se e mo ni wi pe awon nkan yi won fi nru awon agbesumo mi to nti awon odaran odaran moran lorilede Nigeria won fi nfun alagbara ni Abdulsalami lo wa fi asiko hun ro awon osise ile ise omo ologun to nti awon osele to abo yoku bi pe wo be tin se ni e ma se tin e ma jo re yin o e ma ka re e ma duro koni su yin koni re yin o e ma te waju lati ma gboju agan si awon eyan ti won ba fe da omi alaafia eto abo orilede Nigeria ru lasiko ta wa yi o wa ro ijoba loke laarin ati nisale ipe egbo gbogbo igbese to ba ye ke gbe lati wa gbodakun fun efese mule eto abo egbe o e ma ye ke gbe igbese ha ke lo mo gbe igbese bi tori pe ba lo abonbo o te waju ninu oro re wi pe ohun si ma woye wi pe orilede Nigeria yo pada dai kun si pada ma te so waju nile yi to ye pe ngba ti awon ogo ola Nigeria ti won ba de mo ri nkan re jogun orilede Nigeria o wa tun fi asiko na ro gbogbo awon Nigeria wi pe e je ka mo se nkan ne pele kutu ka mo bowo fofin ka si je oloju nlala kan fi sori Abdulsalami wa pari oro re nipa mimo si adura fun awon eyan omo orilede Nigeria o tun se ladua wipe gbogbo awon iseleto abo nile yi oba oke yo ran won lowo o lati gba awon eyan te nbe lakata ajini gbesile o si sadua fa won na pe oba oke yo mo daabo re bu won o
1: oro to ni se pelu eka eto abo nla si wa nbe atile nigeria lapapo ile igbimo asoju sofin papa julo ele to je mo egbe oselo to poju ni won ti salaye ti won si da awon omo egbe oselo to kere lohun lori oro ti o ni se pelu itakuroso ile igbimo asofin ti asoju sofin le ye nbe won ti ni awon ti omo egbe oselo to kere en lo so ku gba ku bi oro ti are bla hamet tinubu pe ko ti e na ni eka eto abo won ni baba si mo pe pa awon oka koko we ko efipo ire sile gege bi are ile nigeria nigba ti o n soro eni ti o je agbenuso fun ile igbimo asofin ti asoju sofin le ye ti omo egbe oselo to poju akin rotimi loju eti ibe lo ti wi pe ile igbimo asofin eni o gba ni won si mo pe nkan en lo dabi nkan leka ti eto abo nle nigeria won ni sugbon awon omo ile igbimo asofin to kere ju boya bi won o ba mo eja akorin e si won leti boya bi o ba ye mo daada eja lagogo re ki eti won ko si gbo wi pe atawa o ateyin o ati gbogbo wa ojuse wa lati tun ile nigeria se ni won igba te ba si wa ile igbimo asofin ti kekere nle nigeria ko se nikan te fe de biru abi kila won eyan di boyan eyin na si ngba te ba le gbe igbese lati je ki oro ti n ba ile nigeria fira ko je rodo ko se lo re mu me o soro won ile kun esi na lo si fo nigba ti won ni eni ti o ja dari omo ile igbimo asoju sofin to kere ju fred agbedi ti won se ipade oniroyin lojoru nbi ipade oniroyin ohun nbe ni won ti n soro ti are tinubu ti won si wi pe nse ni o moju to eto idibo odun 2027 isabere si ni se ipolongo idibo won la koko yi to je pe omo ile nigeria ni won koju ipaniyan ijinigbe bi nkan se le koko tori nta gbogbo eyan koda o ti ku lori batagan ti je kumba batanta awon eyan lese o inu lasigbo ti le nigeria wa ye won ni eka eto oselu en lo ye ko ma je pe le ta wa gberu pe 2027 I must win won ni ngba ti won soro won de igbon je kan won wa da won lohun iyun igun keji to ni se pelu omo egbe oselu to poju wi pe oro eto abo le nigeria ke se ti gun enikan tabi te egbe oselu kan won ni gbogbo wa bayi nla dijo joko ta si mojuto oro won en lo waye ni bamu pelu bi won se ni eka eto abo le nigeria pelu awon iwa odaran ijinigbe ipaniyan ati be be lo en lo dabi igba to je wi pe o ti de gbirin ote ba se npa kan bayi nikan tun ru awon omo legi ma sofin won wa soro pe gbogbo ipa ti nbe ni ikapa awon ati igbese ti awon ba le gbe lati je ki eka eto abo ki o tun gberu daada ki gbogbo wa si ma gbe lai ni ifoya kankan en la won gbiyanju re won ni eka eto abo nle nigeria ki se ti eya kan ki se tegbe oselu kan ki se ti omode tabi agba gbogbo wa patapata la dijo ma mojuto
0: oda e je ki n tun se be ki mu eleyi o ninu iwe royin the punch nibe na ni mo ka mo lori oro ijinigbe eleyi ti o sele ni ipinle oyo na ni o koba oke ko se awon eyan hun ni riri lala afia o nibi ti won tin salaye oro wi pe awon omo egbe agbesunmomi boko haram eleyi ti won ji oluko ati akeko gbe ni awon ile iwe meto toto ni joba bile orire ni joni won ni ina lo je pe inu gbo oba old oyo national park ina ni won si ko awon eyan hun pamo si o ti won fi se buba won lati nkan bi ojo 36 lasiko ta wa leyin ti won ti pale won mo ni ojo 15 osu karun odun ta wa yi iwe royin saturday punch in lo te waju na ro wi pe awon awadi ati fi mu file in lo fi die han o wi pe awon agbesunmomi ohun ti won je omo boko haram tele ti won ti paroko si jamaatu alizi sunna lidawati wali jihadi won ni awon yi ina ni won ti n wa gbugbo na lati mo ko irewesi ba awon omo ologun ki won mo le ri awon eyan ngba le lowo won o won ni lara awon eyan eleti e mo bi nkan tin lo ninu igbesi ati dola awon eyan na sugbon sa to ni won mo foko awon lede lo sala yoro bi pe lara awon ona lati mo je ki awon osele to abo kan ri awon eyan ngba le abi kan le han won le mo ina sala yoro pe se ri awon agbesu mo mi ina tin gbe ikolu kale ni awon agbon bu mi lori lede Nigeria ki awon osise ileise omologun ateleto abo yoku kan ma le ba dojuko odo won nikan ngba won te waji ninu oro won ni koni ya yin lenu bi pe ninu ilakaka lati gba awon eyan mule won fi die mule bi pe bi meta ni awon osise ileise omologun ona ni won ti ba isele la bi ohunrin ewe won ni awon nkan abugbamu iyen IED won ni na ni won ti di mole o ni opolopo bi ninu gbo awon to je pe gbogbo ilakaka lati wonu gbo awon lo ba won won ni I ma pada yori si nkan mi ni o amo sa awon ile ise omologun fi die awon ti won fi royan lede won fi die mule wi pe awon ti won je ajinigbe yi ko si anfani fun opirin lati bo ta ninu gbo bi ti wa amo sa o ni bi ojo meji meji ni na ni an jiro bi ti won ko awon eyan mu si se si gbagbe pe saju ni gomina ipinle oyo onime ero seyi ma kilelo ti fi die mule wi pe ha lara awon omologun ti won fe gba awon eyan mule won je laisi o ninu ilakaka won won ni ngbati gomina ba won oluwode soro ni ojo isegun tuesday lo sala yoro pe loto awon omologun kan won ti fi emi won lele lati daju pe won gba awon eyan mule amosa o ni awado ni dake a ni bu kedi won lati ko ta amosa o won ni awon eyan ohun ni won fi awon eyan tan jiko won fi nda abobora won si nwa gbogbo ona lati je ko nira o fa won osele to abo lati gba awon eyan na le eja lojo oja
2: Ki iroyin Obirin se bebe Ẹgbẹ́ àwọn obìnrin oníròyìn àtàdarí ètò lọ́lọ́kan òjọ̀kan lórí rédíò àti tẹlifíṣàn gbédé o. Women Broadcasters Forum Nigeria and Diaspora ń pè yín síbi ìfilọ́lẹ̀ ẹgbẹ́ àwọn obìnrin agbóhùnsáfẹ́fẹ́ tó halẹ̀ pẹ̀lú ayẹyẹ fífi àmì ẹ̀yẹ fáwọn akọni obìnrin tó ti kópa mánigbàgbé fún ẹ̀ka ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ nílẹ̀ yìí. Sátidé ogúnjọ́ oṣù kẹfà aago méjìlá ọ̀sán la pẹ̀tùkú ayọ̀ máa hù. Orí Adékalẹ̀ Olúbàdàn ti ilẹ̀ Ìbàdàn Ọba Rasheed Adéwọ̀lú Ládọjà Arusa One àti Ẹ̀kẹrin Olúbàdàn ti ilẹ̀ Ìbàdàn Ọba Muritala Adébáyọ̀ Àkàndé MFR Olórí Olúfúnkẹ́ Oníkẹ́pọ̀ Àkàndé Nìyáńkalẹ̀ àwọn ìyálọ́jà Bàbálọ́jà Ládélàdé wọ́n wà níkàlẹ̀ pẹ̀lú wa. Ẹni àyẹ́ sí pàtàkì ọjọ́ náà láyà gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ẹnjiníà Saminu Mìnì ni Olúfúnkẹ́ Mákindé láti máa ṣe àtúpalẹ̀ àkòrí ipa táwọn obìnrin kó fún ìsọdọ̀tun ẹ̀ka ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́. Olùdánilẹ́kọ̀ọ́ wa ògbóǹtarìgì agbóhùnsáfẹ́fẹ́ ọmọọba Bìnrin Bùnmi Lábìyí Splash FM Academy nílé funfun Báláwú fẹ́lẹ̀lẹ̀ nílùú Ìbàdàn láti máa gbàlejò. Gbogbo yín là ń pè ó.
3: Èmi ọmọ yín náà ni o jọ̀lí jàní mo wà níta báyìí láti lè mọ bí àwọn èèyàn ṣe ṣèdámọ̀ Maggi chicken flavour sí óyá ẹ̀sì pẹ́ẹ̀lì sẹ́lẹ̀rì
4: S-E-L-E-R-R-I-E sálárì
3: bọ̀dá mi ẹ̀sì pẹ́ẹ̀sọ sí pẹ́ẹ̀lì náà di sálárì óyá lópin ìgbìyànjú ẹ̀sì pẹ́ẹ̀lì turmeric
5: T-U-R-M-E-R-I-C turmeric
3: ẹ káre pálí ohun ìṣẹ̀bẹ̀ Maggi chicken flavour kan fún yín.
6: Ohun ìṣẹ̀bẹ̀ Maggi chicken flavour pẹ̀lú èròjà àlùbọ́sà sẹ́lẹ̀rì àti àtàlẹ̀ pupa olùyípadà ayọ̀.
7: At West Midlands Open University, we are making education affordable, flexible, and within your reach. Admission is ongoing, and now you can begin your journey with as little as 2,500 Naira per course unit. Choose from world-class degree programs such as Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication, and Educational Management. Whether you're a fresh secondary school leaver, a direct entry candidate, or converting from HND to university degree, WMOU makes it easier. Visit us in Lagos at number 1A Oba Akran Avenue, Ikeja. In Ibadan at White House at Dewumi Street, Felele. Or in Abeokuta at Dots ICT Institute of Technology, 52 Ijem Agbadu Road. Apply now at www.westmidlands.edu.ng or call 0704-700-0167. Follow us on social media at WMOU Nigeria. West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.

0: so katun ko lapa bi bakan na ipinle ekiti lati ko eleyi ko to di bi pe kini ohun re bi tin re won ni bi eto idibo se gbina ya ni ipinle ekiti eleyi tun won ni eto idibo sipo gomina ni o won ni le se olopa eka amotekun agro rangers vigilante ati awon be ati be ati be be lo bo ni won se seto abo loni won ni to ohun to ni se pelu amotekun agro rangers vigilante ni won ni egun ti won o gbodo seyo nibi ti won tin dibo loni be ni le se olopa apase pe ko ni si lilo bibo oko laarin ago meji lauru titi di agogo mefa irole loni yi gangan won ni igbesi ohun leni ti o je alakoso fun oro to ni se pelu bi eka eto abo se lonbe abayomi sogunle en lo fidi e mule lana nilu ni ipinle ti ekiti ile ise olopa ti nbe ni ipinle ohun yun ni adu ekiti be lo si salaye fun awa aralu oludibo pe ela fokan bale ofon kankan oni firu nagba loni onikaluku ni won soro pe ki won jade ki won lo re soju se gege bi omo ipinle ti ekiti sogunle en lo tun salaye bi pe gege bi alakale eka eto abo ile ti won ti la sibe won ni olopa merin merin ni won ti yan ti o duro si eka ti budo idibo kankan nibamu pelu oro ti eni ti o je oga agba patapata yanyan fun ile ise olopa nle Nigeria yun tun jidisu ti o ti salaye sile won ni igbesi ohun ni won gbe ki o ma ba sifa akaja tabi la asigbo kankan ele to le da howow sile ni awon eka ti eto idibo ti nbe ni ipinle ti ekiti alaye oro won te siwaju nigba ti won wi pe awon ti oro kan ti o si je eka ti ile ise leto idibo ni won ti salaye bi pe awon ijoba ibile bi 16 ti nbe yika ti ipinle ohun ni eto idibo na yo ti gbina ya awon salaye bi pe ki enikeni ti o ba ni erongba ti wa da wahala sile amoran ti o sanwo fun ila won fe fun yo kojo kojo ko sile iyawo re tabi le baba re ki won po koko fun ati aka elepo kokoko je bo ba ti je ton ko wa lo ori ibusun ko sun tori bi o ba lo re da wahala ka lesirin kan sile nbi won tin seto idibo loni won ni ha yo dama won ba ni awon eyin osise leto abo ti amotekun agro rangers vigilante ati awon mi ti won fara pe en lo je wi pe awon ni oni lanfani ati wa leka ti ibi ton ba ti gbe ndibo gangan sugbon ibi ti awon lanfani ati duro si ni awon ibi to je enu loro lati ipinle ekiti to so Kwara Kogi Osun ati ipinle Ondo papo eyin eduro sanu loro ntiyin bi kini kan ba fe ti ateyinwo e kolu sugbon ni arin ilu ile ise olopa ti yan olopa merin merin ototo lati duro si awon ibudo idibo loni nipinle ti ekiti o
1: oda e ja kin se be kin mu eleyi won ni iya adin ni tile yoba alaja sekinat adepeju adekola ona ni o ma nfi asiko yi ma dawo oduna pelu gbogbo muslimi musulma jake jado agbanla aye pelu bi won ti se be ma se ikini kaabo fun odun tuntun ti muslimi ele ti won pe ni jira 1448 ninu atejise ku oriri odun tuntun ele to fi lede ni lebadan alaja adekola lodi di dawo oduna pelu awon agbarijopo egbe awon imamu ati afa labe idari imamu agba yun tile ibadan asheik abubakri agbotomo kekere tema are muslimi tile yoba delta to nti edo alaji daud makanju ola to fi mo gbogbo awon muslimi musulma eleyi ti won pe ni muslim umma tagban gusu iwo orun ile yi iyen muswen to fide ori National Council of Muslim Youth Organization na komyonu woni won akasa inase nawo ikini ku orire odun tuntun ohun si agbarijopo egbe awon musulumi lo birin ni orilede Nigeria eleyi ti won pe ni form 1 tonti gbogbo awon ti won je eyin afa ni orilede Nigeria pe amo ku orire ti odun ijira 1448 yi o won ni iya adin ni gbogbo le yoruba ina lo wa se adura bi pe ko ba oke ko je ki alaafia ko to bo mo joba o nile yi pelu bo tun se nbe lohun fun ikere lori ko wa pelu bi a tin se ikini kabo fun odun tuntun ti muslimi ni orilede Nigeria mama iwa ni amadu pe lowo olohun to ti etun kan waye ninu okan eleyi ti yo tun ma fi ojuri odun tuntun ti muslimi lasiko ta wa yi o wa nse ladua wi pe ki oba oke ko tun bo mo da ko wa si o to mo taya tile ninu alaafia eleyi to peye nigbati eyin won te waju ninu oro lo wa nsala yoro wi pe se ri eyin ijira gangan eleyi ti a nse lasiko ta wa yi o ni na ni eyin eje ka ma mu opolopo eko ti nbe ninu re eje ka ma mu ko kasi ma tele gbogbo ilana ti o nse nla ni anabi muhammad ki ati ololorun ba ko lo ma ba gbogbo eko eleyi to ko wa o ni eja ma mu lo ninu oro alaja adekola o sala yoro wi pe se ri jira eleyi ti a tun rari wo tuntun re yi eyun 1448 o ni koni ya yin lenu wi pe se mo pe asiko gba na ti a bere si ni muka ni o nse nla anabi muhammad ki ati ololorun ba ko lo ma ba o ni lo gbera lati ile maka to lo si ile madina o ni eleyi to si tumo si igbagbo ifare niji atemara mimo ni atemara ireti ati inigbagbo ninu olohun oba o wa sala yoro wi pe se mo pe mimo gbera lati maka lo madina ke se wi pe won kan gbera ni tara lasan o ni eko eleyi ti nko wa ninu emi wa ina lo tumo si wi pe mimo gbera pa kuro ninu ile koko ma bo sinu opolopo anfani imo gbera kuro ninu inira ma bo sinu alaafia eleyi to po dada imo gbera kuro ninu boni oro se wa ri bayi ma bo sinu igbesi aye to gbedemuke alaja adekola ona lo wa ro alaja adekola lo wa ro gbogbo muslimi ati musulma lati keko o lara iduro sisin ati itemora eleyi ti o nse nla to ni o kawon na ma gbegbesi aye eleyi to ni tumo be oni e wa je ki o gba wa muslimi ati muslima ka fi asiko eleyi ti a nse ayeye odun tuntun ti jira 1448 ka ma lo latun ti ma fi ni ireti otun ninu olohun oba ala ki asitun wa ma fi bebe yi pe ki alaafia ko tun bo joba o ki sokan ko wa ki idagbasoke ko si ma ba ipinle oyo ati orilede Nigeria lapapo alaja adekola ona lo tun wa ke si ijoba o ati awon oseletu abo wi pe e mo ri daju wi pe eto abo o to ba fese mule si tabi do bi je pe awon ti an je odaran won ni ri bi sapamo simo ni ipinle oyo lo tun wa ro olohun wi pe mo se ni rorun fun awon oluko ati akeko eleyi ti an ji gbe ni ijoba abile orire kan le pada wa sile kuro ni akata awon ajinigbe to nti awon agbesumo mi ni torofini ti adie imo to ku imo bo
0: oro yi kan gbogbo onile onile eleyi ti o ngbe ni agbegbe ti Temidire Estate Zone 13 Promise Land tin be lagbegbe ti Olosun abi e ko lo pe Olosun lapata ni Ibadan won ni gbogbo egbe onile ni estate Temidire Zone 13 ti o wa ni agbegbe ti won pe ni Promise Land Shangolana village Olosun apata Ibadan ini o nsalaye pepe enikeni to ba ni ile tabi dukia ele to je pe ko gbe nu e tabi ti igbo sati nwu nbe lagbegbe ohun won lawon lanfa ni ati fi to leti pe awon be gan in lo ti dibu ba fun awon eyan buku ati awon to je odaran lagbegbe na ti ko si je ki oka awon tin gbe nu agbegbe ohun ko bale won ni royin to te won lowo ti won si se ofin to re ni wi pe awon ile ti won o ti ko awon ile akopati in lo ti wa dibu baba yi fun awon odaran afurasi ati awon eyan mo okun sika to si je pe nbe ni won o ti yo so bi igba ti igbin ba yo inu kara won ngba tojo babora koda losan gangan ngba mi won ma lo lati fi se boju boju won ni awon eyan ti wa nge ninu agbegbe ohun temindire estate zone 13 promised land ni abati san good lana ni won ti wa salaye bi pe to eyin kini ohun ina ti jodori koko bayi o o si nilu ati gbe igbese kan man kia won lati akoko yi lo awon ro gbogbo awon to ba ni dukia ile ni o ile akopati ni o ile akopari tun won gbenu e mo ni won ro won bayi lati wa gbe igbese en ba je ti onile ko wa ri daju pe ohun san to si mo kini ni en ba je ti ile akopati ko wa ri pe ohun moju to bo ti e si ara kan ni okan nbe ti okan ma gbenu e na pe ko ma ba di wi pe awon eyan to je amo okun sika ni won fi be se buba won ni igbesi ohun la won te bo de bayi ta won si fun irupe awon eyan be titi di ojo kokan le logbon osu keje odun ti a wa nbe yi won wa le ni ken to ba wa wo pe ti yin le nwi awon oni fi oju sile bayi ka won si je ki talubo koko wo o won ni awon to won gbe adugbo na igbaye gbadu awon o gbodo je awon logun awon wa nigba ki enikeni ki o fi ti e ko ba awon nigba ti igbe aye awon emi ati dukia ko ba tun de mo laarin agbegbe awon gbolo gbe igbese o won ni awon igbimo to je ti agbegbe ohun won lawon o ni teti lati gbe igbese to fi je wi pe emi ati dukia awon ni o wa labi abo to dogbe won ni igbesi ohun ni won wa gbe lori enikeni ti oba ko lati wa mojuto ile to ba ni tabi to ko lati wa mojuto ile akopati ti nbe nbe won ni gbogbo agbegbe en lo ti fohun sokan pe eleyi o to ge aluba ta bayi won ni ki darin a si le ma sufe ka tun ma yin mu ko sese won ni le kan si awon ro gbogbo awon to ba ni ile tabi ile akopati lagbegbe ti temindire estate zone 13 promised land ni sangolade sangolana village lagbegbe ti olosun apata nibadan gbogbo agbegbe ohun ni won soro bo de lohun kan na pe a nke gba jare bo ta o awon ile ti gbo ti kunu e awon ile akopati atawon ile ti won gbenu e mo o ti nda jeje ti yoro sile o
1: oda jemu yi fere fe ninu iwe royin the punch laaro yi eni to ti figba kan je alakoso fun eka epo robi nile yi di ezani alizin madueke ina lomo ti fesun kan ijoba le gesi wi pe igbese ti gbe ojo bi igba ti won kan ba fe ba igbesi aye ohun je ma ba woko ohun je ni o lati pase ejo eleyi ti won bohun se to si le ni odun mewa gbako amosa to je pe ni gbeyin gbeyin esun iwa je banu ti won fi kanun gbogbo re o di wonsa ninu odo ni o Alisin Madueke eni ti ile ejo kan ele to fidi kale si ilu Southwark Crown Court Southwark Crown Crown ni ilu London tan pada so wi pe owe oyan kenken olojo ru Wednesday wi pe gbogbo esun ti won fi kan pata ko je bi kankan ninu re oni Alisin Madueke ina lo foro ile de o fun awon ile ise BBC nigbati nse iforo wa ni lenu wo pelu won lojo e ti Friday eni to ti gba kan je alakoso ohun.

0: na lo wa sala yoro pe won ni esun oni kon marun ina ni agbe ko lorun lara re ta ti ri imo gowo bobe imo le di apopo mo gban mo wa ko to l'office won ni esun ohun na sire to pe bi odun meta lagba ko ini joba ile gesi won bi se wa die ti won si gbe ohun lo ile ejo lati gbadegba oni gbengbeyin ti won ani alisin madueke mo lo omo ma dese mo tori pe o dese kankan pere bi ti uli omo to gbe so ti won fi kan bi pe o futu fete asa ti oni kan ni o wa sapiju e bi pe ah won mo mo kan doju so ohun ni won fe ba ohun lo koje ni amosa o odun jojo o tori pe ko ye ki re ko mo sele lawujo laju nigba ti o mo te waju ninu oro re won ni ejo ohun to ye pe mama ilo ti fi igba kan je alakoso fun eka epo robi laarin odun 2010 si odun 2015 to je pe o na ni obirin akoko ti o mo je alaga fun agbarijopo awon orilede ti an tari epo lagbala aye organization of the petroleum exporting countries OPEC won ni amosa o nigbeyin gbeyin won ni pe ko mo lo o ti we oyan kan keko lejo kankan je nbe o ti wa ro ijoba le gesi ati ijoba orilede Nigeria be ba ti e fe mo se ru ejo to ba je mo to lo si to selu bayi e mo se wadi yin dada o ko mo di pe e mo ba oko ati gbesi aye eyan je
1: all right oroke fun ti aro toni baba da go mejo ni tayo oye ladun bo lori eto bo se nlo ago mewa koja aseju die ni shine alayo lori ti wa lo selu titi ola te tun ma pade awon akin egbe wa ai pari
0: kini o ri ba mo se fa kilo o ti e te pari nu ko si kankan pe kini
1: wa toro se kini ngba wa
0: pe o le ti igbenu si
1: all right ola alago meje sa ago mejo nle tun ma pade awon akin egbe wa mi lori edo ki iroyin nikan ni yi na ni o lata aro dale e ma gbe kuro gbogbo nta e fe loju kan na lo wa kile fe te ri nbi abi se ka bere to ba okay ati pa iroyin abi
0: e gbo e seun
1: o eh seun wa ri bi call the special one lo ko mi na njo giri osana gori ele fe joto e seun ke ni opin ose to dun to sonto be ba lo party e ora je won
0: oniyan seun olobe seun te ba fe je seun eku abinu abi de mi lo ko temi akade lo ko baba to bi mi lo mo ra gba bi o ba se loro baba pe ti a ma se loju ale pe loro ti oluku mi so be ba ti lo de e ma je tan ke so pe owo fun ni o to yan
1: o owo fun ni owo fun ni jo yan
0: lo to ba ku ko fun na wo lo
1: bi ta oni malu oni gbo fun ni o to yan
0: jamo lo owo fun ni to yan bo ba ti lo bo se toro ko na fun ni
1: bi ba mu le lo nda ba ti lo de o
0: ki mo ra dan ni
2: La Gelu FM Jagaba Gbogbo Radio Maro Wanso
3: Safara oyin safara tani o sai mo pe afara oyin lo tun ju gbogbo afara lo eleyi lo de fa fule ise alpha travels limited ile ise to ti o bon tarige ninu kabani to were na lo si ile okere anfani nla leleyi fun iwo to ba fe lo si ile america lona rorun lai san owo kankan titi iwe irina visa yo fi jade ma bo tarata si ile ise ti ko ni jani kule alpha travels limited
4: eku dede woyin bi gbogbo ti e tin lanfani lati ma gbo wa lasiko yi akanse eto eleyi ti ile ise Arifa Travels Limited ti o nigbowo e ona ni o nde si eti gboyin bayi to gege bi ayo ba se ma npa lowo yi pe enu nikan bayi ona ni ati gbopon Raymond Adewale Adeyinka to je alase ati oludari Arifa Travels Limited eleyi to wa ni Oyerogun Shopping Complex opposite Gate 3 Adamasigba Fajuyi Road Ibadan won be nile agbara pelu mi lasiko yi e dakun e ba nki awon ara ni
5: eku dede woyin o se dada la bayin emi ni ogbeni Raymond Adeyinka Adewale
4: e dakun ile ise yin ari pe to rinan le nba won se nbe bo le se nbe o salaye ni won ba fa won yan
5: a nba won se eto rinan lo si ilu okere a se ti Canada a se le ti won mo si London ti o gbe yan mo ni United Kingdom a tun se ti Schengen na won Europe a se Australia ati be lo
4: se ti bi Dubai ni
5: a se Dubai akori pe ero to n lo sibe ko dabi awon to n lo si ile Europe abi Canada abi America
4: awon anfani wo lo wa fa awon eyan to ma wa le se yin pe ke ba won seto rin na
5: anfani to wa fun won popolopo koda gan ohun to mu wa ni akanse eto eta ni lowo lowo ta n se bayi si ile America a n se yen lori pe a gba owo kankan lowo won eti a mo

0: ibi gbogbo ni se okankan osupa ojojuma aye ni le mo lotun ebi npa mi o se fife wi ina njo mi ko se koyumoyumo so eni ti ara ba ni ni o wi eni ara ba de ko ni o so erin oni pe ni ta detain ijoba ri ko ni ko ankob boyan lowo ka ma wa roju ya ke sobirin eni igbun owo ko se nu munu be ni omi ata o se boju ori oka ri ko ya se je bi ite oro sugbon wo bia amo mu ni ja ya tiru tiru okan jua atole dede lori eni to ni agbara ti o larogun omo ya ole ni mo nki to lori telemu lo ro oni pe eku ojuma alayo eku oye to la peregede eku eti gboyin ese ku amojuba eto bo se nlo lo ro oni ikani lagelu fm oke to gajoki ibe le tin gbo wa nti le toko kaakiri agbalaye foto ro yi adupe lowo ala orabi asitope da wipe awa lale wa asitoba eyin na ijejo la ndagbere fun yin lori eto yi pe eje ka firi atayo pade lori akotun eto bo se lonkan ni lagelu fm oke to gajoki ile funfun bala o felele ni badan te ba gbagbe lose to koja nto ro mo isijoba wa ara wa ati idagbasoke e o nla yerewo sugbon loni nto ba kan loran la ka legba oro idasile olopa ipinle a yiri ewu tori ba meji ko eto abo to di fiagan fiagan Nigeria oro ijinigbe lotun lo si oro awon agbebon awon agbesumomi to di egberin ote to je pe ba se npa kan lo kan ru binu ba wa ti tan laso so aye ki eje wa tan le kana idire ta fi se agbeyewo e kini labare to fi je pe awon gomina ni ipinle ni Nigeria won pe fun idasile olopa ipinle ki wa ni eredi kini won ri lobe ti won garu owo ti won lodi si ominira awon ijoba ibile oro to ko ni lominu ni iyi to npe fun ajoro iyi to npe fun asoyepo le ti ayire ewo loni temi tayo ye ladun aboro lo ko mi eje a pegbon ka ma ba pegbon jini jini bi eni ojoramu aboro to fomo luabi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fakakan je ko osioni tale gbogbo wa o lagbara lo we ledumare eku ojumo la ko ton fun to ro yi ni ojo kokadi ni ogbon osu karun 2023 ta abura fun are Bola Tinubu are Nigeria ojo yi ni are ti kedi e wi pe omi iso ko boju eyin oro pe amo yowo ranwo amo sanwo ranwo lori epo petiro ti koja o ti di afi eyin ti egun fi so no going back on subsidy remover ni Nigeria lati May 25, 29, 2023 be lori opo omo Nigeria pariwo pe a ti se epo ti oju 100 naira lo awa nra ni 500 fere kere kere o ni 700 1000 nile toni to mo boya nitori ogun o laarin Iraq ati America Iran at America to sopo mo ti Israel o je ki epo lo oke epo petiro elomin tani 120 something naira 1000 kini ka 200 and kini ka elomin 30 o very kakiri ke se ye kana gbogbo eyan ta ogun ti wa je rodo ka mo reti ko wale pada ibi ti mo nlo ri lori eto bo se nlo laaro yi are Bola Tinubu nigba ti owo rogun rogun dapo ijoba apapo o se afikun owo to nlo si gbogbo ipinle all states allocations onlo increase emi by 100% ju be lo ibi ti won tin gba billion 5 won gba billion 10 ibo mi won gba billion 15 ju be lo ni Nigeria be opolopo mo Nigeria o ye pariwo Tinubu o se nkan kan Tinubu wa redirect gbogbo omo Nigeria pada sodo awon gomina pe owo yin ti wa lapo awon gomina o ye ke ti ma ri aye pada o ye ki awon gomina na o ti ma gbe bebe da bebe se ni gbogbo ipinle ko wa se be lo wa ri ka soro die bi alekun ka le mo gbo bi eni to we kun loju gbogbo omo araye eje afiti ipinle oyo ta wa e ka fi sawo ta lori oro ijoba ibile nje iye owo to e ko di apo asuwon ijoba abile lo nde be e mo gbagbe o wi pe joint allocation oni ijoba ipinle ati ijoba ibile nlo le toje osoro pe ko wo lo taratara sapo ijoba ibile laye isakoso are Muhammadu Buhari o gbe igbese nti e lati mu ominira ba awon ijoba ibile sugbon ro ndi ko opolopo awon ipinle oni le igbimo asofin won ati gomina won o satileyin fun ijoba ominira ijoba ibile nigba na le to mu ki igbese yo furi sopon koda ijoba ipinle Oyo wa lara awon ipinle ti won o se atileyin fun idasile abi ominira ijoba ibile nitori pe gomina ti fenu are so wi pe there's two federating units idire ta won fi assent si idasile ominira ijoba ibile ngba na owo to wa n rogun sapo ijoba ipinle bo la se na idagbasoke to ye ko ba gbo ese kuku so nde be ilu Ibadan nikan to je olulu ipinle Oyo ko ni ipinle Oyo ta ba pin lekun jekun a mo da ko ekun bi 5 a da ko ekun meji ni Ibadan a da ko Ibadan metropolis Ibadan le city meji run ni Ibadan nikan Oyo da duro la yara ti e Ogbomoso Oke Ogun Ibarapa oje mefa baun ni gbogbo ipinle Oyo se gbogbo ekun ni idagbasoke nde ba nigbati are Bola Tinubu dori oye ana ma gbegbe se lati pase amofin agba yanyan Nigeria Attorney General of the Federation and the Minister for Justice won digbadagba won gbejo lo sile ejo to ga julo Nigeria lati le gba idajo si ejo ti le ejo to ga julo ba ti da o ti dofe pe ki ominira o de ba won ijoba ibile lo to ile ejo gbe idajo kale ko mo si aye para kankan mo won pe ki awon to je oga agba leka eto osuna lawon ipinle kun kaluko won wa si lu Abuja ki won seto bi won se ma gbowo taratara tawa lo to be ti o gberu igbese ngba ti gomina ba nu won fowo si bo se rire kaaki ni opolopo ipinle ni Nigeria ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àwọn ti ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ first quarter ọ̀wọ́ àkọ́kọ́ oṣù mẹ́ta àkọ́kọ́ ní 2026 owó tó ti lọ sí àwọn ìjọba ìbílẹ̀ kọ̀ọ̀kan the 33 local government areas in Oyo state ṣe ẹ rí ìdàgbàsókè ẹ lọ́dọ̀ ti yín ẹjẹ́ àwọn abira wa èèyàn tó bá jẹ́ olùdíje fún ipò gómìnà tó bá ti lóhun ò ní fẹ́ sí ìdásílẹ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ tàbí òmìnira ìjọba ìbílẹ̀ irú ẹni bẹ́ẹ̀ ò yẹ lẹ́ni tá a dìbò fún let's set agenda for our dear state and the nation as a whole ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ olùdìbò ìbéèrè rè ààyè wà báyìí ẹjẹ́ á sọ̀rọ̀ lásìkò ìpolongo bó ṣe ṣe ká mọ bí wọ́n ni ṣùgbọ́n ààyè ìlanilọ́yẹ̀ lè mọ́ tó bá a ṣe ń ṣe báyìí kí ló lè mú kí èèyàn sọ pé òun ò fara mọ́ kí ìjọba ìbílẹ̀ kó dá dúró láyé ara tiẹ̀ kó ṣàkóso kó ná owó tó ní láyé ara ẹ̀ ẹ jẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti ìbàdàn north east láàrin oṣù mẹ́ta àpapọ̀ owó tí wọ́n ti gbà ₦2.43 billion lóṣù mẹ́ta yìí náà lè pin ládọ̀ ara yín pé ìlú ń wá òun ẹ rí i pé owó tó lé ní ₦500 million ń ló ń wá sí ìjọba àbílẹ̀ yẹn ẹ lè pin ìjọba àbílẹ̀ ìfẹ́ dàpọ̀ ₦2.34 billion ń ló lọ ọbẹ̀ ìbàdàn north ₦2.32 billion ìbàdàn southwest ₦2.28 billion ìṣẹ́yìn local government ₦2.26 billion ẹgbẹ́dá ₦2.26 billion ọ̀nà ara ₦2.24 billion ní ìbàdàn southeast ₦2.21 billion akínyẹlé ₦2.09 billion ìjọba àbílẹ̀ olúyọ̀lé ₦2.08 billion àti ìbánilú ọ̀yọ́ ₦2.03 billion lágelú ₦2.02 billion oríire bí wọ́n ti jí àwọn ọmọ gbé ₦2 billion kájọlà ₦2 billion àtisbo ₦1.99 billion ìtẹ̀síwájú ₦1.95 billion ìfẹ́ ló dùn ₦1.93 billion ọlọ́run ṣògo ₦1.93 billion ìbàdàn north west ₦1.92 billion ògbómọ̀ṣọ́ north ₦1.90 billion àfijì ó ₦1.87 billion saki east saki west bákan náà ₦1.87 billion ọyọ west ₦1.86 billion ìrẹ́pọ̀ ₦1.86 billion ìwájọ́wà ₦1.85 billion ọyọ east ₦1.84 billion saki east ₦1.82 billion òrè ló pé ₦1.80 billion ìdó ₦1.80 billion ìbarapá north ₦1.79 billion ìbarapá central ₦1.77 billion ògbómọ̀ṣọ́ south lọ́hùn ₦1.74 billion ògo olúwa ₦1.71 billion àwọn owó tó lọ sí àwọn ìjọba àbílẹ̀ mẹ́tàlélọ́gbọ̀n nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ láàrin oṣù mẹ́ta àkọ́kọ́ january february and march òní yẹn total allocation yẹn ó jẹ́ ₦63.69 billion in 3 months tó wá tó yẹ kó lọ sí gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ kọ̀ọ̀kan ẹ̀yin tẹ́ wà ń gbogbo ìjọba àbílẹ̀ tá à ń da akọ yìí ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ṣe rí àwọn ìdàgbàsókè tó tó bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ lè tọ́ka sí pé ẹ rọ́wọ́ já ìṣèjọba lọ́dọ̀ tiyín ẹ kú ojúmọ́ aláyọ̀ ẹ̀jẹ̀ ń tajà ń padà bọ̀.
1: Baba Ibaruba Onisegun ibile ko pe meji jake gado ile Ibadan.
2: Ara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale. Ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idi ni yi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaruba to si fi oju tu ewe ati epo ati ba ti lole won lowo agbaraga da okuta ogun ibile ti koju awoka arumalegun laku egbe abi ko mo kunrin o ma muna lo gbari airorun sun dede bi eti ba ngoye abu fe ma se gbon yin owo kan se kan gbodo ma gbon ririri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o tope lodo Baba Ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni mo lete ni badan leyin le baba de ribu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la ko fi sayewo fun yin alaafia ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
3: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
4: S E L E R I E salary
3: ah boda mi espelli no di salary oya lopin gbiyanju espelli turmeric
5: T U R M E R I C turmeric
3: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
6: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo

0: ibi ti a ba tin se odun ilasamaja ibe la tin se mulawa gege be se mo pe bo se nlo loko eto yin to nlo nlu je wa logun pupo gan nto nlo nlu je wa logun isele ka e fi kan sele lowo lo bayi ni ibadan ni le ibadan seun aribi caller special one nbe je ka sare takan ka lo sibe ka tesi waju lori eto bo se nlo iyen ni aro e seun aribi caller.
1: Hello.
0: Boni.
1: Alafia ni o. Aki gbogbo awon to n gbo waye ka gba laaye laaro yi.
0: Mm.
1: Awa ni agbegbe toge ta ma koja toge siwaju. Baba ti koja ogba Gurumaraji siwaju die. Awon isele jamba kan sele nbi. Ale ala lo ti ko bere ni nkan bi ago mewa to wa lawon to n gba ru so pa awon to nkan to se gba wo. Tugba ta ma se wadi e won ni oko to nbi afefe dana gas lori bo lati ori bridge odo ona kekere pe ka te ba lo si onde ko laliana to si gida to je pe awon oko bi meta ni to tele to wa waju ni won jona guruguru tugba ta debe laaro yi te ni oro sori sugbon ka pe a se nbo laaro yi emi na tun sele ti o de ni akonu awon trailer ti 1 2 3 4 5 trailer bi marun ti won bi won ko lura won loju opopo na ma sose Ibadan ti ilu Eko koda oko kekere ti o nbo lati ona toge to nlo sani Eko won gba iyen sinu odo en ba mo na be dada e ba ti koja gurusu waju bi odo kan wa nibe
0: ti
1: won ti se bridge si lori so gba sinu odo but trailer marun bayi lo ti won ti fi won ti kolura won won ti gbogbo e baje yakan kan de ta wa yi yin wa bala kokoko bala keji ati oko to nbo lati ona Eko atawon to nlo ti ona Eko osona bayi
0: ah
1: tori ele to sele ni ale ana e to nbo lati ona Eko lo sele si ele to sele laaro yi e to nlo sona Eko lo ti sele so abala mejeji lo ti bi pa bayi ba se
0: nsoro
1: yi
0: e ma fe
1: lanfani ati wa si badan
0: ah
1: en ton lo so le ko na ko lanfani ati lo gbogbo bejeji oju iwaju guru die ati bi pri to wa be ba ti koja guru si waju
0: bo ni awon eleto abo ati awon ajo to nri si igbokigboro oko loju popo se won ti wa nbe
1: ba se wa nbi ni sin mo koju kan ni awon olopa wa nbi osise to n dari oko na road safety won wa nbi awon meji
0: FRS nko
1: o na ni mo so pe road safety
0: okay
1: won wa nbi so awon meji ti alanfa
0: civil defense
1: ti mo se ri nbi ti foju kan civil defense nbi laaro ye olopa ni mo ri bi lefa
0: then awon to ri sisele pajawure nko
1: ko ti si kankan nu won ti mo ta to si bi
0: bo olopa bi meji olopa bi meji abi
1: lefa
0: lo wa nbe
1: then awon road safety won awon yen po dada awon gbo to won wa ti won dare won gbe yodo ati dare oko sugbon koko be bayi ni pe eni to ba nbo lato le ko ko lanfani ati koja wa si badan eni to nbo lati Ibadan ko lanfani ati koja so le ko a tun se die wa e ta fe won gba sinu odo kan ko nse moto kekere o trailer
0: ni
1: lo wa ninu odo lo wa lodo bye bye ati wa mi to wa bye ni sin trailer lo wa ninu odo bo se wa ko ninu odo yi ta lanfa na ati bi awon eyan to ba wa nbi leyin to wa ninu odo yi awon da bi trailer bi marun mi ti won je gegege to ju titi o wa nbi
0: ko se
1: bo se je ko ti
0: aro yi e ku se a ni rin nigba ti ebi ba npa ona seun aribi caller the special one le gbo lowo won
1: on
0: wa ni ibi ti sele ohun to ti sele iyen ni oju opona marose Eko Sibada abala kini ati abala keji le to tumo si pe ati irin ajijade ninu Ibadan bayi o ti di ogun loni e ri oju opona olobire po ta mo si Circular Road iba se pe boya o ti pari ni awon ti ba nlo si ona Eko won le gba lati mo lo kun ka ati ba si nbo na won le gba lati lo jade igan la fi npe fun ki ijoba abile o dagba soke te ba wo apa bi
2: ti circular ori gba koja nisin o gba eyin o gba oluyole loku government koja ati ijoba abile ona ara o wa lo bo si ona egbeda lohun o tumo si pe awon ona to so ilu molu link road o ye ko wa ni gbogbo awon ijoba abile yen lati ja sibe to alternative road ni o je bi nkan ba sele won gba be won ka luko mo lo si ibi ti o ba ye ki o lo e se oro se jenu e te ba rin ajo loni isele ti o nsele lowo lowo iyen le ti gbon bakana o ye ka lo si Ekiti papapa ka wo nkan to nsele Ekiti Tunji Soliu okan lara awon agbon sa efe sugbon to je pe ipinle Ekiti la won fi se ibugbe e je ka ko si won e ku ojumo
3: hello e ka ro
2: e ka ro
3: yes sir
2: bo ni nkan lodo yin
3: hello
2: hello mo ngbo yin
3: eh eh mo
2: e seun okay eba agbon soke dada monike eba agbon soke dada okay
3: won ti ndibo won ti bere ibo awon ohun eto idibo atawon ajo eleto idibo won tete de awon oriko idibo as early as awon mi be 7:30 awon mi 8 o'clock won won de ti bere si da won eyan lohun awon eyan a de be won lo nwo oruko won nibi ton le mo wa mo number won won de wa si ibi ton ti se accreditation
2: okay
3: won fi ero bivas won fi confirm card won ati identity won kan to fun won ni ballot paper
2: okay.
3: Ton fi lo dibo so ni gbogbo oriko awon olopa awon civil defense awon road safety no wa ni oriko idibo kokan
2: okay
3: alaafia da ijoba ko si as of now ti mo se soro ko si pe ifanfa bi jagidija kan
2: okay
1: so mo lo ni iroworose
2: awon bole yin gan ti de nipinle Ekiti bayi
1: no ilu Ado Ekiti mo si wa mo se fe kuro ni ilu Ado Ekiti tin ba ba yin soro ton sin mo fe lo si Ilawe kin lo si Igbara Odo Aramoko ati awon ilu to to sumo won kin wo bi eto na se n lo si
2: okay awon information lo tin teyin lowo lori awon agbegbe mi teyin gan o ti de
1: se mo orisirisi leyan ri lori ero aye lujara but gbogbo awon information ti mo tin gbo pelu awon colleagues mi awon sajo je eleto royin gbogbo nkan ti mo so ina no so turn out that is the jade si awon eyan o da gan o wuyan lori
2: awon eyan jade dada
1: be ni eto nde n lo ni irowo rose awon party agents niru ilu Ado Ekiti nsin awon party agents to da be ni pe o kaakiri to kari tari awon ni APC PDP ati ADC de awon bi kokan accord na ni agent sibe
2: sugba awon accord yen won ni agent ka ki gbogbo obudo odibo patapata
1: iran ko kari ibugan awon ADC gan gẹgẹ bi freelance gẹgẹ bi iroyin ti mo n gbo lati odo awon akegbe mi to wa ni awon ilu mi ki se gbogbo awon parties mo daruko yen lo fi be ni agent to kari
2: okay sugbon APC ati PDP won ni awon agent
1: won ni awon agent be ni won ni awon agent to kari dada
2: se gbo oro to ni se pelu pe diboko so be pe won fowo to awon ilu ti
1: ndo ko si on gbogbo bi ti mo ide ko si eni to nfuyan lowo ko si eni to n bere owo awon eyan kan n debe won a wo oruko won won a de lo gba kaadi idibo won a dibo won
2: okay awon kankan ma n sele tan ba ri pe stronghold PDP lele tabi APC ideru idukoko mani ma waye nbe lati ma ye ka yen dibo se ri nkan to jo mo be ni aduekiti abi
1: awon omi tati ngo ko si ibi ti mo wa yi gan awon eleto abo to wa ni police unit kon tin ba nka won awon olopa ati awon civil defense ti mo nri won to mewa mo se nwo won bo se wa nwaju mi won to mewa so ko si anybody to harass anybody everybody se ni komo ti ya
2: ko ti tomo ti ya ni
1: be ni ko si gbogbo eni to je pc agent ati pdp agent won ajo kira won ajo sere won ajo ma soro e to understand won le monitor nkan to nlo.
2: Okay, awon international observers se ri won e ko fire won na
1: a ri awon kokan a ri awon kokan a n pade moto awon kokan laarin igboro ade ri awon kokan to ya ile idibo
2: won nkan to nsele. Okay, asatana se ko si boya alarm kankan pe ah boya pdp paro pe awon fe gberu la teyin o abi apc paro pe nkan fe sele
1: ko siru nkan beyen ko siru nkan beyen ya se mo o da pe nkan ta witness nsin o tin yato city atijo to je pe edukoko laja o ma nsele abi pe boya won fe ja ballot paper gba abi won fe gbe ballot box ko siru nkan beyen then like you said ko si siru allegation won yen nkan ta kan gbo lana ni pe pdp candidate oluyede pe lo si ori oriko awon inec pe o lo complain pe boya agent accreditation card to e kan fun pdp pe faction the other faction that is the recognized faction of the pdp pe awon na ko fun e to understand ti awon inec de ni pe okay ko ko formal complaint ko mu letter yen wa kan ri kan de address e nkan ta ri lana niyan but leyin yen ko si nkan kan to jo mo pe
2: PDP o pe si meji ni ipele
1: o pe si meji
2: awon mejeji na oludije mejeji na wa lori ballot ni ai bawo
1: no oludije kan na ni ke wa ri oludije to niyan awon faction ti court to recognize awon lo fa kale ngba yen and ko de do di ojo eni ni candidate won yen lo ti lo si odo wike se mo pe wike ati fayose the same faction no wa e to understand so leyin gba to de lo odo wike mi ati gbayan agbo nkankan mo but gẹ́gẹ́ bí nkan ta n gbọ́ o da yin pe wike ko support e pe tori pe leader pdp lekiti to je fayose since still ti support e pe won o le support e to understand.
2: Okay.
1: So nkan to n sele gan niyen so pdp wa o wa divided
2: o sese ki yen ko ba egbe yen gan ninu eto
1: idibo yi o possible ko ko ba egbe yen tori ise mo pe ayo fayose to wa ni the other faction o ti so fun gbogbo awon alatileyin e to de kaakiri local government pe ibi ton ma dibo si e get pe ohun o mo nipa candidate egbe ohun
2: kai
1: e ti get nsin so gbogbo nkan won yen lo ara nkan won yen na tun ma je deciding factor awon nkan to ma decide to ma je ki outcome ibo yi ko lo si apa abi kan ju ide kan.
2: Okay, e se gan alagba Tunji Saliu
1: e
2: fun wa ni alaye bi ti nkan de duro ni Ekiti bi nkan ba se tun lo a ma kan si yin ile ise te na wa nbe ko ni baje
1: ami e se o
2: e se pupo
1: e seun e kuse e ba ki gbogbo awon ara Ibadan ati gbogbo Oyo State o
2: wa n gbo yin daadaa ni kete ami awon ara lagi ilu na ki yin bi
1: ẹ bá ń ké lágé ìlú fm o látòrí ọ̀gá pátápátá títí dé the last officer àti gbogbo yín o.
2: àwa náà ń kí iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ìpínlẹ̀ Èkìtì
1: ẹ ṣeun
2: ní bàjẹ́ látòrí ọ̀gá dísàlẹ̀
1: ẹ ṣeun.

0: ke pe won wi pe owo te n gba ibo le na si ki le n se e se pupo ti e pe wa ti e ba adasi laaro yi alaji aye la bugo lati ilanlate eh ojo ti lo eyin te wa lori Facebook e je ki n da ko yin die opa jo bi oluwa segun said idowu emmanuel emabaje isola accurate otuba roland alade jana alaji white abdurazak ibrahim abigail adetoye ganiyo oladele abbas adeniyi moshud mko adewale oyedeji oyeniyi james ese ti telewa ti e ba wa dasi to bo se lo laaro yi e ba wa share e pe ko kare le loko awon ta jo se comrade araba dbc comrade gbenga goye ti damola akabi ese ku atotun lataro adimola assis la moju ero to n gbe oke to n gbe le e mo ri stanley olorode ati baba tunde na wa mi temi tayo ye ladun aboro loko mi tunde olawo ololoti eto bo se nlo ire ato la fi pade o dabo
1: Lagilu FM 96.7 La Lagilu FM Jagaba Gogo Radio.

ku dede asiko yo iroyin lerefe la mu wa se ti boyin lati kan ni lagilu 96.7 fm ile fun bala ofelele nile badan abidemi akande lo ni iroyin ajo ile tun gogun ti ilokulo ogun oloro nile yi ton ti office ile tun gogun ti lilokulo ogun oloro ton ti iwodaran ninu ajo isokan agbaye UNODC ni won ti kede eto olose kan gbako lati sami ayajo ojo ogun lagbaye todun 2026 oro mu lori be pelu bi awon ajo mu se tun so aso tun so re bi pe awon si nte pele ma akitiyan lati mo gboju agan si isowo sise awon odaran eleyi ti won je lati di ogun oro mu ina ni awon ajo mejejo hun kede yayaya l'office ajo NDLEA ile tin be nilu Abuja lojo eti Friday alaga fun ajo NDLEA ogagun feyinti brigadier general Mohammed Marwa ilo fi oro hun lede pelu bi won tin se ayajo ojo ogun lagbaye ti se ojo 24 osu kefa to tin so la yoro wi pe akitiyan se nte waju lati mo gboju agan si awon eyan ti won tin fi ogun si oraje tipe ati awon mi ti won se ndidile bo lasiko ta awon.

0: oba ilu Benin na lo ti ke si awon ti won je adahun se to nti awon elesin kan abalaye si pade oni pajawiri lati wujutu si afese mule eto abo ile eto ti di toro fun kale ni ipinle do to nti awon agbon bomi ni orilede Nigeria ati jade ohun ni oloye Victor Nosai Rebolu lo ko akowe fun agbarijopo egbe awon ladilade ni ilu ohun eyan Frank Irabo ninu atejade na ipade ohun ni reti wa wipe yo waye laago meji losan lojo isegun Tuesday ti se ojo keta le ni ogun osu kefo odun ta wa yi ni afin oba tilu Benin. Asoju are ile America Donald Trump tonti alakoso foro ile okiri ni ile Iran ini reti wa wipe won koja si orilede Switzerland lati lo ni ajosepo oro lori bi ogun ti nsele ni agban awon orilede ohun yo si wa si opin pelu bo ti le je pe ado oloro tonti ikolu alagbara ina ni ile Israel lo li se si agban orilede Lebanon ni kutuwa ihuni pelu bi won se nwa ilana gbetan si iwe adehun jogun mi ile ti won jo kobo laarin ara won ipade ohun oni Stephen Whitecup to nti Abbas Araki le waju re ti won isiso koko nkan merinla ninu iwe adehun ile ohun ti won fe jo wolu lakotan leka iroyin re idaraya akojani fun iko egbe agbabalu agboje lokunrin ti orilede Morocco Achraf Hakimi ona lo ti di agbabolu ni ile adulawo ti o kopa julo ninu idije ti iko ti ajo FIFA gbe kale ninu tan lagbaye agbabolu ohun ti n gba bolu je nlowo eyin ona lo ti ni akole ifigagbaga meji latoto fun iko egbe agbabolu Morocco agbabolu ohun ti n gba bolu jeun ninu iko egbe agbabolu Paris Saint-Germain ona lo wonu idije feye agbaye todun 2026 pelu ifigagaga mewa to si di mejila leyin ifigagbaga pelu iko egbe agbabolu orilede Scotland. Iroyin lere fi ohun koni ju bayi lo lasiko ta wa yi eto ti wa lu silu pelu Sina Alayo ni mo bale sori agbagbe Abidemi Akande lo ni iroyin ese mu te n gbo wa mo yin kuro nbe
1: Lagilu FM 96.7 La Lagilu FM Jagaba Gogo Radio.

0: onile atunbode ka to wole ago alawa bode osu baje osupa se bode fọlọrun oba aki gbogbo to lori tele mu pe tun ka bo sori akotun eto ti wa lo selu nikan ni lagelu 96.7 oke to gajoke to o tun ya o eto eleyi ti on tu perepere nipa ohun tin lo lawujo selu oni atungbede nikan ni lagelu 96.7 afin fofun ti oba adebayo akande alagbala okin to kale si fele le nbadan nibi ta tin wi tin yeto lori tele mu on gan la tun kete nfe si loruko olohun olodumare o la nkiyin o wi pe ekule ekude de asiko to bo si ni gbogbo bi te tin gbo wa oju ojo oselu orilede nigeria o se be on ko orisirisi awon kan isele eleyi tin waye lowo ni imura sile fun eto edibo apapo odun 2027 lasiko yi gege bi o ti se wa ninu akosile ofin ati eto eleyi ti ajo eleto edibo orilede nigeria to se en ba koja lo si ipinle ekiti yori wi pe ibo gomina oni lo lowo lowo ni agbegbe ohun lasiko yi lati yan elomi ti o tun je gomina fun odidi odun merin gbako ni ipinle na be ni tosun lo nbo lona kere kere leyin eleyun oni awon edibo yoku to je ti apapo ti won o mo waye ni odun 2027 eleti anwo lo kan yi mo ki yin loruko lootu agbafeto Yitunde Olawuwo Ademola Aziz Azizo on lajo sise po loni ti o fi dun ti gbogbon yo fi kan si se won ba lana nbe leka ti social media lohun ton ti Kelvin ti won je ke ma ri wa wo ketekete lori Facebook bi eto yi bi se nlo lowo bakan na ogo ayan fe nbe ninu ile agbagbe pelu mi nje oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa nloruko ti emi nje mo ki si mere telu mo ki si duru ma wuse mo ki si owon nibi ti eyin erin ti fon la la la eku ojumo o eku dede asiko to bo si lapa odo yin laaro yi a soro nipa oro oselu aye oselu ati gbogbo n to ye ki ara ilu o mo papa nipa okan ojo ka awon isele ti nsele lorilede nigeria papa ninu oselu ipinle oyo ni ipinle oyo e ri daju wi pe awon isele kan ohun lo se lenu lowo lowo yi to fa ki okan awon eyan o wa loke akoko oni ti awon akeko ati awon oluko won ti won jigbe ni ijoba ibile orire ni agbegbe ahoro esin ele ati yawota nigba ti sele ohun sele to je pe ori adua ki olohun ko je ki gbogbo awon eyan ohun ki won pada de layo atalafia on lawa ti awon ijoba to nti leto abo lele kanka ti won se ise ti won na lati do la won nise ni sele kan tun de to tun la laarin eleyi to je pe o sele si Olaide Busayo Adegoke John Paul abileko ni eni to je aburo eni to ti fi igba kan ri je minister fun eka ina mana mana lorile ede Nigeria Adebayo Adelabu ati awon omo re okunrin meji ti yan je beji eyi ti yan jigbe lojo keta osu kefa odun 2026 be ni Olorun lo si pe ki irin ajo ohun ko ya o de igbiyanju awon ti yan je iko eleto abolade lo idi wi pe lojo kefa osu kefa odun ta wa yi oni won lo re do la won ninu ise alagbara eleyi ti awon iko eleto abo pataki ti won lo re se leyin oreyin eleyi ti won do la won tan una ni oro jade wi pe ni agbegbe kan ti won pe ni lako to wa ni agbegbe oju opopona ti o lo lati ayegun anaye si ayegun oloju oro ni badan ni a pe ile kan eleyi ti won ko awon eyan yi pamọ si na lo wa leyin e oni ijoba ipinle oyo gbe igbese lojo kejo osu kefa odun 2026 igbese ti ijoba ipinle oyo gbe ohun o na ni lati koja lo si ibi le na ni bamu pelu ase eleyi ti ijoba ipinle oyo ni won si bi ile ohun wo lule patapata nitori pe won ko je buba awon ajinigbe ni ipinle oyo leyin ti eleyi sele opolopo awon eyan ni won fi erongba awon han ba won kan se yin ijoba lawo oni awon kan ni won pe ha so wa ye ori be so ye ori be be on la awon eyan pe bo le ti ni ori ki le tun fe ki ijoba o se bi o ba je ru igbese ti yan gbe yi eyi ni o je ikaya fun iru awon eyan mi ti yan ba hu wa baje laarin awujo pe o se se o ko je pe atawon ati gugu n tawon fi owo tawon ri ni dise la bi awon se oni o pada di idi baje pe o to ni n to le pe ka awon eyan sinmi wa ibaje laarin awujo ko pe re kere kere o na ni isele mi tun sele ni ipinle oyo nigbati ile ise olopa ipinle oyo to kede re wipe owo te awon iko kan ti o je iko adigunjale ni ipinle oyo o tesi waju wipe iwadi awon o se afihan re wipe en to je adari iko adigunjale yi oni oruko re nje Surajudeen Adio ti o pe oruko e ni suri ilu peju ko pe o na la ri pe ijoba ipinle oyo won gbe igbese won lo si ibi to je ilegbe re leyin iwadi alagbara eleyi ti yan pe won ti se wi pe nise o lo nfi leyi o fi nku awon nkan ijagun alagbara ati awon nkan elo ibi mi pamo ninu ile re ohun tin be ni agbegbe olodo ni badan ijoba si lo sibe won lo lati lo re wo ile na pale bi an se wo ile yi lule iru oro tawon eyan so ni josi tawon kan yin ijoba lawo ti awon kan ti won si tun bu enu atelu igbese ijoba o tun waye lori eleyi na sugbon leyin ti oro yi sele oni opolopo awon isele mi un lo na bere si waye awon isele to waye leyin e ati saaju o bi opolopo awon nkan lagbo oselu ni ipinle oyo eleyi ti eto ti wa lo selu ati ko re ta mo tan na ran moran mo wo laaro yi e wa nkan fidile o e fa perete ka jo fi lafia nu wa ka igbeyawo oro pataki eleyi ti o seese ko si wa loju si awon nta mo abi ko se afikun oye wa lori nta ti mo npa e tele sugbon to je pe o ku die sawon apa abi kan lori eto laaro yi mo ti ni alejo ti an je ekan oselu ni ipinle oyo eleyi ti a jo mo pe kelu oro un pelu awon ti won je onwoye ni di oro oselu tawon na ti won o mo darapo mo wa lori eto ti wa lo selu laaro yi ta la lejo ta jo wa nu le agbara honorable Taufik Tayo Akinwale oni alejo wa ti won be lori eto pelu wa laaro yi e ba wa ki gbogbo awon mo orilede Nigeria ti won teti gbo wa
1: e ka ro nile loko ni eyin odi ni gbogbo ibi ti ikana yi to ikani yi to ba de ni orile de agbaye o ki n pe e ka ro lekan si e ko ojumo e ku jo meji jo meta asiko
0: e seun to bi isele yi bo se waye a pe opolopo on lawon oro ati orisirisi awon isele mi eleyi ti isele to waye yi ti o ti pada bi ninu e on la ti ri enikan to je oludije du ipo gomina ninu igun kan labi asia egbe oselu accord ni ipinle oyo alhaji oriyomi amzat eleiti oyobombo sita to so opolopo awon oro oro ohun eleito je pe nise nise apere re pe boya awon kan ti ti ibere si alhaji oriyomi amzat lori isele to sele si suri ilu peju to iwadi wipe alhaji oriyomi amzat bo sita ni gbangba walia loju opo ikansira eni to si se fanran alaworan to di toro fan kale nibi to ti so awon oro alagbara si eti gbogbo awon eyan ni orilede Nigeria ati awujo agbaye nibe ohun lo ti so di mimo wipe ohun mo suri ibe idahun re yi se lo dabi igba te eyan nfi esi si ibere kan eyi tawon kan ti takoto si tele lateyin wa wipe so mo suri bawo lo se je si o wa salaye enu e ninu re lo ti pe ohun mo suri ati pe ko si oloselu ti o wa nipinle yi ti o pe ohun o mo surajudeen adio suri ilu peju bi ti wu ko mo oro po ninu foran ohun sugbon laaro yi a lo si oke lohun lori Facebook nibi ti won ti ba mi te si eti gbo gbogbo eyin eyan eleyi ti e n gbo wa lati le lasiko yi ka koko jo gbo nti alhaji oriyomi amzat ti won so
2: yobu eni kan go bi se binu sugba jawo ninu je oro ni mu so
3: awon demolitions na de tin sele awon arrest kan ti n sele awon demolitions na de tin sele nipinle oyo mi o so pe bawo ni ma se wa go ti ma wa so pe mi o mo suri ri mo mo surajudeen adio ilu peju ti won pe ni suri en to ba si wa nbadan loni to so selu apc ni o se pdp lo se ni o wa mo suri now so mo suri ngba yen ni okay bawo lo se mozilari to ni mo suri mo mo suri daada ise yo kan mo de mo suri mo njo to ti daye so ti mo ba jade pe mi o mo mo paro ni sugbon o ati rowo yin o eyin yan wa nipinle oyo intimidation is out now. Emi ko ni mo ni agidigbo. Edo fagidigbo dara te ba fe fida. Gbogbo ankogun oloro sapo. Se bi eni gbe case wa. Wonu agidigbo da ogun oloro sile. Emi ki mu siga. Emi ki mu oti. Omi ni emi ma mu. Koda eleri dodo boya laarin odun occasionally boya mo le mu die nbe emi ki mu siga emi ki mu oti emi ki fa nkan simu nkan ti emi mo seju ni pe kemi o soro kemi o de ba awon eyan sere e mura le o ogun oloro yi te ko bo lagidigbo e wa dale ara awon eyan yi te ran wa lana awon ti tun bo lona a nreti won e mura ke wa ti agidigbo pa e mo ti pa gan e wa wo agidigbo gege bi adeun yin e wa wo e gbe caterpillar wa e wa wo bu wi e le ko aso bo awon eyan lorun gege bi adeun yin tele fe se e da aso yellow e ko bo awon eyan lorun e gbe banle won lowo eni ki won lo yin ban sibi kan ẹ̀tì bẹ́ẹ̀ ẹ wò ẹ wá wú àgídìgbò èmi kọ́ ni mo ní àgídìgbò àwọn ìyá onírú aláta tí wọ́n dáwọ́ àgídìgbò wọ́n ń retí kẹ wá wò ẹ lè wo orí yọmí ẹ lè wo orí yọmí ẹ sì lè dín ẹyọ kan kù nínú àwọn tó nífẹ̀ẹ́ orí yọmí àwa náà mọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ rí pípa tí mo bẹ̀rẹ̀ mo ní òṣèlú ọmọ wèrè a béèrè wípé àwọn tàná o ṣé wọ́n gbé wọ wọn pa ọ́ nítorí pé wọ́n rẹni lọ́jọ́ ẹ àbọ̀n rí lọ́jọ́ ẹ rí àbílẹ̀ mélòó wọ́n wó mọ́ àwọn tó tẹ̀lé ọ lórí ìgbà náà asámẹni tó wà ní prison gbà yẹn tó yẹ pé ká lè lò wọ́n la fi lọ mú wọn jáde a dẹ̀ mú wọn jáde a lò wọ́n tá a sì dá wọn padà bẹ́ẹ̀ a mọ̀ náà and this man you are talking about tó bá darapọ̀ mórí yọmí sìn ó tó sùn mélòó tó darapọ̀ mórí yọmí oṣù mélòó ló fi wà pẹ̀lú yín tá a fi dìbò tá a fi wọlé báwo ma ṣe ní mi ò mọ sórí nígbà tí èsì orí mi gbalẹ̀ èmi ṣe afọ́fun gbé mu èmi ṣe àpọ̀dà yẹn mo mọ sórí dáadáa mo mọ̀ dáadáa ṣùgbọ́n gbogbo ìgbà yẹn àìjọ sọ̀rọ̀ ojú ẹ̀ náà le ẹnu iṣẹ́ la ti máa ń pàdé èmi wà lẹ́nu iṣẹ́ èmi máa sọ̀rọ̀.
0: ohun aláàjì oríyọmí hamzat olùdíje egun kan nínú ẹgbẹ́ òṣèlú accord nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ ń lẹ̀ ń gbọ́n ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí facebook lágelu fm 96.7 lẹ́ẹ̀tìrì wò bí ìràn. ohun aláàjì oríyọmí hamzat olùdíje egun kan nínú ẹgbẹ́ òṣèlú accord nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ ń lẹ̀ ń gbọ́n ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí facebook lágelu fm 96.7 lẹ́ẹ̀tìrì wò bí ìràn. ohun aláàjì oríyọmí hamzat olùdíje egun kan nínú ẹgbẹ́ òṣèlú accord nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ ń lẹ̀ ń gbọ́n ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí facebook lágelu fm 96.7 lẹ́ẹ̀tìrì wò bí ìràn. ohun aláàjì oríyọmí hamzat olùdíje egun kan nínú ẹgbẹ́ òṣèlú accord nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ ń lẹ̀ ń gbọ́n ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí facebook lágelu fm 96.7 lẹ́ẹ̀tìrì wò bí ìràn. ohun aláàjì oríyọmí hamzat olùdíje egun kan nínú ẹgbẹ́ òṣèlú.
3: mo bá jáde pé mi ò mọ́ mo parọ́ ni ṣùgbọ́n o tí ọwọ́ yìí pé mi ò mọ́ mo pẹ̀yìn èèyàn wa nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ intimidation is out now èmi kọ́ ni mo ní àgídìgbò ẹ lọ fà àgídìgbò dára tẹ bá fẹ́ fi dá.
0: tọ́ ọ̀rọ̀ ni ẹ̀ ń gbọ̀n látẹnu aláàjì oríyọmí hamzat wọn kọjú sí àwọn tí wọn jẹ èkán láàrin wa láàárọ yìí eléyìí tí wọn ń bẹ nínú ilé agbára pẹ̀lú wa ẹ jẹ́ ń bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ honorable taofik tayo akinwale tí wọn jẹ́ olóṣèlú ká kọ́kọ́ fojú òṣèlú wo ohun tí mo sì fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ láàárọ̀ yìí ò ní pé ohun tí ń ṣẹlẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ òṣèlú ni o ọ̀rọ̀ òṣèlú ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ òun ló sì jẹ mọ́ ìdínú tó jẹ́ pé àtòjúbọ̀ bó ti ṣe yẹ torí pé gbogbo ohun tó bá ti ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ òṣèlú òun ni ìmọ̀ dín tí a mọ̀ ká lè gba ní àpàbí ta lè lérò wípé oríyọmí hamzat lè mọ dojú ọ̀rọ̀ kọ àti pé àwọn wo ni aláàjì oríyọmí hamzat ń darí ọ̀rọ̀ rẹ̀ sí ta ló sì lè wà nídìí pé wọ́n fẹ́ lọ rè bí àgídìgbòwó àbí wọ́n fẹ́ mú oògùn olóró wá kí wọn ó dọ́gbọ́n rò máa sọ sọ́ọ̀lẹ̀ nínú iléeṣẹ́ yìí ṣé nítorí pé a jáde a fẹ́ dupò gómìnà náà ni irú èyí oníṣe ń ṣẹlẹ̀ ta pé bóyá wọn ò fẹ́ lápá abìkan kó di nǹkan tí orí fẹ́ kódà ni àtakò ló fi tó eléyìí gẹ́gẹ́ bí olóṣèlú kí lè lérò pó ń ṣẹlẹ̀.
1: ẹ ṣe èmi taofik tayo akinwale wọn lè sọ̀rọ̀ lórúkọ àwọn ìdílé mi kì í ṣe iṣẹ́ mi kí máa ro ọkàn èèyàn kí n máa mọ ti ń bẹ̀lẹ̀ mi ẹ̀ ẹni tọ́rọ̀ kan ó dáa púpọ̀ kẹgbẹ́ wá bí kó wá sọ èrò ọkàn rẹ̀ àwọn wo ní ń bá wí àwọn olóògbé. kalẹ yen emi ki se akọwe oniroyin re emi ki se omo egbe re mi ki se omo osise re a ki se bi ju pa ajo je ibadan lo ko se se ki soro loruko re ko se ki mo bi tin be lemi e awon tin ru atawon eni tin ru ati to gba lero ati to fe yo lori oro ti e oro ti mi gan ni mi ngbo bayi emi o le gboro loro
0: ta ba wo nkan to sele ni ipinle oyo ai o kan surajudin adio eni ti won wole re ni kopẹ yi ibi ti oro alaji oriyomi amza ati ti bere nu lori pe awon damo awon o le pa awon mo ko si soloselu ti o ni mo eni yi o ni ijoba lo re wole e nitori pe won pe o ko awon nkan ijagun alagbara pamo sinu le re yi to so ibe di budo ti won toju awon nkan jagun alagbara pamo si ni pele oyo oun na ni alaji oriyomi amza ti so pe odo ijoba to n ba sise gbeyin n lo n ti mo tori pe n ba mo alaji lamidi auxiliary mukaila bi auxiliary enu mi ago ko le mo suri pe nibe lo n ti mo ko se pe to darapo mo oro wa kan oro pe won lo re wo ile re eyin gba na ni foran yi jade ti aba fi o kan meji se n to fe jora won le wa nbe pe abi ejo yen le omi ejo yen abodo re le san de odo alaji oriyomi amzat eri pe kan so pe ojo pe un gangan lo lori eto abo re pe bi CSO re ni nigba to ti kede pe oun fe jade du ipo gomina eje ajo wo oro eto abo mo iru oro to jade ka wa yo ogbon jade nu e
1: kini nkan ti eni ti an soro re ki lo se to fi di wipe ijoba won adi re mburi iwo ni bi kan nigba ti won bere bere lo iya ajaja ni won wa si hotel ohun won wa da iberu lenu iya ajaja o mo si mo wipe iya ajaja tun so ohun da awon eyan to wa mo tori pe CCTV o gbe won o se se ko ja iya ajaja lo lo si odo awon olopa lati fi ejo sun olopa pe won wa le mo lo se se ni ibi temi fi si niyan tori ojo oselu la ma nfi wo gbogbo nkan ki se ojo oselu igba mi nbe oran teyan ba da fun rara re o ma npada lo mo oselu tori po wa no oselu ya jaja ni won wa awon de ri oju won ninu foran ti ye won ti se tafifu ya jaja ni o ya jaja si ni won ba odo ohun je emi si mo wi pe eni tan ba nkan re je papa julo lona ti o to koni dake ya jaja o de kere nu aye o ti se omo legbi ma sofin ri ni orilede Nigeria yi tiro awon yi ba lo bo olopa pe nkan kan sele o sese ko je pe ya jaja lo lo fe josun pe won ba hotel ohun je ti won wa wonu foran ti won ri eyan kan si meji nbe ti olopa wa bere si ma se wadi won te ba kiesi olopa to wa ki se olopa ipinle oyo so ibo la fe fi ko eni kan lorun ni ipinle oyo arin yi nigba ta won olopa ba se ta ba le oye ka to debi ni to ye ka ti e se gan ni pe ani right lati be lowo olopa population officer ibi ti won ti wa mu a le bere kini ese re ti won fi wa zuri ibi ta ba ti mu ni e o pe kini won ka si lese ti won fi wa kon soro oselu oselu ebere now oselu ebere campaign to ba campaign si ni a le ma soro pe kini so itori na emi wo bi pe ka do pro awon olopa ki gan lese ti siraju se
0: awon ti fi atejade lede lori oro yi
1: pe kini
0: le se olopa ipinle oyo ti soro ni pe won mu awon adigunjale kan ti won ba awon kan ijagun lowo won iwadi won si fi han leyin oreyin pe en to je adari won oni eni ti o je suri yi won si ni gba won se iwadi won ba awon kan ijagun alagbara ni apa ninu ile re nibi ti o pada fa pe ijoba pada lo re da ibe nwo
1: okay
0: koko nkan to sele
1: nu koko nkan to sele nu se ri pe won soro oselu nbe inu mi dun te so nsin emi ti oto ni bi temi ti en ro ibi ti odo iya ti won jo jale mi fokan si iya jaja e ri pe na mo fi ro te ke yan ma wa di on gbogbo ko to ma soro inu mi dun nisin e so pe won ni esun adikun jale ni won fi kan se wa ri bi won se fesun kan yen ko ti ke ti se adigun jale ti olopa se mu yen ti won ba se wadi won tan won a gbe lo si ile ejo ile ejo lo le pe yan ladigun jale esun adigun jale na fi kan ni won gba to fi je pe esun adigun jale na fi kan yen e ma ti lo si bi oselu toro kan se sele ni josi tan yi mo selu tan paro mo ologbe ajimo bi abiola gomina ipinle oyo baba dada kolon ba forijin
0: ami
1: aburo mi oriyo mi loro na sele si
0: nigba na
1: nigba na on jora won o nigba yen ninu gege ba se gbo omo kan ni o re ti gege bi alaanu ti ori yomi je to ma n ko awon omo alaini sodo to si ma n toju won to si ma n ran won lo lewe boya ma ma so boya nti o ba ti soju eyin yin so pon n lo omo yen wa sick won wa gbe omo yen lo sibi ti won ti se itoju re bi won se wa de ibi ta won olopa ti da won duro nitori pe ki emi ba ma tan lenu omo yen won o duro won ni bo se wa lo awon olopa to wa ni ibi ti o ti duro won wa radio
0: awon mi
1: awon ti wa n waju pe e ma je ki awon to n lo yen ko lo o omo o ti ku nigba ti won sare koja
0: nibi akoko
1: nibi akoko ki won to di ebe ekeji omo ti se mi o ti fe mi le awon olopa ti won ati ise pe ngba won ti le so fun pe ada won duro mo duro se pe gbogbo nti won e duro la won na o fi duro won duro sodo awon yen igba ti won ki lo de ti anda indo te fi duro omo yi ni awon omo ewo omo to ti pa yi abi omo to ti ku bi wahala se de ni e governor ajimo bi o mo si mo de mo pe gbogbo aye lo so wi pe won gbogbo aye lo so wi pe ajimo bi lo set e up so e jo ko se ko emi o mi jafe ni kankan mi neni kankan ti mo ni ni posin gbogbo awon eyan to mo mi won mo mi so e ma ja ma lu po mo ra won soro to wa nle nsin e je ko olopa o ma se wadi won olopa o le ase ati peyan ladigun jale olopa o le won le ro si yan pe adigun jale ni ile ejo ni o fi idi re mule bi pe adigun jale ni ile ejo ni o si da ejo fun so nitori idi eleyi ninu bo se ye mi mo e ma tin mo ja fi oro oselu wo gbogbo nkan nigba yen ti mo so yi governor ajimo bi o mo si nkan kan awon olopa ni won sise pe okay
4: o po omo tan lo fi n sa lo ti won fi ni oduro to oduro bi aras ko nko lo po mo o fe lo komo ke komo le mo be laye si ni won ba ki sugbon nigba ta siko omo toto oku o ba di case
0: alagba segun salam won ni a mo foju oselu wo ka foju ofin wo sugbon bo se wo kori o tun lopo mo oselu alaji oriyomi amzat ojo pe asiko oselu ati rin ajo to fe rin inu oselu lo mu ajosepo ohun ati suride ka mo fi boya si oro wa tori pe enikan ori die sugbon ninu oro to so o safihan pe irin ajo yen ajosepo won o ti pe so wa sese ko je wi pe nitori ajosepo yi ni won se ranse pe ni panti pe ko ma bo ko wa wi tenu e to fi bi iru fanran eleyi to jade yi to si fe dabi en pe opo n foju wo pe se tori po fe di gomina to si je po na lopolopo awon eyan ni han ti po nla won tele n lo biru eleyi ni
5: e se won atokun mo ki gbo eyin te gbo kakiri mo ba ni aye e ka bo si lagin fm 6.7 lori ti wa ni se lo sinalayo e ku se takun takun
0: e se
5: alaji tafik akinwale
1: e se alaji o
5: Okay.
0: Mecca ni won ti le je alaji ni Nigeria won je oko baba won
5: Olorun bua ki wa le mo kin ekun
1: e se mi dupe
5: eyin so pe bi gege bi oju oselu mi fi taratara support
0: e sa wo
5: lona pe ta ba wo period ta wa yin ni 2026 the day period 2018 la wa gbogbo wa náà ti mọ̀ wọ́n rí fàṣí late senator ajimobi ìbàdàn yìí náà lájọ wà wọ́n ti ń gbẹ́kòtò ajimobi this time around ní 2018 ọ̀rọ̀ ẹnu rí ọ̀dá wọ́n parí ọmọ kékeré kan di paper it was 25 years ó ní à ń tó fi láìkì ajimobi ó ṣiṣẹ́ o but ọ̀rọ̀ ẹnu rí ọ̀dá wọ́n ní do you know the age of ajimobi ó lóun ọmọ mo ní tọ́ ọ bá pé age of 65 ti ọmọ 25 years bá ní ọ̀rọ̀ ẹnu ọ̀dá ọmọ yóò ronú kó tó dá mi lóhùn ọlọ́mọ burúkú ni mo ní jọ́ọ̀jà rẹ̀ so òṣèlú ni èmi ojú òṣèlú lèmi fi rí pẹ̀lú ẹjọ́ tí orí yomi amsat tó rò ó ti tó ní ẹ̀rí fún wa ṣé rí ọkàn jẹ́ pé orílẹ̀-èdè ta wà yìí a fẹ́ràn ká máa fi ẹ̀kọ́ lọ tọrọ lójú fúnra wa ká máa pè ní sílé kan gbogbo statement ti alaji oriyomi amsat ti wọn make ninu gbogbo awọn fọnrán ti wọn fi sita yẹn o fi oju hàn yi pe ọdaràn ni wọn láì ni oriyomi amsat pẹlu awọn ọrọ ti wọn fi sita wọn jẹ ká mọ yi pe awọn mọsúrì awọn olùsọpọ àwọn mọ o ninu ọrọ yẹn wọn làwọn mọ dáadáa tí n bá ni mo mọ sínú alayọ dáadáa tí nǹkan kan máa ṣẹlẹ̀ sí sínú ọ yẹ kó lè pe ṣẹgun salam pé olóò mọ dáadáa wọ́n tún sọ nínú fọ́nrán yìí torí gbogbo ẹ̀ láwù gbogbo ẹ̀ lárí wọ́n ní àwọn ohun tí ojú àwọn rí ní ìbarapá tí wọ́n yin ìbọn sùúrì yìí wọ́n nígbà táwọn ń campaign lọ́wọ́ oríyomi ló sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ní pé nígbà táwọn ń campaign lọ́wọ́ àwọn sùúrì yìí ni ó ń gáìdì àwọn oríyomi tún sọ débi wípé àwọn mọ̀ báwọn ṣe lọ sí àwọn ẹlẹ́wọ̀n ẹlẹ̀ láti join team campaign àwọn ní 2019 yẹn ṣé rí tí ogun bá jẹ lọ ọgbọ́n mọ jẹ bọ̀ èmi sọ nígbà tí ọ̀rọ̀ yìí ti ń bẹ́lẹ́gbẹ́ bọ̀ mo ní rìkì sí pin ọbẹ̀ tí wọ́n bá ti fi iná àbòsí kò ibi tí máa já sí náà nì lórí ọ̀rọ̀ pé wọ́n wọlé sùúrì wọ́n lè wo nígbà tí ọlọ́pàá ti lè fi information síta pé wọ́n bá nǹkan ogun nǹkan jagun olóró tí wọ́n fi ń ṣe àwọn ọmọ ní sùtá alhaji oriyomi jẹ́ ká mọ̀ yìí pé ọmọ sẹ́ni sùúrì jẹ́ fún alhaji mukale osilari oriyomi sọ pé àwọn ọmọ bá ń ṣe lọ sí àwọn èèyàn lẹ ní ọgbà ẹwọn láti lò wọn nígbà táwọn lò wọn tán tí wọn wọlé tán ó láwọn dá wọn padà sí ọgbà ẹwọn ọjọgà tẹ kọjọgà tẹ ṣe bí oríire iṣẹ rédíò yìí lèmi àti táwọn ti analyze ọrọ ramoni ti wọn pa ní world ni debate ti maran ti splash ati la gelugbe kale ni inu ogba international conference center won be lowo governor da won ni ko me ri e wa so gbogbo nkan yi e se ri to ba de bi ta ba fi ahan oselu soro e de ka fa ahan oselu soro but nsin content oro ti ori omi am sati so gangan ni ka je ka treat gaga bi odo re baki wale se so fine iya jaja on ki gbe sita on be ninu awon aro ni emi na si nwo pe o le ri be pe ya jaja ni but ejo ti ori omi nro olojo eni tin bawi o si mo bi todo oro ko
0: ebo ni nda oju oro ko
5: o so pe bawon se bere campaign ta lo se campaign fun gbogbo olumo na oni bawon se se campaign 2018 gbogbo eyan lo mo oniroyin la mo ori omi amsat si but nigba yen o gbe awo oloselu wo te jo campaign kiri o tun so de bi pa lo campaign ni ibarapa te tin yin ban fa won o na suri ni won gaja won pe o ma se si ni suri je si Alhaji Mukaila Osiliari.
0: Oda, eje ke ke asebayi ka fun alagba Raji Adebayo laaye lati fi ero won han lori eleyi ka to lo gbo foran elekeji nibi ti Alhaji Oriyomi Hamzat ti o ti soro to je mo die ninu eleyi te menu baun ati awon oro mi eleyi ti o je wi pe awon koko nbe nu e to ye ki araalu ki won o se agbeyewo okan ojo kan awon oro alagbaraji Adebayo ojuwo leyin fi wo nkan to sele to bi foran ye ati nkan ti Alhaji so ninu foran alakokan
6: e seun olotu asiki eyin ara ile te ngbo wa ni ti le toko ipe aku ojumo ojumo re ni yo mo wa oro to wa nle oju meji na la fi wo ikini ni pe ti a fi ni koko fi oju oselu wo ni pe se ooto ni awon olopa se iwa tori won ti ri suri bayi o da ipo ti sa lo se ooto ni won se iwadi ti won ri pe oro re o jade lati oro odo awon adigunjale pe awon adigunjale ti won mu na daruko e to ba je be iyen isoro oselu nitori pe awon adigunja ka ni pe won na lo campaign tabi won lo ija oloselu pe jagidi jagun ehe alimo afi so be nkan to wa nle nkan to kan wa se ni pe suri yi o ni ajosepo pelu awon oloselu sugbon esun tan fi kan esun suspect suspected arm robber esun pe won ro pe adigunjale ni nipa nkan to se ni be e wa furasi bi pe won furasi pe adigunjale ni so oro to wa nle oro adigunjale ni ko ti kan oro oselu sugbon oloselu to wa lohun okay ni si bo se so o lo mo se osiliari ni ademo awon ti osiliari to sise fun ni asiko oselu awon yen aro se mo fun won wi pe at least e pe bobo won so pe mo se osiliari ni suri so awon to osiliari sise fun won be kwa won na ma mo suri na niyan to ba je be iru awon nisin won abota kan mo pariwo pe boya nkan kan igbawo koko baba sasun sugbon boya tori pe ori yomi lo wa nsise fun lowo lowo bayi iyen ni iberu to wa ni okan re to fi so gbo nkan ti o so yi ti won ba wadi ti won ba ni nkan kan ti won ba ri nkan kan to se se popo pelu oro adigunjale pelu ohun atori yomi ko kan ori yomi sugbon tan ba ri pe o ni kan se pelu oro adigunjale ti won de ri ni boya nu oro re to so boya o so pe boya awon kan tan na ka mo lowo boya ibi kan lo ti n gba boya kini kan be won sa jo lo oko le aboko kan gba pe aimoye iru awon to ni ninu oyo state awa aimoye ewo gba ti won so oro ti won ji aburo oloye adilabo ati awon omo re gbe ngba tan n se wadi lo won ri pe awon to n sise ina ara awon kan to je pe to n bo lo selu sise ni se ri pe wahala yen nisin o mi pe gan awon to n je odaran ju odo awon oloselu na ti n wa a de ri na o da ngba tan oloselu wa la won lo campaign ti won ni won pade opposition won lona tan jo yinban sira won se oloselu gan ke se to fe dibo lo yinban ni se ba won awon janduku ti won ko rora irinse tan de n ko fun won bi an gba ti le ba da gba ti won ri nkan je ti won ri nkan won a ko ni se ijade won a lo mo fi toro rice aralu de bi pe won mo jale won mo se kidnapping so oro to wa nle e je kan treat e bi oro criminal case lowo lowo bayi ki ti se oro oselu igba te ni e ba wa so pe oloselu kan lo nra won igba yen la wa so pe o ti wonu e be pe won ri yan kan lodo oloselu won ri agba to ri omi o soro o ni pe awako abi nkan osise awako lo mo surisi ko lo mo si adigunjale e to ba de adigunjale na ti ba se pe en te jo osise oyin o le lo lanu ta ko so fun yan pe adigunjale lo so a le so pe iru awon ori yomi ta ba awon kan tan ti jo osise ri tele won mo pe o tun digunjale legbe kan ti ba se pe asiri wa tu rai
0: oda ni gba ta ba lo soju oja ta ba padade a lo si bi foran elekeji nibi ti Alhaji Oriyomi Hamzat to ti n toka pe awon kan to je pe awon ti awon gba ipo lowo won o se won bakan la won fe mo se awon ta won gbianju ati gba po bakan niru asiko yi ta fi wa wo pe soro ni se pelu pe a jade a fe dije dupo gomina abi ka kan foju oro fin ta fi wo na nikan mo wo ni nigba ta ba debe ibe na ni oro ti jeyo lori pe bi an se ni an lo mu enikan jade lo gbe ewon ti won lo titi ti won fi lo tan ti an tun da pada sibe bi o ti se so ati awon nkan mi to wa ninu foran elekeji ti wa lo selu o le to te n gbo lowo nikan ni lagelu 96.7 okay to gaju ke afin ti oba debayo akande ni fele le nbadan le ti n gbo wa eja loju oja ka mu ise je nigba ta ba pada de ti wa lo selu yo mo te si waju
7: Lagelu FM 96.7 Tiwa Loselu Tiwa Loselu Lori Lagelu 96.7 FM Pelu Shina Layo
8: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
7: S E L E R R I E celery
8: ah boda mi espelli espelli no di celery oya lo pin gbiyanju espelli turmeric
9: T U R M E R I C turmeric
8: e kare pali ohun ise be Maggi chicken flavor kan fun yin
10: ohun ise be Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
11: Baba Ibaruba Onisegun ibile ko pe meji jake dado ile Ibadan.
12: Ara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale. Ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idini yi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lole won lowo agbaragada okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mo konrin o ma mu na lo gbari airorun sun dede bi eti ba ngoye abu fe ma se gbonin owo kan ese kan gbodo ma riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o topin lodo baba Ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni molete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
13: Do you need a cleaner, caregiver, nanny, trained local security guards, or a reliable party planner? Looking for a comfortable apartment with all the facilities you need to feel right at home? Then look no further than Busy People Support Services. We provide trusted house helps, housekeeping services, errand running services, and affordable accommodation starting from just 3,500 naira per bed space. We sell farmlands. And if you need security for your farmland, estate, or property, Busy People Support Services has got you covered with dependable and professional security solutions. We also manage properties for people who are within or outside the country. Don't wait. Call 081-50-44-44-20 today. That is 081-50-44-44-20. Visit us at Avon House, number 23, beside MTM Mast and Fani Ibadan. Busy People

0: siwaju ofin
1: awon oleselu papa julo awon oleselu ti o ba be ro olohun ko si ti won o le se amo te wa fe soro nipa anto oleselu se eja ma ready kama mindi lori oro te ba gbagbe ki se bi pe lori yomi lori oro candidate choice ko ti clear because o wa controversial
0: ko ti daju po nu oludije egbe
1: gbogbo eyan lo mo anti mo so yi egbo enikan na nje
2: sorry
1: olugun le busari to so po won ni
2: candidate
1: o ti le je pe ori omi na so po ni candidate nitori ti eleyi mo ro pe eyan na kan ma ran lasiko ta wa yi iyen nikan yanju ko clear pe en to fe dj ni seri to ba ti ya ori omi ma wa sita a wa so idi to fi je pe awon kan plan fun ati awon oni awon ye seri ka wa ma ba guess ngba to ngan to loro ti o so ka ma so pe o ti fihan e ba ju ele mara won irugbuku ogbo oro ki jora won gba mi gbe kale ara mo jo ijuwe a mo jo cases o le mo so hun e woro ti mo so nsin pe ke se governor ajimobi lo ni ki won gbe ori omi ni gbaye to si je pe ori omi fun re atawon eyan re won pariwo governor ajimobi ajimobi e si se nkan ko deny e yo duro ti ni so oro to wa nle ina mo fe ke jo ke se nta npe ni investigative journalism gbogbo awon to ba ye ke dodo won e ma ja ma mu oro ori omi ka ma mu so tori oro enikan niyan gba ti o se pe oni n ba re ja ko si da ko en tin ba ja e ma ba ronu niwon gba to ba ti je pe ija yen o ti debi ti o fi dako to ba dako te ba pe mi pada ni bi bayi ti n ba wa soro emi a so en to ba dako yen ati e emi a soro lori e but nisin
0: se ninu oro to so yi bayi oro to wa nle ti an lai ko ti han de pe
1: kankan
0: eni bayi ni
1: ko soro ko daruko
0: igba to pe ijọba ti o lo saju ti ko ma ma wole awon eyan yin
3: no o tun so pe igba o tun ya o ni e ma te ka fun won sugbon second term se yi Makinde don deal
1: se mo pe oro yun igba ta rin won gun niyan igba ti won gbe se fun ra won niyan close to 1 billion exercise book gbogbo wa e je ka ranti gbogbo gba yen ni oro yen o ma waye e je ko wa sita ko wa so nkan to de to fi je wi pe ore korikosun
2: ore anu
1: o wa pada di
0: ota
1: then awon wo gan wa lota re bayi o lati so o seri e ma preempt o iru mo ro pe n te fe so mo ro pe ni o da ko ni gba ta ye dun to ilu roju taarin won gun ni gba yen ni ebo dako abi
0: gba polongo
1: ebe mo ko dako yun isin bayi ke dako eni kankan e ma ran lowo tori pe soro lohun na do de mi mo nbo wa awon meleji le ruja jo nba o tan ba bi oda do de mi oda mo nbo so nitori e ma je ka preempt e ma ja wa emotional e je ka ri pe ori omi fun ra re daruko en tin ba wi gan se ri laye john ni gbogbo yen je awon eyan nisin bayi o nkaluku o ti gbon si ka ma wa bi ti mbamba alayo mija ki wa bi gbogbo en ti be nbi yi yo se dota alayo mi aye john ni yen
0: elero pe ogbon leleyi
1: ete lasan ni se ri
0: ya duro oro ta laje ori omi so yi
1: eti mo nso e ti gbo mi ye
0: o gbo o nye mi
1: oro wo lo so esan to so ta ko ta lo da e lo soro aduru oro wo ni ki lo duru nbe ki lo duru nbe ija o ti si ni eyan ni ma da ko e ti ba jo n ba ja ija si owo ofe si wa nbe ni
0: ija idura bayi
1: in wa ni me n to gba n loju
0: e se ay alagba segun salam oro nu ta lo n binu si alaji ori
4: ta ni ori yomi amsa ti sise fun ni 2018-2023 oro yo ruju ta ni nisin honorable taufik tayo akinwale gubernatorial candidate ni won ni 2023 emi mo taufik tayo akinwale pe ijoba ye mo fe ma re sugbon 2023 nje ori yomi amsa ti tele taufik tayo akinwale o come out boldly o n lati so pe ibi to hun sise si ni
0: nbo lo
4: o daruko pe governor seyi makinde lo hun sise fun la won sise fun but now gege bi honorable akinwale si so ori ana odija ni ini won adi ota se ri nkan kan mo nbe o toro mo ya so ku so ni tabasi wi aku baba wi orun la nlo rasulullah anabi muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam
4: anabi ni so toro bo ba ti wu kokoro to ibalejo nbe fun kaluko idajo si bere lorun inu koto lo ti bere inu koto koto temi ati yin le kiri yi a pada bo sinu koto ni igba ni amari yakin amadaju yo wa daju fo gbeyan eyan ri pe asegun to hun se yi ohun muro ohun sere ni esa honorable sonu oro won nigba ti nkan dun omo ipinle oyo melo ni 9 million naira ordinary 9 million naira bo si lowo ejana ti oro data fight inu studio lati discuss pelu temitayo oyeladun and colleagues ajoje analyst ngba yen won gbe exercise book jade joba ipinle oyo gbe exercise book jade fa laju ori yo mem sat igba won ta 60 leaves ni 80 naira won wa gbe yo kan jade fa laju ori yo mem sat ni 2300 naira per one when it comes supply ipinle oyo awon schools wa ni 212,500 copies ati etun wa wo pe ko ati pe 2300 ni egbe yo kan fun won ka wa fi multiply 212,500 copies atun ri owo yen approximately 46 million naira data fight ninu se wa di won ti sara reporter ti won so ta wa discuss lori radio yi when in 998 million naira ne gbe jade fun alaji ori yo man sat pelu awon companies ti o to gba awon ise yen akigbe ngba yen amo toju wari kini won so lojo ti won se agidigbo kini ba won se ayeye odun kini agidigbo kini won so seri e ma se mi le mo e ara wa mekunu le mi na wa won lo moto won lo kada sugbon lohun se alhamdulillah won ran won mo mi lewe sugbon iwo to n pe enikan feran re enikan feran re je ka so toro fun ra wa ife wo ni nbe laarin wa emi ma nbere awon ti won se ijoba le wa lori seru an public schools wa yi in so awon bi olivet ibadan grammar school e lo wa awon schools wa public schools ni gboro ni ibadan bi ko da ka to so pa awon less city ta ni oyo state se be ni awon ilewe yen se ri se be la awon ti se ijoba le wa lori seru ilewe yen awon mo ti won lo omo mi sick ni last year mo gbe lo si general hospital ni apata koda private hospital go to won to be to gbogbo ta nlo na a bi pa ri pa ijoba and then so fun awon eyan pe bi nkan se ye ko ri nse nlo be sugbon ta ba so e ni fe re ni egbo selu mo nse nbo lo ti mi ti ma nse mi ti egbo selu to ba ri mi ni bi ati nse mi ti egbo selu won ni wa koroyin ni gege bi akoroyin so fun die yi se ri gbogbo ti e ma je ka dress in ti o se dress gbogbo eyan to ba n gbo foran yi tabi n ba wo lori Facebook won meni ta laje ori Yomi Amsat ti won ba wi tori won tun so pe ninu oro won won ni awon o bo se promise pe awon o ni gbe apoti ta ba si den to gbe apoti to mo npa ajoba in ma saba sele pa nte wa lori ijoba yin won ni jode be te ba go alaje ori Yomi ninu soro si won critics ni won editi ma tako an policy si ijoba ni sugbon won ti mo wi pe la ma so fa won yen pe nigba ti government ti di ori oye mo para mo ni wo road nja da je ori Yomi fi se content lori program won gbogbo eyan ni so ngba yen alaje ori Yomi bi ara won as part of this ongoing government ni ipinle Oyo so won many ti won ba wi won ma ta won jo wi wa yen
1: ase ejo mo fe soro lori oro ton so yi ori oro ton so ni pe se mo wa loud se mo ti wa loud ori oro ton so bi pe cancel dodo koda kokoro ododo teyan ma so with fact ni o to ba so dodo ti o lo pelu fact there will be problem o Quran te ko ti yen pe Islam kankan o ni inja akun fasikun binaba'i fatabayyan ti won ba wa so kankan fun yin o sele ewadi o ewadi dada seri eni toro kan o ti da ko mu insist owe lo npa o beni
0: oda
1: igba ti o ba to mention eni ti nba ja
0: igba yen
1: loro to so
0: oda alagbaraji adebayo ninu gbogbo oro yi ta aba won wo lo hale ma laje ori Yomi Amsat mo si fe ke wo nkankan so se ki eni to ru eran irin sori ko tun ma fi ese dehu ire nile le mo fi eyin o se apere pe gomina ipinle Oyo wa le gbe gbogbo ola re kale ko si mo pe o n fe dojuja ko alaji ori Yomi Amsat ti an ti jo je alajosepo ngba kan ri bo ti e je pe nkan ti e wa daru lode oni ati pe alaji so nkan kan ninu oro won won ni awon mo ba won se lo mu enikan ba won kan lewon ta won lo won ta won si tun da won pada ki le ri se leyun na
3: le se won olotu eleyi ti e so gbeyin yen ibe gangan lo wa ni okan temi lagba ti ru oro e bo ye pe ah ngba se ri oro Nigeria mo ma nso ofin a lofin ko abi ka so pe ko si ofin fun awon mekunu nitori pe iru Nigeria yi lati ri en to ji adiye tabi to ji apo rice abi kini kan ti le ejo ni kan lo fi se won ogun odun ati kini kan be lati wa ri awon kan to fe gbe gbogbo fortune Nigeria gbogbo nkan ti o ya ki gbogbo Nigeria ma lagbo pe enikan je olori kan o gbe kini kan billion owe kini kan billion won ni ko wa se plea bargain ko da de pada nbe tabi kan ni won fi se won bayi to ba si le san iye ti won to ni ko san koni to wa koni to 10% of iye tan lo ji tati la lo fi niyan eyan bo si ori ayelujara ti ogun eyan ti nwu atawon osise olo atole mu ya atolopa ati kini kan ipe awon mo ba won se mu eyan kan jade ninu ewon lati le wa sise fa won kan igba ta won lo tan awon ton ba won se da pada sinu ewon iru se won break se je break ni abawon na se medin yen jade inu ewon o ye ko ti mo so bayi kan ti pe ko wa ni odo awon olufin pe awon wo le eyin wo le jo mu yan jade inu ewon awon wo le mu jade awon wo le da pada sugbon te ri ta ba ni paro tan ra wa na won ni ti owe ba n jo mo we ni eyan ma mo o tori e ja so toro ko se en ti o mo pe looto ni le temi mo bi oniroyin emi mo pe ile ejo lo da ejo ti won fi nkaela osiliari sile ngba yen mo mo yen pe ile ejo a de mo pe ngba ti campaign oselu o bere amo igun ti osiliari wa odo awon ma ibe na de ni ori Yomi wa won jo sise ngba yen gbogbo won ni nisin igba ti ori osiliari o de pada si ewon a mọ pe won mu pe o na ofin lo mu o eniyan ko mu tori won won fe sun apa se won fe sun apa yan kan gba yan na bobo ramoni won de de hotel e won ba bo won ba gbo orisirisi kan nbe ofin lo tun mu pada so ori yo mi o wa ye kan pe ko wa so awon wo ni won mu tan tun fi pada se ri ko so pe ofin lo lo mu yan jade ofin lo mu yan wole pada so
0: awon ta o se se ko ma je oro ta laji mu kai la auxiliary
3: boya won mi wa ti won jo mu jade ti won tun jo mu wole olapa a so fun yin o e lo bere awon ti won jo mu jade ton tun jo mu wole be awon to fi mu awa mo ofin lo mu asile ejo amo ye ejo ile court to dajo for auxiliary to fi jade now a de mo court to ni kan lo fi siri man di na ba ki se individual so individual te ejo a ise fun te ejo lo ko elewon jade te tun jo ko elewon wole ko wa so iyen niyan so pe boya enikan wa se ri ta ti nkan ba nsele won le nti owo ya ba nba bi nkan ni mo npariwo eniyan ko ti accuse ori yomi ipo se kankan nisin o lo tin pariwo pe awon kan awon kan awon yen ko ja mo won to ba ti ja mo
0: se accusation okay ko ti de bi accusations ugbon won ti invite oludije yo pe ko mo bo wa wi kankan
3: lori oro kini na pe fun oro ti suri pe adigunjale oro adigunjale na fi kan suri boyo lo wa won ti se pe ko ta so se ani o ti so oro oselu ngba ta ba n campaign tan yinbon tan se pa la mo po oro ele adigun se won mu bi se won lo sese kan ni bi ti o ti tele ori yomi ni abon lo sese kan gba ti won lo n tele osiliari won ti so yen now ele tan so yi oro ipe so ko kan ori yomi ele to fi n jade si ta to n so gbo ele ko ti kan o so ri won ti so oro se
0: e tun pe ko soro lori pe a fe wa da ogun oloro si ile se
3: ni awon ba ti
0: won si bibe wa because
3: ti pa se ri gbogbo ele bawo lo n sa tinu mo ran lohun
4: no se ri
0: nínú fọ́nrán yẹn alhaji orí yomi hamza tẹ mọ gbàgbé wọn pé àwọn ti gbọ o àwọn tí wọn rán wá àwọn rí wọn o pé àṣírí wọn tú ni o sáwọn lọwọ
3: gbogbo wa sọ àwọn gbogbo tẹyìn ọba àṣẹ kan tí n bá lè mọ ọlọpàá ọjọ wa jọ ọṣẹ rí ọlọpàá lè mí mọ tó òfin ló máa ń yanjú nǹkan ẹyìn kan gbogbo olóró wá sí ibi ẹ wà fílẹ kó máa lọ ẹ ti ọlọpàá wọn ti ní mú àwọn aráalé ẹ ṣé wọn lè ṣerú ẹ bí ṣe gbogbo eléyìí àwọn preempt kìnnà kéèyàn lè wá emotional sympathy ibi káwọn kan lè máa fẹ́ ṣojú àánú ṣe
0: gbájọ ẹlẹ́rù pé kán lè máa kẹ́dùn aláàjì ní ṣéṣe
3: yìí gbogbo nǹkan tó wà nílẹ̀ ó ti kọjá bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn ti gbọ́n àwọn èèyàn ti sọ̀rọ̀ náà ìgbà tó ń gbé kọ́ńtráàtì téèyàn ẹnìkan tó gba kọ́ńtráàtì 998 million lórí kọ́ńtráàtì 46 million àgbọ́jà ìgbà tí wọ́n wá ń gúnyán nìsín ariwo wá ń ta ọlẹ ṣe a dẹ tún ti rí ibi tí nígbà tó ń ṣe wọn sọnà níbi ìgbà tí ó ń ṣe ọdún kejì pé wọn ṣe ọdún kìíní ipò ṣe àgídìgbò amọ̀kan tí gómìnà sọ bẹ́ẹ̀ náà wọn sọ pé àwọn tó bá ṣe pé wọn ran ìjọba lọ́wọ́ táwọn náà bá ràn wọn lọ́wọ́ kò sí nǹkan tó burú bẹ́ẹ̀ ipe wọn dẹ sọ pé bẹ táwọn èèyàn bá wá sọ pé iye báyìí ni owó tí àwọn fi gbé kọ́ńtráàtì fún ipe irọ́ ni ipe kẹta bá gbọ́ lẹ́nu àwọn nísìn ni òótọ́ ipe kọ́ńtráàtì yẹn ò tó yẹ yẹn ipe àwọn iléeṣẹ́ ìròyìn which is sahara reporter tó kọ kínní yẹn jáde tí ò ṣèwádìí àwọn ò gbé lọ ilé ẹjọ́ ṣé ó ti lọ ṣé ó wà nílé ẹjọ́ lónìí báyìí ọlọ́run bá wa yanjú ẹ.
0: ọ̀dà ẹ jẹ́ ká lọ sí ojú ọjà ká mú ìṣẹ̀jẹ̀ tá a bá padà dé a wà á sọ́dọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n ń gbọ́ wà nílé náà láàárọ̀ yìí a fẹ́ jáde díje dupò gómìnà ó ṣe di tí ó ń fa lọ̀bọ̀lọ̀bọ̀ ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ alhaji oríyomi hamzat nìkan sì kọ́ ni olùdíje tó jáde nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ òun náà sì ni ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ náà a ní pé a rí pé wọ́n déédé gbé ìgbésẹ̀ kan tó lòdì sí òfin bí ọba nídìí ọmọbìnrin kìí jẹ́ kúmólú eléyìí kò mọ jẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ti súrì eléyìí tí wọ́n lọ rí da ilé rẹ̀ wò tó jẹ́ pé lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn òní eléyìí ń lọ ṣẹlẹ̀ ẹjẹ́ àlọ́jọ́ ọjà kámú ìṣẹ́jẹ́ ètò tí wàá lòṣèlú ó ń tẹ̀ síwájú ìkànnì lágelú 96.7 letting go.
5: Lagilu FM 96.7. Tiwa loshelu. Tiwa loshelu. Lori Lagilu 96.7 FM. Pelu Shina Layo.
6: emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya esipeli celery
7: s e l e r r I e salary
6: ah boda mi esipeli so sipeli na di salary oya lopin gbianju esipeli turmeric
8: t u r m e r I c turmeric
6: e kare pali ohun se be Maggi chicken flavor kan fun yin
7: ohun se be Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyipada ayo
9: At West Midlands Open University, we are making education affordable, flexible, and within your reach. Admission is ongoing, and now you can begin your journey with as little as 2,500 Naira per course unit. Choose from world-class degree programs such as Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication, and Educational Management. Whether you're a fresh secondary school leaver, a direct entry candidate, or converting from HND to university degree, WMOU makes it easier. Visit us in Lagos at number 1A, Oba Akran Avenue, Ikeja. In Ibadan, at White House, at Dewumi Street, Felele. Or in Abeokuta, at DOTS ICT Institute of Technology, 52 Ijema Gbadu Road. Apply now at www.westmidlands.edu.ng or call 0704-700-0167. Follow us on social media at WMOU Nigeria. West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.
10: Pure Press Concert Season 10 Iyipamele la maa da pada fun Olorun ekewa iru e leleyi agbekale lati owo emi mimo nipasẹ Kemi Robot Date Friday 19th June 2026 Venue Hall of Grace Jogos Center Liberty Road Ibadan Luti ma waye o by 8 p.m. prompt aago mejo asale la o ti bere awon olori emi olokiki to ma minister ministry evangelist Dr. Bola Are BC Alawiye Aluko Bukola Akinade Sewole Jesu Bukola Bekes Yetude Are Apeke Ola Remilekun Amos BBO Oluwa Loni BC, 448 Taiwo, Dare POP, Fumi VOP, Kemi Amadasu, Adamilola Alabi, the convener is Kemi Robot. Nibi akanshe pade yin pambele, season 10 yin ni kajok bi okme fo lorun Kemi Robot. Lorun fi yoron yoron, ale Friday 19th June, odu 2026 yi, ni Hall of Grace, Jogo Event Center, Liberty Road, Ibadan. Maximum security guaranteed, eto abotomu yeyo wafumu bwinyo. Aok baori ayo, legi yin pambele yi lorun kon jesu, be there, be there.
11: Lagelu apata maja pato jamakuta Lagelu FM akaba faratile Agun badu upo makamuso Lagelu FM kakaki ile shagun safefe timfarele idnunu kububo loja tonta imule guguniso wanya sekere timmidungbe Owo fun gbogbo en to loye to damo se beyin na ngbo se ben rise re ni boro afa ibawon do wo ko lai ro buru kawo
12: owo ni kon lo le se o
11: ma doubt e Lagelu FM 97 gbagbo gbaju gbaja gbagbe oko won ti gba yera bata nle yi bawujo le se to ngun safefe to mo jase polo oja ti o ta gbera nle darapo ko ja wa gbogbo ara Lagelu FM 97 iki wala hiya lubarika polo oja nbe kerin ope ke

oya ka tun ma kira wa ku dede akoko yi iyen ni gbogbo bi te ti mo lanfani ati mo je gbaladu eto yin eto wa je kan ma iroyin re daraja ge lese kuku ni ipinle oyo lorilede wa nigeria ile adulawo ati kaakiri gbogbo agbalaye nbo ma ti lanfani ati ma dana gbogbo epo ta fi du si gbogbo afi kan si ikoni lagelu lagelu 96.7 fm leleyi oke gajo oke ile to kale sinu agbale fun balawo lagbegbe felele ni lebadan ope ni lowo lowo laore awi ile to so wa lo lori eto fun tose to koja ta de to lanfani lati pada loso te ni layo ati di alafia ba kan na gbogbo eyan lolufe ikade yi eti ta fi ngbo wa oju ta fi nwo wa ikankanu mejeji odi yonu debi ti odi nte mo

je ke lanfani ati je pe ke gbe wa daada lapo odo ti yin be yen oga wa tunde olawo ololoto eto yi Alex Ferguson no si jani oloko dana lo ko mi oloko ele to dana royin re idaraja lori afefe lede yoruba ti anti the sport actor actor ele to wa active ewo wa ni kan ni bani dore ti ile ise wa nbi ewo wa ni Facebook lagelu 96.7 FM abini TikTok at tijani oloko dana sport actor ewo wa nbe yen na ke tun mo lanfani lati ma ba wa share ki gbogbo awon eyan kan le ma gbo tin sele lapa bi losan tini se tun gbagbe pa tun ba yi ko to ti ka share losan yi ojo 24 osu ta wa June 24 oni media cashport nibi ta ti lanfani lati pin degbengbe idegbengbe ta wo eyan kan de tun ma lanfani ati gbenu sowo lolokun ojo kan eyan kan ma je 1 million lojo ta so yi gbogbo ticket te tin ja lati ibere osu yen inu ko to ti media cashport inu ko to yen ni lo o bi nkan se ri lapa abe yen niyan se ti je gbagbe code cash yes *347*1004*2#*347*1004*2#. Ibi te gba wole nu bo ba ti dai code yen to wole tan a bi o pe ticket melo te ti moye ticket te fe boya meta ni o boya merin ni o boya marun ni o boya mere boya medogun ni o leyin eyi wa send a ka number ẹyin eyi won bi yin pe ilana o level send owo boya USSD ni abi bank transfer leyin eyi ba ti bi yin yen te ti mu kanu mejeje won a send account number si yin account number tan ba send si yin yi ohun le so owo oye ticket te ba mu ibi te ju sinu e ti play cash yenu won o ni pe yikoto losan yi bi nkan se ri niyan lapa abe yen e je bere ni to ni se pelu idije ti CAF Champions League gege bi ajo CAF gege bo se njo dibi mo bayi bi pe lati sa 2026 to 2027 lo ninu idije to ni se pelu idije UEFA Champions CAF Champions League ikege agbabolu to ba ja ninu ipele commerce o yo ta mo si qualification ipele elekeji second round ninu idije ti CAF Champions League oni ja wa sinu idije ti CAF Confederation o yo mo gbale baba re lo ni o gege bi ton sonu awon ipe bi agbabolu to ba wa te si owo waju ni second round idije ti CAF Confederation Cup awon oni lu ati gba commerce o yo kankan mo so se sinu idije ti CAF CAF Confederation Cup ipele group stage oni won lo so se bayen ta ba so nipa to ni se pelu idije ti CAF Champions League ati CAF Confederation Cup gege bi ajo CAF gege bi won se salaye bayi iyan ta ba so nipa CAF Champions League CAF Confederation Cup calendar won ni igbesi akoko ta ba so nipa commerce o yo akoko iyan first preliminary round iyan o ma waye ni ojo kerin se atojo ki si ojo kefa osu kesan ọdún 2026 ìgbésẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ó mọ̀ wáyé ní ọjọ́ kọkànlá sí ọjọ́ kẹta lọ́dún 2026 náà nínú oṣù kẹsàn september ta bá ń sọ nípa second round ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ ọjọ́ kẹrìndínlógún sí ọjọ́ kejìdínlógún oṣù kẹwàá october 16 sí october 18 ìgbésẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ìyẹn ta bá ń sọ nípa second round ni ó mọ̀ wáyé ní ọjọ́ kẹtàlélógún sí ọjọ́ karùndínlọ́gbọ̀n October 23rd sí October 25 kó tó wá di pé wọ́n wọ group stage tán yányá tó bá ti ń dinú oṣù kọkànlá ọjọ́ kẹtàdínlọ́gbọ̀n sí ọjọ́ kejì di ọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n November 27 sí November 29 òní group stage ló gbìnà yánú ta bá ń sọ nípa ìdíje ti CAF Confederation àti CAF Champions League ìpele knockout quarter final ìyẹn di
inu osu keji odun 2027 igbesi akoko ma waye ni February 26-28 odun 2027 igbesi elekeji quarter final o ma waye ni 5 March-7 March odun 2027 semi final yo ma lanfani ati waye to ba tin di ojo kesan ati ojo kokanla osu elekerin no lodun 2027 second leg semi final April 16-18, 2027 asekagba o ma waye won ni ka wa asekagba si akoko yi laarin ojo kesan si ojo kokanlelogbon iyen ninu osu karun May 9-May 31 bi nkan se ri lapa abe yen niyen iyen lodun 2027 lati be yen eje asunwo waju papapa tori akoko wa losan yi ta ba so nipa Achraf Hakimi agba bolu fo orilede Morocco niyen o won ni nleke lasiko yi iyen ninu awon agba bolu lati ile adulawo to ti gba ifigabaga to ni se pelu idije ife eye agbaye to ti gba yi to poju ta ba so nipa Africa most capped World Cup player and Tony to gba ifigabaga ju lati ile adulawo o ni bayi ta ba so nipa Achraf Hakimi ifigabaga meji lana lo ti gba nu idije ife eye agbaye o ti wa la Francois Oman Biyig agba bolu fo orilede Cameroon o ti la so wo eyin ifigabaga mokanla lohun gba World Cup bakana Azamu Agian agba bolu fo orilede Ghana o ti jayen na ifigabaga mokanla na niyan na gba World Cup lati ile adulawo bi nkan se ri lapa abe yen niyan orilede Haiti at orilede Turkey awo ti lo o orilede mejeji won ti lo ku onu dije fi eye agbaye bo je se wipe kani ilana ti nbe nle tele tele ni won si ni won si ale ni won ni reti nu fi gabaga to keyin sugbon pelu ilana ti won fi gbe ta ba so nipa tiebreaker idije World Cup ilana yen ti yato ni isin ilana ti sin yi ilana ti jeun te ba level ni point bayi in to ku ni goal difference loku sugbon ilana sin leyin te ba ti point yin ba jo je nkan kan na ni group stage in to kan o na ni head to head ni o se akoko ta ba si ni ka wo awon orilede mejeji won ba na ifigabaga to keyin ni isori ele ti won wa yi head to head o favor won o idi niyan mathematically automatically manually won ti lo fo nu dije fi eye agbaye ta ba so nipa orilede Haiti at orilede ti Turkey ele ta mo si Turkey bi nkan tun se rinu agba bolu omo bibi orilede Paraguay yen to ti gba bolu fun ikan bi agba bolu ti Newcastle ngba kan ta ba so nipa Miguel Amiron ifigabaga to waye laarin Paraguay ati awon ara abilana nbi tan ti jiya abi omo fi ya je Turkey money won na Turkey sugbon kaadi kupa to gba e mo gbagbe ofin to se suyo nu bolu alafesegba lenu jo meta yi ofin wo niyan e ti gbagbe Gianluca Prestiani agba bolu fun iko ti Benfica ele ti Vinicius Junior to so pe o pe ohun lobo ti Kylian Mbappe na si je re se pe mo gbo emi na gbo pe o pe lobo o pe Vinicius Junior lobo nigbeyin gbeyin ise iwadi loloko ojo kan won pada fi ya je Gianluca Prestiani won to ba fa won ya kan pamo lo mo ji an fi ya pamo fun a leyin eyi o ni Ivab ati ajo FIFA ni won ji ofin pada bo je se pe ofin yen na tele tele owo le si ofin to jomo be sugbon ofin yen dide won wa pe ofin yen ni Cristiano Ronaldo ipe agba bolu to ba ti fowo benu to fi n ba alatako ti fi n ba soro yala adua ni se fun ni o yala ipe ni gbeze ni o yala ebu eleya meya ni bu ni o gbogbo to ba ri o ma wi to ba ti fowo benu bayi adari ayo e ma besu begba e na kaadi kupa ni to ko ya je Miguel Amiron niyan o agba bolu orilede Paraguay ele to fowo senu ti fi n ba agba bolu orilede Turkey ta ba so nipa met modo in fo ofowo bu enu bayi wa fi n ba soro bayi yan se pe adari ayo to dari ifigabaga lati ile agbara to pe wo ofin jo ni enikan ti lu ofin o
o si pada konva mo e lo ba na kaadi kupa si megwe ami ran pe eti ready wo si laye ni aye gya local christiani ni a oji ya o in to sokun fa kaadi kupa to gbanu lo fi a je pe oni agba bolu akoko bayi to fi tan lele to koko te ofin yen loju mole leyin gba ti won ti so do ofin won a ma se tele tele ti an mo je o tori awon lip reader ni a se ma fowo bo ite won pe tawon o ba soro soke awon lip reader won ni ebun tori won ko won to ba soro wuje wuje lo kan tan ba wo ite re bi se nlo won le fi ite yen so in to so ya bo se nsenu yi in to o nbu baba re ni iya re ni nbu tori e lawon player se ma fowo benu tori awon lip reader o ti a dofin bayi to ba ti je pe opponent lo fowo benu fun odi ya o kaadi kupa ni kun yi na in to ko ya je megwe amere oniyan o star 347 star 1004 star 2 hash tabi www.cashier.ng asisosio si seti champions league na ni etan lara lati jo yi baba ya mo fo ice block isapo asiko to ru lo wa yi top gunners asna boju wa je asna jo boju gbogbo wa je ni awa ta fe kasna gba champions league atawa ta fe yen wo gba champions league o atawon ololufe won o team asna ojo boju gbogbo wa je lapapo ni a loju oja ni isin to so ti play cash e ti play cash abi ko mo dabi gba to je pe mo n te code yen lowo oni oloku dana lo lo yi koto won o ni pe yi koto cash e lo san ifa won ti o gbo pe eh ipe gbe agba ballu ti barcelona in ti a po lenu jade ti a po lenu jade won to ti fe pada abe o eni ki won po a nbo lapa abe yen bakan na iko arsenal kowo lo fo mo kan won kowo lo fo mo kan omo ti a kowo lo fun lati gbe iko yen ti da owo yen nu arsenal tun wa ni desin ba dani bayi a tun gun ni o in ta won fe ko wole ni saa ti nbo se o ko nga lati course galachikin la won fe ko wole saa ti nbo lara awon galachikin ti an fe ko wole ibe ni agbabolu ti mo so npa re yi owo ti an ko ko lo iko yen da pada won tun ti wa fe lo fun igba elekeji bakan na iko bayern munich awon na ti fe se kini won ni michael olise awo fe lo awon ke fi awon kankan madrid ati liverpool lori michael olise igbese wo oni pe gbe agbabolu ti bayern munich igbese wo won fe gbe lori michael olise an bo nbe bakan na Joao Felix agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè Portugal o ti forí jálẹ̀ àgbọ̀n o. Ìpè ni wọ́n ń gbé ṣẹ́ báyìí lórí ti Joao Felix sọ. Kí ni Joao Felix sọ nípa Cristiano Ronaldo tó mépè wá? A lójú ọjà bá a bá dé, ká wá tẹ̀ wájú ẹ̀kú kalẹ̀.

0: Eka bo pada latoju oja. Ikoni lagelu lagelu na 6.7 FM leleyi oke gajo kele to kale sinu gbale fun balawo lagbegbe felele ni le Ibadan. Je ka ma leto. Iroyere daraja ile toju si gbogbon kan se. Sabi boy Alado. Timothy Alado. Alado gbodo fese kanle. Egbe omo ya mi. Won yi ko to cash e o ati sumo bi ati yi ko to cash e. Ati sumo bi ati yi ko to cash e. Star 347 star 1004 star 2 hash. Bi nkan se ri lapa abe yen niyan. Mo ni Facebook page mi ti Jani Oloko dana sport actor interview on Facebook ni e. Bi da ti ma wo ballu lai ni gba data ti o fa yan lapo ya soft. Ma fi se yen be. Yeah, ni Facebook page. Eh, hey, I want you any Facebook. I want you on Facebook. Want you up on Facebook. Me lo like. I do be happy birthday. Happy birthday. Lolo kon jokan. I go one lati say. Ajibola mo show them show. No, I dey go kill Lucia. Yeah, Lake and Bad Moss. Jima Tauviki. Aji White. Ona Bembe King. Omo Jagaban. I did a jikendi. Olamide. Alataniya Abdulhafiz Adekunle Elepo ona nbe ni Facebook Olamile kan Steven Assis Kodri Olaniyi awon ti an Facebook niyan Muhidin Lawale egbon mi oka gbogbo gate Lekan Badmos Akin Ade Ladan baba nla Eke Banga niyan Akin Sola Rockip eje wole lapa bi Eja wole lapa bi ogbeni ayala ati wili kani eyin ni Michael Lize kani eyin ni Michael Lize ki lese ni oko abalabi ta de yi ninu eto je kan mo akudede woye ogbeni ayala
1: akudede woye atokun akudede gbogbo eyan ara le bakan na ti tan ti gbo wa koni dide bi to ma de ana wole
0: ami olohun ogbeni wili ta mola nu
2: Ekudere wuya tokun, ekudere wuya yarale, eku opin so ni opolopo lasi loke pe. Eku ojo ibire ni opolopo lesi.
0: Ami Olorun. Ja wo, kale yin ni Michael Olize. O ngba 30 million pounds lowo bayi. Iko Bayern Munich ni awon ma so owo e di 22 million pounds. Sugba awon alagoso ko Bayern ni koda to ba je pe 190 million pounds. Ni o na won lati gbe awon gbe koda won na tin ba won agbenuso e pe te ba le ba wa convince e. To fi wa sodo wa e ma gbadun o kale yin ni Michael Olize pelu ilana ti Bayern Munich fe gbe yi je ya e ya
2: e ma le ri pe to ba ni pe ko e ma ni pe ko do sinu ko Bayern Munich ni advice ti ma fun tori pe to ba ni o fe lo iko Real Madrid nko ti Real Madrid or any other big team to ba boya Barcelona ti won le offer Bayern Munich ma offer because the guy is not no, I'm not she team to kill. So when she team to kill, I play on yen. What kind of profile do
1: Bayern?
2: But in cutting about league of five, Bayern go for a mile five. But let you play him about it in Jet Chief to enjoy that. Could I want back my job? Girlie D. Madrid to go do all that team to a big Kuma pick.
0: So could that be Hazard?
2: How many years did you play in Colchester to fish rather? Who did Ben? Who flop? So, my river rather. So, my advice is cool one day. And again, what to add to our name, Cotterpe, what to name, Cotterpe, what to Galati, yet to report who?
0: Wait, or what to leave it to be a law? 22 million pounds.
2: So, what's your one little day for Kuma Babe?
0: Ogbeni Ayala.
1: I talk on that quarter to me, tell me about this, Olise. Emi oni wi la ku ni egbe agba ba lo
2: ba lo ba lo
1: debi pe ma so pe mo fe lo Real Madrid because awon kankan mo sele si agba ball to ba fe ku nibi kan bo si bi kan number 1 ta ba nsoro nipa omo arakunrin pelu ise to nse ni Bayern Munich omo yanyan ko mo de be ko mo lo lana lapo de mi akoko ni elekeji sadu orun
0: weather
1: ibe o le tun ko ba isowo gba bọlu eleketa ohun ni oro nipa ta ba nsoro nipa oju to pawo to loju to pawo ni Bayern sin presently ta n soro re ko ma lo je pe gba ro ba de ri a ma ri
0: won ti so tele pe iya lode bikan omo egbe ni
1: omo egbe ni leko nibo mi o ko ma di pe yo de be ni sin yo lo pada lo mo to leyin Kylian Mbappe
0: yo to nbe na ni
1: eh tori lapodo temi
0: te ba wo to leyin fi ni
1: ah se ti ri oga si ni ni baya oga ni oga kan ni ni baya mo ni presently lapodo temi ko si tin wa lo be to ko jo owo ko ti se tan to le gba balin di on sin
0: ah so kere lati gba bo se nba lo se ko le gba balin di
1: o le gba balin di o sugbon balin di o na le wa ba nbe
0: o le wa ba nba ya na
1: be ni
0: ko ri gba to ba to lo madrid
1: ko ri gba to ba to lo madrid cristiano ronaldo ko to ko ni england lo ti gba balin di o
0: afikun lo lo se madrid
1: so lapodo temi ko wule joko ara re jeje
0: ninu gege agbabolo ti barcelona nta yogbo labenu ni pe won lawon alakoso ko basa ni to ba di kan rangida pe awon opada gbe Julian Alvarez awon ba robo Lewandowski so ropo lati fun ni adehun odun kan si ise ti tenubodo free transfer lo wa bayi sugbon won ni bi o te si bi o se ti darapo mo team kankan yen ko ti ni ajo so kankan pelu team kankan pe to ba fi le mu awon ma ri kini gbe Julian Alvarez a je pe yo wule san ka won gbe ba Lewandowski lodun kan si ngbati sao ba fi tenubodo awon tun ti ri owo lati fi gbe Julian Alvarez ni saa ti nbo ani Alvarez ni ko se lomi mo pe baba ni ka wa awon striker ti nbe nle na to tu ja awon striker gidi bi owo tan fe ta Alvarez na ni won fe ta awon na fun die yi Alvarez yen ni abi ki Robo Lewandowski ka won fun lodun kan si e ja wo igbese yi
1: atokun la podo temi se ri bi Lewandowski gba yo ti o ba yo odo re ni kun wa sugbon to ba je pe bi temi pe ki mu fi soro lori re emi o ni da iko ebe agbabo ni Barcelona lo rara because nigba kan ri lo tin se dada tin mi awon to mi awon to mi awon to mi top target awon kankan ti won fi so fun gba yen ko to di pe won so e wa o dabi eni ko tin mi awon ju
0: o ti gbese ni je
1: gbese lo ndale fun wa ma din isowo lapodo temi o kun nkan ti won fi sakoba fun arakunrin nigba na pelu awon nkan ti won ba fa ngba yen lapodo temi to ba je mi mi o ni pada lo be tori kini ko gboro pada si bi kini
0: kini
1: lapodo temi o emi o ni pada lo emi o emi gba moran pe offer ile to expect lati saudi ko lo njo wa ko mo lo be ni because to ba pada de bi prayer ma tun pada wa because ti o ba pada mi to ba won kankan ti won expect lo do re you are deni ti o wa wa wo tree won wa so di
0: ajo ko
1: player you are the best woman lapodo temi
0: ogbeni wili
2: mo lero pe ko si agbabo to ma fe wa to ma fe ni pe baka n seju si o tabi gbe Real Madrid na seju si o to ma ni pe ohun fe wa nu ko yen awon agbabo gan ti retire ngba ti won ma pe pe ma bo ye owo je se sin
0: o je se sin
2: o pe baka lo pe mi je ma kuro ni retire mi bo ko si agbabo ti ni fe lo emi ni ma advice baka
0: o to si se nbe o
2: emi ni ma advice baka n pe ko need ki won le pada lo fun mo
0: ki wa ni kan si
2: jo ba ti e wa ri
0: Julian Alvarez
2: bi won si ni Ferran Torres
0: kan le lai lohun
2: won de si le shift awon agba ball kan si position yen
0: bi awon agba ball wo
2: Rafinha
0: le strike
2: o si le strike
0: o si le bi coach teyin je se si je coaching mo ni
2: no o si le
0: mo ni mo so se se coaching mo ni
2: awa
0: ete waju
2: o wa pun be ta ba wo Guardiola o ma se ran kan ba yen te pe ko ni

0: striker
1: dajo la ko ni coach ibaka
0: mo bo nkan o le won le initiate ru nkan bayen
1: mhm ni barcelona na kan wo le fi le
0: wa ko ni kan le ni pe won gbe bele and so da da pe won pada si bi gege bi ayala si won pada si bi kini kan so best ni pe kan file ko ma lo
2: oro le ti gbo latenu coach willy yen eje aye ko to ti cash e ninu gege agbabolu ti liverpool la won pada abo leyin igba ti ko ti lipsig ti ko £86 million na kokoko ko wa awon bo fun igba elekeji sugbon oluko ni ko liverpool andoni raula o ti ka won agbabolu meta kankan le pe to ma fi le de lelekeji ti won ba ti gbowo lowo yin e lo ba n gbe kan nu e ma la lati nu ko ti fc com bakan na yakuba minte ninu gege agbabolu ti brighton and overbeam tabi Matia Fernandez inu kegi agbabolu ti Pado. Inu kegi agbabolu ti Lille. Matia Fernandez Pado inu ko ti Lille. Bi nkan se ri nu eje aye ko to fa won ti o gbo pe ogo tani 25,000 la kokko yi. O eto lo bere number yen 8110 lo pari number yi. 8110 lo pari number yi. 8110. O eto lo bere number yen 8110 lo pari number yi o ti gbe
3: hello
2: e ka san o
3: e ka san o
2: lagelu la tin pe yin lati cash e
3: yes sir
2: ki lo ko yin bo le wa yi
3: oye tin ji gemlas mo wa ni
2: odi aje congratulations e ti je 25,000 lo san yi
3: ah oluwa se
2: eh customer ke wa ma pe yin se gbo
3: okay
2: lo wo yin se ma te yin lowo tan le lekeji ogo o 07 lo bere number leyi 1473 lo pare number yi agbabolu ta n so nipa ti asna yen Jeremy Monga ni o ninu ko ti Leicester City agbabolu lo waju lowo egbe ni owo tasna ko lo tele bi £15 million ni iko yen ti da pada sugba asna la won lo fun igba lekeji omo yi kere jojo ko ti ju bi abi 18 abi 19 years lo sugbon tin bele si omo yi oju eje ta ni number yi ele ka san o
4: hello
2: ele ka san lagelu la tin pe yin lagelu efe ki lo ko yin bo le wa isa
4: oluwa se oruko mi o
2: lati
4: felele
2: lati felele congratulations e ti je 25,000 lori cash e lo san yi
4: aise o
2: congratulations customer ke wa ma pe yin se gbo sa
4: okay sir
2: owo yi se ma teyin lowo bi nkan se rinu asi so ti ni a wa ma lo kini sele 16 years bi nkan se rinu apa abe onu iko Nottingham Forest ni gbogbo aje te n bu awon pe awon o fe tomo fun Man City lori ti Elliot Anderson Man City kowo wa alakoko awon da pada elekeji te so pe awon fe se ka fomo Man City ko £121 million wa o ye ka won yonda e se bi 120 la won bere e en bere oro lo fe die gbo tan wa die ke to mo gbe awon se pe 121 tan ko wa 106 gangan loju owo £15 million legbegbe awon o le tomo be o e ja mo se wole Aziz Ademola aka Granit Xhaka lo je ke gbo wa dada lapa abe yen oga wa Tunde Olawo Ololotu eto Alex Ferguson ti jani oloko dana loko mi oloko ele to n dana royin re idaraja lori afefe lede Yoruba ti anti the sport actor actually to wa active ni page mi ti jani oloko dana sport actor ibi e ti ma wo ballu ni data ti o poju won fi be leyin eto e ku kale e se te n gbo lagelu o dabo
5: lagelu fm 96.7 La Gelu FM, Jagaba Gogo Retio, Ma

lo wipe ipe fanu ohun ti gbo ha irufe banujawo lo mo fo mi jesu gbere oju su bi toto abo ti gbagbe pe lasaru ti dogun to ti run leyin ojo kerin to ti ku jesu jidi de pada saaye ibanuje ti ati tawon eniyan si pada wa dayo po irobi nije ti e na se to lati dayo lori eto wakati majekun convenant ha ta bi story

mi o mo nkan to se to se sori ko bo se ngbo mi nle yen mi o mo nkan to se to se ro wi pe ko hand e loku e bo tin gbo mi mo o mo nkan to sele gan to se rora re pin mi o mo nkan to sele gan to se ro wi po titan fun e mi o mo nkan to sele gan to se close chapter aye re pe afi ko pari e afi ko so emi enu o nlo kan rara o o ni ide ati se yen ai de ma wo ai laro jinle lo nse e tori to ba po laro jinle o ba ran ti ye ayin te ejo kala primary school secondary school ati university wa ri pe opopolopo won o mo si laye mo I hear you ha it is true awon nkan to fe le mo ti ite olowo sugbon e laro jinle ni nse oberu ba mo nuro yo mo bo se ko dupe to ba je po laro jinle ni wa mo po lenu ope be ni mo ti re ni to wo matric gan ni ile iwe gbajugbaja university kan bo tin wo matric gan bayi n lo ya were o gbo mi ye kin wa ni kiru eniyan o se iye you ha o lo primary school secondary school be lo tun lo university se ntori n to fe ko sele ti o ti sele olorun mo jo e lo odun merin la gba ko oni joseph se wa nu prison ti o ni agbejoro ko ni advocate ko leni ti o gbejo re ko ni yawo go be ni o lo mo ko ti eran ti ko iya o si be ni baba to si e ni fe re gan ko lanfani si ki wa ni ko se amo ninu foriti ifayaran ati adura gbigba pelu igbe aye mimo o pada bori ogun won gbe lati in fact boya 10 promotion ni ki n so po ni ni o ni lopo lopo promotion o lati ni olorun lati gbere gide gbogbo protocol gbogbo constitution ni orilede Egypt fun Joseph lati di prime minister lati joko sori aga ogo aga to tayo ago eni akoko ngbo olorun niyan boyo ohun to nse fun won na niyan mo ti ma so fun wa wi pe nigbati phone ede bi woli kan ba so fe nikan pe ise ti o se lalayi ko ti won o ti da yo mo wo pe woli yen oriran ko ni mo wi pe olorun mo jo hun lo nigbati phone si pada wa de opolopo lo ta recharge card tan di millionia opolopo lo ta phone accessory tan dolowo opolopo lo ta skin guide ti won si ri ba ti se tan rona gbegba opolopo lo ti e wa ta phone fun rara re to si rona lo elomi call 20 naira in lo make titi tolorun fi gbogbo fole to fi call ikini to ko keji to ko keta ki wa lori to fe para re ki lo to fe sera elese ti lo to ro po titan omo yoruba so pe omo ole nikan laye ogba bo ba ti so le to si ba te yan je to ni ki tomo ni keji mo da tinu re o si koro ti o kan si tomo elomi dandan ni kona re o la o kan ri be ni gbogbo la koja re abala lasan ni o si wa ni yo si tun pada lo bo ba si pe se ti e lo bo bo ba si se pe o ti sase yo riri to o ti ra moto meji meta merin marun to ko le kini kekeji sumo to wa da bi pe ko si nkan kan mo o se se ko je pe afipamo olorun ni fun sa kan o se se ko je wi pe bi nkan o ba lo le o ti le yayo oporo yoruba so pe ise ki pa ni ayo ni pa yan ko ti se ra re lese kemi re o ti bo ki won o ti ti e mole ko ti ra ko ba sugbon fun to lori pe o wa gba gbogbo n to ni lowo re o fi opamo ni fun igbega to tobi ju e to ti ni lateyin wa lo mo banu je mo mo bokan je mo olorun arun e lowo

mi o fe mo din tori e mo se nso fun e wi pe gbogbo dile re ko se pe denial ni ko se pe titan fun e olorun faye gba nitori ifipamo re nitori agbepamo re nitori ko le ba asegun awon ota ko to di pe yo gbe ojade to ba je pe omo lo nwa a se pe o fe fun olomo to joju omo to lagbara omo olokiki ni o ri won fi mama ana se yeye fun opolopo odun ko olorun to da si ngba to olorun o wa da si lo ba fun ni woli atamota se woli to je pe to ba soro ko ni bo sile lasan lai se po se o fun lomo ologo omo to lokiki ka ri kiri agbaye nfa letin ti iya ku tan ti baba ku to mo ohun gan tun jade laye nla tun kanu bibeli leni nitori na bo ba gba dile laye lati bimo o fe fun olomo to da ju ni bo ba je pe oko lo ni o fe fun oloko to da ti o mo ke bi wura bi eyin ohun lo se da oduro bo ba si je wi pe ise lo da oduro o se tan lati fun oni ise to dara ju ni elomi ti e wa ni o le je po ngan gan lo ga ile ise o sugbon tori pe ko ti ri na rira re se lo nwa bi ti o ti mo se yesa ka rosa boya n tolorun si se da oduro ni pe kiye re o le si ko o le mo wi pe a to ti le to ni o a jade mo tan le ni o ohun lo se faye gba n to n ro pe ko ti se yen nitori na fokan re bale bi eni to jade nle laaro n o fi yo won mo kan fe ko laaro jinle ni n o si fi tabuku won n o si fi so polorun o sinu aye won eni to jade nle laaro e to ba je pe ko rowo moto tabi to je pe moto re taku tabi won knock engine moto re boya ko ni ririn ajode bi ti o pade ku lona n o fi yo won o amo mo fi n se oniye ni mo fi ran e leti ni pe a tori nkan se nkan o mo lọlọrun bi oni wa si kan ni lo olorin muslimi kan oni be yi o ba se o se se ki n to buru ju bayi lo ko pada sele sori na ore mi to n sunkun yen boda mi to n sunkun ma mi to n sunkun aburo mi to n sunkun ma sunkun mo ani abala ni to n la koja o si wa ni o de ma tun pada lo gbogbo n to wu ko ma la koja se tori po ti ni we igbelu mo gbo bọlọrun ti n be temi e wa laaye bi o ti se mi o mo o sugbon bi olorun ba gbele gile protocol fun Joseph lati become a prime minister in a strange land tolorun gbe gile protocol fun Esther to become a first lady my dear sister egbon mi maami ati baba mi olorun o gbegile gbogbo to ye ko gbegile fun o lati rona lo fun ona re lati la ki o yo aye re o le ba adojutu nitori na fokan bale iwo lo kotan gbese aye re lopolopo igba ioju ona aseyori a ma wa lonli a ma da pupo sugbon gbo ba saye seyori lawon eyan o wa sare wa tori po lo n fe ko da oja aye re sile in lo se je pe o dabi po tete rise tori po fe ko create your own world so that people will gather together and come and buy from your own world and said and change things in lo se ri be so oja aye re to fe da sile in lo fi dabi pe gbogbo e le koko on lo fi dabi pe o nira on lo fi dabi pe o ni la koja to dabi pe telomi o ti e fe la koja ninu dile to ti jade tori na yo mu oju omi je re kuro yo si mu egan re kuro lenu gbogbo araye wa de ni ti won pesin wa de ni taye nsare wa ba wa si de ni ti won wo loju yo si o ni irawo oju orun to si ni se ko le wa so wa di okuta pataki ta won omo le ko sile to di pataki igun le mo wo awon to n fi e se yeye awon to n doju ti awon to n yegere re awon to n yeye re wa pada debi to n lo abala ni o siwa ni yo si lo

wa ti kan ni lorin oni baba beru gbogbe o ye ka beru okunkun to wa ninu boji ni won bo lati ilu abuja accident ba sele moto yin won yawo yin lohun ba sare sokale o si ku sinu accident oni kan na lo ku moto pada duro nitori pe eni to fe ka die akoko re ti to ki mo forogun won ba sare gbe se mo pe oku muslimi obudo pe nigba won fe gbe sori rogi nigba na rogi ni awon mo yari pe rara e je daddy o ma do ti rogi to fo ara re se so gbo mi ewo lo ye ko file to file ewo lo ye ko yonda fun olohun to ro pe o ti poju tori na bo ba dake eni ti o mo gba to se wahala to ru kan elomi funra re loru kan kere ile to ko awon yen ni o pada jogun re won lo bo se fe won si tun se oloju pe ko weyin wo ko ri bo ti ri lojo ton ma gbe kuro ninu ile yen lojo ton ma so fun wa pe phone to da ju yen phone ti o da yen amori tan na yen ti won ma gba lowo re to de ni le se nkan kan si nitori na to isura re si orun gbegbe aye to da mo je kan forin tan pe ile lo lo tarara so ori egberun alufa le ti boji o ti late fun e tete tun se ni bi bayi egberun afa le ti boji o ti late ju o le satunse ninu boji mo tori na yi pada dada gbogbo ba mo ko ni to nse to fe ke ni kan lomi o mo si yo se jawo nbe olorun ran wa lowo loruko jesu.

0: febe lo ni lagelu fm ni ke ma gbo
1: alaye so ti gbo pe feran mi loga
2: rara o oga oga omo let me hear you say to ale baba gbagba gbagba
1: Aiduwasan mu mefa bosan ba doyogba eyan ma pere meji eto ariyanse ti gbawo tutuwo ariyanse ri lode o ti di wakati meji

0: 107.
1: A ṣe tẹ wa nbe e je ka bo si abala omi igboro titi pelu tosin adelowo
2: ka ma fasiko iki wa pe aku osan ade ka ro aka le ni gbogbo bi ta tin do re fe lati ma gbo ta de tin ri wo to abala ta wa na ni abala iroyin to mi igboro titi gege ba se ma mu wa ni ose ose lara won to ni kaluku wa ti gbo ta de ti ka to de di agbo ma le menu kuro o na ni a ti se akojopo re ni won ba lati to mo wa wipe awon wo lo mi gboro titi ninu e to won ni pe bi won si nje ekuru oran ko tan lawo be la won kan tun gbon we sinu awo tan ganran pada o pelu e na lo difa fun ijoba ipele oyo lose yi leyi to se nlo lowo yi ori oni won lo bi ile kan wo ni agbepe gbeku community leyi to wa ni off olodo garage egbeda nile ibadan two story building ati bungalow oni won lo dawo onje ki lo sele won ni pe won kefin wi pe ile yi o na ni won tojo awon eja iloro si ti won de ri wi pe awon ti won ri si iwa ibaje o na ni won gbenu ile yi o le to difa fun awon iko le to pe won lo wo ile ohun ti won wu pale lara oro ti won wa fi lede latodo eni ti se amugbalegbe pataki loro oro iroyin si gomina Oluwaseyi Makinde tipinle Oyo eni ti se ona Olare Waju Sulaiman won ni pe pelu ise ti Oluwaseyi Makinde ti won se o na ni pe lati ri wi pe awon dekun iwa ibaje ni pele Oyo pelu e awon iko ti won wa lo bi ile ohun wo lati odo eka ile ise ton ri si eto ise ode ton ti igbokibude oko iyen Commissioner for Public Work and Transportation le ti se Honorable Abdul Majid Mogbonju Bola won ni pe ise yi o na la won se ngba ta won sise iwadi wi pe ile ohun o na ni won toju ibon ati awon orisirisi awon nkan ogun si ti won fi nsose ti won de fi nse awon iwa koto lawujo papa nipinle Oyo won bile ohun wo le to wa ni agbegbe egbeda nile Ibadan to mo kuro nbe lara awon re to tun mi gboro titi fun ti ose yi lowo lowo yi o na ni won se eto edibo lowo lowo nipinle Ekiti o lati tu wo pe to ta tun ni yo ma tu ko eto nipinle Ekiti fun sa odun merin mi nibi ti won ti ri gomina lowo lowo nipinle Ekiti ohun baba Oye Bamiji ta won wa second term ninu egbe solo APC bakana won wa nte si waju won ni pe beru bi eto edibo to tin lo lowo nipinle Ekiti ohun nje le mo wi pe won ni won ma tun ra ibo ni se won tun ta ibo lowo lowo yi o to kolon won ba ko ma so wa to mo kuro nbe lara aroyin to tun mi gboro titi ohun tu lele yi won ni pe eni ti se minister fun oro epo robi ni leyi nigba kan ri Alinsin Madueke le to je pe won ti fesun kan nigba kan ri wi pe o lowo si awon iwa koto to nti gbigba owo ibobe ati pipade apopo pelu awon ile ise kan lati wa gba orile ede yi o na ni ile ejo kan le to wa ni London iyen Southwark le to wa ni UK ni won ti da lare o won ni pe ko lejo kankan je mo o won ni gba ta won se ise iwadi oni kini wi awon ri wi pe ko ni ejo kankan je lara esun eleyi ti won fi kan Alinsin Madueke lara ejo ohun nigba ti won se idajo ohun tan o na ni Alinsin Madueke ohun lo wa soro lede o ni pe abe ri kan o ni latoro 2015 leyi ti ajo EFCC ti won ti gbe ohun o ni jele mo pe oro 2023 o na ni won gbinyanju lati wo ohun lo sile ejo o ni lati igba na loro won ti wa nile ejo o ti won de bere se ni se awon ise iwadi ti won de ba ohun loruko je lolokun ojo kan lori esun ton wo mo nipa e rara rara ori koda ohun kefin pe ohun to fa toro e to fi lo jai die ko ju wi pe awon eri mo je mi so ton ni leyi to je pe ohun toju si orilede Nigeria ti wa nbi yi o lohun lo sonu ton de lori ofe lati tepepe si waju ile ejo ni gbogbo asiko ti won se iwadi ohun onito ohun ti wa dupe wi pe ngba ti won ti wa da ohun lare oni pe eni to lo wa da lejo to lohun o gba won ni pe ni bo lo wa tuku to fe gba lo o lohun ti se tan o lati wa lo se iwadi gbogbo awon ohun ti se eru tohun iyen forfeited property si tohun ta ti te mole pẹlu awon ijoba orilede Nigeria ti won ni pe to eleyi agbesele o nse tan o lati lo wa die pe ki lo fa te bi so pe egbesele nigbati ile ejo kan ti dahun lare o je oro ti alesin madueke to fi lede o o to ate si waju o di pe on tu wa woye on to fa ti won fi wo ti won fi so wi pe a fi dandan la ko n sa foju we na ejo yi olohun to ri le sele gẹgẹ bi iwoye tohun na ni pe ipo tohun wa nigba yen lohun iyen minister to ri si eto epo robi nile yi ohun lohun de obirin akoko ti o ko si office yen gẹgẹ bi minister for petroleum lo ilede yi oni bakan na tohun tu wa lori ofe lati je oga leka gbogun kan ni awujo awon ton ta epo robi lagba laye iyen organizing petroleum exporting country opec olohun tu je oga leka yen lasiko gba na oni gege ba de se mo wi pe ni asiko ta barawa yi opolopo awon ti won je okunrin won fe obirin nipo olohun lo fa to fi nwadi ohun ti won de fe ri wi pe awon boruko hun je lawujo olohun ti wa se tan o niwa tan ti fun lori ofe pe to o gbo ma jurunso ko si wahala kankan loju ona fun omo olohun fe wadi awon eru ohun ti won ti gbesele ohun si fe gba pada o je oro to wa lati odo minister tori si eto epo robi lorilede nigba kan ri alesin madueke to mo kuro nbe irajo yi tun gbe mi o de enugun nigba ti won mu woli kan enikan to pere ni woli ni agbegbe enugun mo je ki loruko re nje won loruko re nje godwin sunday ajolotukuteya won ni pe won tun mo si prophet godwin koboko won ni pelu e ajo EFCC won ti gbe nigba ti won wa tan na wadi e esun ti won fi kan o na ni wi pe won ni ki gbugbu awon omo ojo re patapata ohun lo ti gba o won ni ki gbugbu to wa gba won lo didi won lo je 70,391,600 naira won ni pelu e won wa wo pe to beyan ba npere ni woli alaye olorun yi won je ki wa lo sele to fi di wi pe o di eni to gba won omo ijo re la duro owo yi won ni pelu e o ti lejo je ko wa salaye ara re ohun to fa o to fi di pe o gba gugu awon to nko leyin to nko won leko bibeli to wa di pe o gba won lowo to to ile yi ohun lo wa lati odo ajo EFCC ti won ti gbe Godwin ajulu chamber wi pe to ko wa salaye ara re labala be yen to mo tu kuro nbe lara royin to tun mi gboro titi lose yi leyi to nlo lowo yi o na ni agburo enikan leyi to je pe o feran lati ma ja fun eto omo niyan lori ero lori jara leyi to po wa tun mo si VDM iyen Vincent Martins Otse very dark man oko wa wo pe to o ma se wode wa sipinle Oyo pelu awon ati awon iko re lati wa le gba enu so fun awon ti won si wa laamo o iyen fun gbugbu awon akeko atoluko to ko nijoba ibile ori rere nibi ta ti lori ofe lati ba gomina Oluwaseyi Makinde soro to n tenu e nigba ti won kuro nipele Oyo o ni pe o mo rin leta gba o lati odo ajo EFCC o fi die mule o le leta ohun ti won fi lohun lowo won lo so po wa lati odo agbejoro agbomere blessing won ni unje kini akole leta ohun leyi ti won fi le VDM lowo won lo na ni wipe o lejo je o wa salaye ara re nibo lori sun owo to nlo ata awon iko to nti o leyin ni bo na ti wa o ni ewo o n setan lati lo salaye ni ile ejo se bi won fe gbo ni very dark man lo n da won lohun wi pe to ewo e ja jo ni so ni be o ni pe letter tan fi lohun lowo o na ri pe ko n wa salaye o ni bo la won tin ri owo ata awon iko to nti awon leyin eni pe awon wo o ni pe ohun Vincent Martin Otse ati Deji Adeyanju wi pe a fe mo kini di un te fi n sagbara to fi n di wipe dudu yin o n lata ni gbogbo igba o je awon iroyin to mi gboro titi fun ti ose yi Oluwa to sin ade lowo dynamic presenter oloruko mi ese te n gbo wa
1: adupe lowo olohun lai si aniani e je ka lo sodo segun balogun labala etie melo
0: gboro won loro ile yen gbo dede ba lurule mo fe ka ri anfani ti ikoni yin fun wa lagi 96.7 FM. Ibo to ba wa nle nbe mu ba iru e mu we. Jo ti e down to ba wa Facebook share pe awon mu e pe awon pe baba gan ki gbogbo eyan kon ma gbo nitori pe ayato si ariya gan o tun ko wa logbon orisirisi. Oni tan ma gba ile ti otun ko ko to sisi. Elemi laye mi. Mi ti en ma gba ni meta pada ni. Jo o beta ko ko to sisi. Ko de ma lo lero ko de lo la lafia nitori pe o se koko keyan ni freedom iyan ton pe lo mi nira o le rin fun re o le lo fun re o le jan fun re o te o ni o be sin complain lori sirisi sugbon o ni freedom ni arabirin kan jeje lo wa n shop kan lo kan sire nbe

0: eyin eyan wa kini o ngbianjo ati so fun yin awon boda ola lomi ati komolafe ola iya won ma so wi pe mo ba yanja ibi ijaniku wa eyi to ni ton ba gba ile ti odun ko ko to si ma wule ko to si o beta ko tete mere emi ama saba so fun awon eyan pe ti n ba ba awon eyan ti won nja mbi ko odo mi n laja o mi o ti e ni duro ma ko ja nbe ni tori mi o ni ba yan jade level pe igba yen lo wa gba ni kini kan lo wa subu re ya gbe nkan gbe nkan se ri ile aye ti gbege gan iroyin kini kan e ton ma nka awon kayefi lowo osan yen ani ke fi kogbon ja nkogbon rara elomi ama rerin awon to nka gan rerin n to ba yan nu je bi kan ni eyan kan o fi ti pa ti ku ku ba omo odun meji imi gan baby omo ojo meta osu meta e wa wo pe ki lo ko si lori sowo lo nwa ni abi kini n ta n so na ni pe ma je n baby e won kosi n to n je correctional center won kan fun lo ko lasan ni sawon eni yen se n yi pada se ni te fun lo n je gidi le fe ko yi pada eni to je pe bi te gbe si gan iya to n je nibe o lagbara e da bi pe ni temi o bi igba pe won tun lo n se won lokan le ni opo igba ni telomi o ni le noro pe ti n ba tun ti o lo se je pe opolopo igba ta awon eyan ba jade nbe ese to se to fi lo yen o lo tun le ma tun gbo pe won tun mu what are we correcting then bo ko ma ba di pe won ti e de be rara sa fun ija sa fun aso ai pe baba wo Nigeria lọwọ lọwọ nsin ikanra no bade se laarin olokada ati en to gbe ni laarin onina paper ba en to gbe ni elomi gbon gba ti won gbe o mama 500 ni o ngbo ba debi ti won gbe lo ni o ba ko 300 le mo wi fun ole kan mama ni mama o ye bura si o ye fogun bura yin se wa fogun bura mo ti so fun kini kan inu le bi omo olokada ko tawo si mama lenu ati be ko ti gba en ti ori le je nkan gidi tele tele oluwa e ba darun ejo se ri lowo ta wa yi opolopo lo ti ku ton ma npe ni moving ghost o kan rin ni oku ni rin o ti lo en ti o ba ye je ni wa to ba gba le to fe gba le ti to ye owo re o ba o but o ti attempt o si ti subu nta awon yan ma so ni pe o fogun gba ni ki lo data sa fun ja eni to mo ri te tin sare binu be se nlo eni dele kini kan kan di ala dede gbeyanju ngba yen lori oro oye bi pe mo je a ma soro ti won fi le mu wa si mo hu wa buruku mo ja ibi ija ni ku wa ani darun je ka lo si papa China ko si bi meji ta nlo an lo si orilede America an lo Canada and then lo Mexico kilo nsele ni Canada kilo nsele ni Mexico kilo de nsele ni America a ri pe DJ fe agbaye fun todun 2026 un lo nlo lowo nibi to je pe awon ipele orilede ti won pe ni continent to je pe won ti nsoju agbegbe won ninu ife agbaye alawon ti ile Africa nbe ari awon ti Europe alawon kan awon Asian awon Arabian ati bebe lo to si je ka bere lai
1: okay
0: won soro npa goat goat ewure mo ro pa npe goat kini tun mo goat
1: greatest of all time
0: kini tun mo yen ka won ara le ti won mo greatest of all time kini
1: eni to je wi pe ni gbogbo igba lo nba gba mu
0: o nba gba mu
1: lenu ise to yan layo
0: lenu ise to yan layo
1: ben
0: awon yen na npe ni goat
1: ben
0: bi ama o ko ma e pe wu re won o da na to ba ti je pe ni to ba gba mu ni
1: asenu pe ni lede yoruba so acronym ni in english
0: yeah acronym ni g for goat abi g for
1: g for great
0: yeah
1: o for off a for
0: all
1: and t for time yeah
0: okay laarin si gogongo ati baba kingi elese roba ti won pe ni
1: messi
0: ta wa ni goat akoko ta ni so goat re o lo ni iwe ti
1: akoko na awon mejeji yen o pelu awon to ye pe won jo wa ni sa kan na igba kan na ti won jo lo gba so o wa fe lo jai fun ni kaloku lati woye lati le son kankan nipa won
0: ipe ni ni
1: iwoye on kaloku ototo ni tori pe on ta lo gege bi igbele won ta le pe ni criteria yo shototo lodo on kaloku sugbon ni woye ti temi o ka soro nipa pe eni to ba gba mu ni gbogbo sa ni gbogbo igba lenu ise itanyan layo emi o gbe fun Cristiano Santos Ronaldo
0: awon eyan ma be fa o
1: mo ti so na pe ni woye temi ewoye n kaluku ototo ni
0: because even ni World Cup to tun lo lowo lowo baba Messi o ma ti fi meta si
1: be ni o ti score meta
0: lo to won ni boya bi odun kan abi meji ko ni Ronaldo gba lo we
1: be ni
0: boya 39
1: iye inter yeah
0: awa ri pe Messi ti score meta Gogongo ti score kankan
1: ben
0: Sheki wa she greatest of all time
1: well ati le so be idi ni wipe ni woye temi a le fi ifese won se ayo kan tan gba yen so di won re tori pe ni tojo koju ototo ni a le fe ni ta china koju ni first match won tan gba yen we ni ti portugal koju first match won ka justify so individual differences iwoye ti temi o nitori pe messi ti wa score meta ni fose won se akoko yi ka wa ma so pe messi is the greatest of all time. Lodo awon kan o le ri be.
0: Messi tun ti wa gba World Cup. Ronaldo gba.
1: O si wa le. Bo na jo wa yi. Ele tan gba lewe re tan.
0: Se bo se se ko je pe Ronaldo ni o gbe to te.
1: O sunmo.
0: Pelu bo se bere
1: yin. O sunmo ke to yo si. Ti e ba idale. To ba ti di pe boya Ronaldo wa ngi butu loni bayi. Ti o wa gba World Cup yen. To le ke Messi de ti gba lo. A so pe Messi ti gba o ti gbori yin yen. Sugbe le tan gba lowo yi. E je o dopin. Kode July 19 ka wa we ni ti o gbe lole
0: wa je ka wo match to wa lori e laarin se DR Congo
1: okay
0: ati
1: Portugal yeah
0: ki o sele
1: we o ti asa ma nwo po to je pe awon to ba wa
0: emi wo pe nigbati Messi ti score meta o ye ki Ronaldo bo ti e se yokan afijure
1: ko na afijure lori we ke ke lo be o saba ma nwo po awon orilede to ba wa lati le adulawo o ma saba fi owo ro mo seyin lawujo ere idaraya sugbon won kin mo wi pe awon yen gan o ni kankan tan gbe bo gege bi ifojusun wi pe e tin pe wa ni ode ole awa gan dira wa ni lo di fa pe ati ra awon orilede ile adulawo so pe won tabi elegbe
0: bi
1: ni tournament tan gba lowo yi
0: bi Morocco
1: bi Cape Verde
0: Ghana na wa nbe
1: ati Congo ko se n to expect pe Congo le gba 1-1 draw against Portugal
0: but kilo wa ro po fa
1: ehun to fa na ni wi pe
0: se Togo play the level ye ni aba won si gogongo ra mo nkan tan se
1: iro Congo na play the be ni Benny, tori ko won ti kokko mi awon Congo ni before 6 minutes ni Portugal ati score Congo lati gba yen won fe lo break first half ni Congo recognize Congo mo tan se ni won se re debe won de wa dile won mu won debi ke won re ami kankan won mo so mi wo ye pe ke se ke boya o sa se sadede di pe won gba 1-1 draw Congo na sise debe ni
0: o ro be sa
1: te
0: yo ba ni ka wo okunrin captain Man U Bruno Fernandes
1: ya
0: ri pe o da bi pe nkan kan wa laarin o ati Ronaldo so fun ni ball gidi lojo yen
1: eh ko ri le fun ni ball gidi
0: why
1: sugba eh
0: iye to ba fun se awon Congo yi ma se nkan tan se
1: eh ben o le ri be
0: ah
1: sugbon eh arin won na ni ko ti pe communication yen ni o poor nigba pe fun ni ball to le yo daada lati de je pe ko le gbiwa ko le ri gba sa won sugbon pelu eh awon na mo yen lapses ti won ni niyan be opponent won ti won ba play yen na ko sun to ke won raye beat defense won na ni won fi wole si won lara mo
0: eh ti o ba je pe won gbe fun tori te ba wo ta won Argentina yen Messi gbogbo won wa kiri o
1: be ni
0: Messi ni won wa kiri
1: to
0: te ta won eleyi o ma wa Ronaldo kiri
1: eh o yato sira won se ri pe iwo n kaloku ototo ni a le fi a to ta ba soro pe pe o ke ise to ni kaloku n se yi o mu lekukudun a tu wa soro iwo to ni kaloku tu ni loto ta le pe ni adamic nature a le fi attitude de Messi ni club ati ni home side yen with Ronaldo o yato sira a le jo ni wa kankan na so le woye pe awon ti won fun ball to need last year ko le score fa won o ni ti won jo ni laarin won awon to nwa Messi na ti won fi di en bo o ni nti ise yen de be ti won fi se be
0: oda eh wa je ka wo akoni mo gba ti ile Portugal
1: okay
0: sero po sise ninu team yen awon eyan woye pe Ronaldo ti n dagba ko sokun mo lati sare bi
1: itatijo mo
0: e mo tele yi be ba fun yo lo gba ball fun ara
1: re
0: eh melo lo gba ball ninu match ojo yen won wa ni kilo de ti coach ti o le so pe baba e joko na boya ngba to ba joko e study ni first half to ba the second half kan gbo wole
1: be ni o saba ma n wo poto pe awa ta n wo ball ati ta yen ball ma n ye wa jo to ari papa lo sugbo ka tele ba se so yen ko ye ki Ronaldo ti ma bere match ni age today tori pe speed yen o ti reduce momentum yen o le dabi ngba to si wa ni early 20 early 30 yen so o ye ko je pe yo kan gbe wole ni ko ye ko ma start match mo ni age yen tori pe ohun ta n pe ni osteoporosis ti setting ninu egungun e
0: ki lo n je be yen je ka ara le mo osteoporosis
1: o ti re egungun yen egungun teyan ti n lo to ti lo fo goji odun
0: abajo temi na o le jo dada mo
1: o lo fa
0: osteoporosis
1: beni
0: kini won wa se ti won e yo osteoporosis ko
1: la eh ko si nkan teyan fe se si mo
0: bi
1: ko se ko ra mo te jeje tori bo nko n ba le fi le se egun yen awo e lo niyan
0: awo lo ni
1: awo egungun yen lo niyan
0: awo feran mi mo mo ti lo
1: ko gbadan lo
0: mama eti lo menu lara re e wa je ka wo ni inu awon asoju ile Africa
1: okay
0: ta le ro po le yan yo si ipele to kan leyin gba ti won gba group stage
1: ah to le yan yo
0: a ri pe Ghana ti win o
1: e be
0: won na ti win o
1: be ni won ti win awon to
0: awon Senegal ta ti wa ro pe won o
1: se won ti ben bi pe awon o ti gba second match ti won sa ben eh won awon to sunmo ki won yanjo ni ipele group stage yi a soro Morocco ati Ghana group ti Congo wa yen group Portugal yen that's group H team bashi group won yen oyi group G ona ni Egypt wa oyi tori pe group yin awon merin ni patapata wa 1 point gbogbo won ni all true
0: eh but awon lo so Egypt abi
1: Egypt
0: okay okay
1: ati group ti Congo ti Portugal na bara won ati Uzbekistan yen 1-1 point gbogbo won ti ni lo all true o tumo si pe draw na ti gba lo so ni second match bayi o ma yi gbogbo so awon to ti sure fun wi pe o seese ki won kuro group o na la soro Ghana ati Morocco yen
0: Ghana Morocco
1: yeah tori won tin na South African first match ti won na
0: won ti e tun ti na lele keje abi won ti e gba draw ni o da ipon gba ball ti won gba penalty
1: penalty yeah
0: moko e na bi nkan bo ko ti o da controversy le jo si o da na ati gbo be se so yen nisin ta won wo awon orile ede bi Spain awon orile ede bi Brazil
1: okay
0: orílẹ̀-èdè bíi Argentina France àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àwọn wo lẹ́rù bó ṣe é ṣe kan ti kọ́kọ́ wo ìpele ẹlẹ́ni mẹ́jọ.
1: Ah ìpele ẹlẹ́ni mẹ́jọ yẹn wẹ́ brazil àdébẹ̀
0: brazil àdébẹ̀
1: àdébẹ̀ Spain yen won a debe.
0: Spain na debe.
1: Portugal won a debe.
0: Portugal you know.
1: Eh won a debe. Idi ni wipe Portugal next match won Uzbekistan.
0: Uzbekistan.
1: So won de kin se footballing nation ben yen.
0: So won ke kin lati e ma ko ko odo ti won. Uzbekistan Sharibian ni a bi kin bo won ti e.
1: Uzbek no e pe
0: kin je se ngen gan.
1: O ya Asia ni Oceania na wa, Oceania continent ni.
0: Okay.
1: So o sum won fi ke buresi lodo Uzbekistan. Ti won ba ti je ki come on, you complacency, you pawana. There was summer can win Uzbekistan. So I want to my one the last 18 years. Brazil, my debe. Spain, my debe. Portugal, my Argentina, my debe. I want you gallantly, don't want to go back. France,
0: France,
1: my coja debe.
0: Mbone Alan, did you play for?
1: Eli Alan,
0: what is called be Meji Meta?
1: Sweden.
0: Okay, Sweden. Sweden, you don't go no South Africa.
1: No, Mexico don't go to South Africa.
0: Talo no, tani Sweden. No, Sweden.
1: Sweden, first match.
0: Yeah, she said, Senegal, one of I.
1: Ah?
0: Abibo, one of
1: me, Rubi. Oh, Argentina, lo no Senegal.
0: Argentina, lo no Senegal. Okay. So, Kasha, my little pay. I know Africa, and call she could see to my world.
1: Last 18 years. Ah? Could she for Jurina? O suma ka won na ka ni
0: bi itani ati tani
1: ah ni benyen
0: Morocco ma nda bi o ma nta bi ile gbe gan ma ni
1: o suma ka ri Morocco at Algeria ka ma o ke won ti na won first match
0: won ti e na Morocco
1: Algeria mun so Algeria o aje ti la lu na Algeria first match yeah
0: mo ya pe Sweden sha so ki wa ni prospect Alan fun boya bi golden boot
1: ah
0: yore ari pe o da bi pe bobo kan na wa team kan be ti won lo ko to da pe o na ti score meta
1: well
0: omo wa na
1: USA
0: balogun ni
1: USA o ti score meji ben irin ajo ti orilede won ba rin lo ma determine bi won se lo re fa ti play si lati le to score si so to wa ti pe ni group stage yin si yi won ti score daada ta ma ti lo fa ti crown stage to won knockout ta tun score si ko se ni ti ko le ja mo lowo nu awon agba bolu
0: ah ma ti e soro le kesi ni bi tari kane an ko wa ni ti awon
1: rachel saka
0: saka maje awon saka awon toni lani
1: eh
0: o se ri bobo kan Paul Bizam o no n pe te ba ri o mo jo saka ni saka ba ri aro pe mo si baba n tun pada dogbon wa bi naija ni o ti jora ju so ki wa ni se England wa ni wa no last 8
1: ah well I wanna won ni won let me faraji fun tournament yen but ti se n gbabo
0: pelu tutu
1: to ko won lo o ti man so na pe ko si iko to se foju re na o sumo ka won no de be kan de last 8
0: last 8
1: kan won last 8 yeah
0: ba mi dagbe se ka pade
1: la e se te n gbo wa oluwa to sin ade lowo dan I presenter loruko temi
0: oh my I'm not e ti eni suru ki le re di agbekale work up
1: well ka fi won fi sori ife ni isokan unity o na lo defa fun sport festival ta nse lorile Nigeria le te pe won bere ni gba sa Gowan Yakubu Gowan le to je pe ogun abele nigba yen nigba ti won yojo etan ohun to didi fi gbe kale na ni pe kale wa ni sokan bi pe awon to wa lati ipinle bayi ipinle bayi ipinle bayi ka jo parapo ka jo wa ma sere idaraya papo iyen ti sports festival so bakan na ti world cup yi na ka ba pe world cup ani world cup ani commonwealth games ani olympic unity lo duro le lori
0: ani
1: ti ta no
0: ngba
1: ni Africa AFCON ani CAF wafu beni so
0: gbogbo e mo ni ngba ta wa so pe sokan ni ki lo de ti America fi nfi wa je Iran Iran to je pe to ba ti gba ball ton won na fun won leyin 45 minutes won bodo ko ni ile America kan tun gba Mexico lo kini sokan to wa nbe ki lo de ti akoko ise stop walk up bi se ro pe e kan stop e
1: o na lo difa fun pe ofin wa ti won fin se idari ohun gbogbo to nsele yi to ba ti di pe won ri orilede kan to nlo de si lati ma je ki isokan o duro adam ye ki ero economy orilede kokan ko gberu o ni ofin ti won ti la kale lati fi takuru orilede be
0: kilo de ti won fi ti taku ko ma wo le je ko wa rara to wa qualify tan te wa je ko wu ngba te po do yin won pin si te wa je o fe do lori ororo
1: won ti ri edi pato kan ti won fi le fesun yen kan lo didi
0: se nigba ti kan to ngba won fi nse
1: be ni
0: se isin ti won ti wa bere mo se wa ri di
1: eh ngba tan ti bere already bayi yo le fun won
0: o ye kan le foju fo pe ngba ta n tin soro isokan tori isokan a foju fo e won ti referee e na
1: ben
0: won lo mo somalia eh won ti kai on kefin bi kankan why america kilo de ton fi wa di eh oyun ninu egungun awon
1: awon ajo ton ri sere daraya lo ma down lati lo gbejaru fe awon ta nso atorile da teni kokan yen
0: won ti e ti referee en ti e bayi o blow ko blow gbogbo wo ta yoku ba gba o ni o gba sugbon won deprive ni that opportunity lati tun exhibit in
1: to ma se
0: nigba to mo orile de nigeria kan ko qualify south africa o qualify ki je pe somalia ma lo si ibe yen lo wo ko won si nbe
1: won si nbe be
0: awon dr congo won wa nbe atawon south africa kan kan won wa nbe won ri referee mu nbe o wa je somalia ton wa mu yen le wa so pe ko ma lo o buru gan
1: awon ajo yen na ni ki won se n to kan ajo fifa ki won pe yanju lati se n to kan labala yen
0: bra se ka dagbere
1: e se be ni mo ti lo
0: e se a dupe lowo lo eyin yan wa e je ka pade to sin ade lowo labala ni next week lagbara olo e se o ten gbadun wa
2: lagilu fm 96.7
3: I'm in love, oh.
4: Hey, what's your fellow? Sonia Tomato Sachet. Oh, Sonia. My fellow Sonia Tomato Sachet gone. Oh, red, oh, okay. Oh, don't. Tim Buffy Sebe. Jollof rice. Tabi spaghetti. I worry out so, yo. On Jamie, I do see. Sonia Tomato Mix in Jackie, on

mama ma fi akale yen mo mo gbe si yin leti ni o de ni di pataki kan ti mo fi gbe si yin leti ko ju pe omo kekere to wa nbe se mo pe ko ipomo odun meta lei to tumo si pe won so pe lati kekere ohun ni muslimi ti ko mo elesin ki se muslimi nikan o Olorun ma je ka bi dadango ni lomo ya yen ka yo ka baba yen ka yo de kilo a je bayi ohun eri ka mi ni omo to jo daddy to jo mommy ise pataki o se omo to sin ade lowo niyan ton korin birthday fun Tunde Olawuwo se mo pe jeta ni birthday Tunde Olawuwo Alex Fagusem ti splash ati lakelu that's our GM yeah Tunde Olawuwo, we are celebrating you on this program today.

0: Ajo ki nfi akoko yi dupe lowo Doki.
1: Congratulations on your boy.
0: Doka si ti aye be mo fa wole. Iya portable ta jo ma nseto. Mo fun idi kan ti o ti raye ma wa mo mo yi pe Olorun ti ba wa segun. Bi mo se nji la ro yi. Mo ba gbo tototo ti ala ti ba de wole o niru ohun ti ma mu wa. Wa gugba emi ne doki lomo lati le owo mo re o fe sele ri o se o mo dupe o bo ti e pe nikan ni birthday temi o dola o ba tun wa di o tun lati se 22nd si mommy me my adopted mother. That's my wife. But me budget 21 22. Yeah, you man, no, ni Juno. No more Juno, ni ese o ni Juno, wama Juruni. As this o mo kan ti mo fe ko se fun mi record yen mo fe ko ba mi replay segun na wa follow e pelu kini irinse owo e wa ju si se ri pe ta ba ti lo nisin awon DJs to ba nloru san ni ade won tun ti lo gbe oni gangan kan wa oni gangan yen a tun ma lulu mi si won de ki so gbogbo line rala tori ro mo fe ko ba mi tun play lekan si let's go sir.

ṣe o mo dupe tori pe ṣe wa nbe mo taju kan mo ṣe wa ri pe oni na ni ojo bi alaga ajo subeb ni ipinle oyo alaji doctor nureni aderemi adeniro many happy returns to you sir igba odun odun kan ni o e sopo e loke pe ogba akoko ti lo nto to e je kin sare so eyo kan ninu meji le to da lori wi pe e ri pe lorilede nigeria lowo lo ikan ra ti poju oju awon eyan sa le ni awon eyan ogin rerin kan taramo o ba so je lefe even bo lo party to so efe to n reti gini wa kan o jo ba re da so n ko ba ti e ko je kan gbonje fun wa to n se fe ranu ka giri bo boyi ni o lo ba lo sodo ya oni boli o lo n fe ra boli o ti wa ra boli ton nje je mo pe bo se ra boli lai ti fun ya lowo to ton fun boli bayi lo ti bu boli je o se bu boli je lo ko wo sapo lo ni mama mi o ma rowo mo ami rowo show dem debi o lohun o ti e wa mo bi to wa se si aya ni ko si wahala emi na niru e mo lo mo nlu bayi mo lo mo nlu bayi wa university bayi wa university bayi ma worry mo lo mama e wa mo n to tun wa sele omo lewe ni mi 1000 si lo wa lowo mi ki n ra boli 500 ki n fi 500 ki n fi gbo kada de school ni iya ni ko tu gba 500 naira ase ni yen n wo o n dan yawo ni nijo to lore re o ba pade re iwo to n gbo mi o ni fail idanwo ti won gbe ka waju re o kani ya e ti kanra ni iba so nkan nu omo yen wa nbi won lere pe mama ti n ba ni ke gbadura ni isin kini ojo lori adura yin iya ni a ina boli ti mo n se igan o n ka mi laya mi n ba ti e leri sobu keke kan bo ni iba se da to ki n ti e ma ta nkan bi awon provision bi awon se provision e wa ni detailo mama wọ́n ní tí ń bá ṣe wọ́n fẹ́ ní tó 500 dúró àbí 1 million ṣe é ti wá ní ṣọ́ọ̀bù ṣọ́ọ̀bù kan wà ń wájú ilé ìtọ́kọ mi kọ́ a lè lo ká mọ́ fi ta wọ́n ní màmá ẹ díjú ó yẹ lajú ẹwọ̀ kan yẹn kámẹ́rà kan rìkọ́ọ̀dù yín látọ̀ọ̀kan màmá ẹ̀yin èèyàn mi ó yẹ bá mi gbowó tó wà nù mọ́tò yẹn wọ́n ṣe gbé 1 million fún màmá ẹ nìyí pe mama ore kekere te se ohun te fi gba e mo mi ri e ni kin ma sanwo boli e tun ni kin tun gba 500 naira e tun wa nsadura fun mi mama mo ti so yin di mama mi lato ni lo ma de ma sirowo fun yin ko je bo se je en ti mo nso ri e ma je akanra lorilede nigeria lo to nkan rogbo e je ka ma wo se fun ra wa iwo lokada ti wa leju kokokokokokoko o men ti o ran lo adura mi si gbogbo wa temi na ni pe jo ti won o pade olore won oni fumbo o le ma sona ti olore fe gba wa ni eya ko orisirisi ona olore le gba wa o le fon omi si olara nu moto o wa bere si ni se pe o si ti park o ni e ma binu elomi le ti eni to tun wa ba o le ti danu ti danu don't worry I know it was a mistake don't worry my brother you can be going ki ma lo hey omo ni pure water no you don't need to bother yourself e ma wo le ra pure water mi o ni pe dele mo seru yi si wa laye ibo gan le n lo gangan mo n lo le ni kini oro abawo ise wo le n se tele wọ́n wà ná pẹ́ẹ̀pù ni ń gba àwọn òrówó san aya pọ̀ ṣe tí wọ́n gbà lọ́ọ̀ mi ló dáa náà ó yẹ tẹ̀lé mi ẹ̀wá jẹ́ àlọ́ ogun pákà lọ́ọ́ ra tuntun ìgbìpẹ́ kó o máa ṣe sùúrù
ni waju olori o ni mise olori emi no ni mise o mo dupe lo gbogbo eyin te fara balẹ gbo alagbara olo ife to wa laarin wa oni baje aje ka ma se rere o ni gba gbogbo ni bi gbogbo lai se pa fi sun kankan se boya mo fe gba nkan ma se rere ngba gbogbo ope padaki lowo olohun ope lowo baba oba wa murita la kode echo si mi mo ki e o ke buge mo de tun ki je mi le kan si o many happy returns I want BG, she fatoye abi la mo yen je na abi olutoye abi nkan e ma binu pe mi o ti gbagbo ko yin o ona n se wedding leni ibeji lati idile kan ibeji na ni idile kan o wa je idile meji ikan supply obirin mejeji ikan supply okunrin mejeji lagbara olohun isu oni yayin o many happy returns to you abi ki la ma pe na conjugal bliss in Jesus name e lura yin pepepepepe isu oni to yin ka loruko EMP Segun Balogun dynamic lomo lati le to tun ko omo kekere na ni pe tun korin o se omo mi wa diru adigba o to sin ade lowo di dynamic presenter se mo pe gbo o mi gboro titi to ka le kan ori lo ti so gbogbo gbogbo ko to dani o de se ani ni o kini kan ni o totun tun si ni o igba wo ni o kini kan ori lo ti ka awon kan o ma ka ti won ko le bayi won tun ma gbon won ma sika se fomo ti je mo dupe lowo ejare ademola aziz awon to ni la connection arimo yours in the entertainment world from ingala la la la ola lojo bi mi awon ade kini nko ade island agburo padi e won lo nbon bi ile ni atun ri won ki le sele o mo ki everybody e se gan

0: Akanji ikoyin re enju Olodumare ti o se figigun Okon Joseph ajo ko bi en tin fena nlo ko temi nje o Emi ni kan ko mo si wa si ode to tini ati mi atawon ko mi ni Oye jada ko wa
1: Akiyin e ku le o nitori pe e ku le na ba na kara le ero wa ba na la keru ona to ba to jo meta tabo jo mejo a pin pe ku ati gbogbo yin patapata la ki o e ka bo sori eto agbe loba oju oni teni kokan wa adeda to mu to rojo fun gbogbo wa to njo ma se witi witi bayi emi gbadura pe gbogbo nkere oku eni kokan wa gbogbo e na ni o mo ji pere pere o a si jere a fere je ko lagbara olohun oba e ka bo sori eto yi o agbe loba na ni awa la lo lojo ni jejo atuade lo se teni atabi tete ni o sugbon apeda arugbo ojo un na lo je o se se fe ni kokan wa gbogbo bi ta lo ta bo e tun tin tete si wa bayi eti te fin gbo wa ko ni di o lagbara olohun oba oju te fin wo wa lori facebook lori twitter lori gbogbo e patapata ko ni fo ko ti ni din te ma nawo si lagbara olohun oba ajibola adebisi yin na re o babo osho ma loni atude loni o lori eto agbe loba eja nla lawo wa tu gbe loni te ba tin gboju wo wa lori facebook wa e ti ma ri pe ba ti so won sodo bayi eja nla ohun lo tu gbe wa loni lagbara olohun oba oju oni teni kokan wa e ka bo sori eto yi e ma ba wa bo
0: ladi po tope e seun o Mr. Med Olaiya Kori Eshun Otunba Roland Aladejana Adupe lowo yin Oya lati gun odo tin
2: E kuro le gbogbo eyin ara le ni gbogbo bi ta tin gbo wa ni role ti ojo ti eni Oye Kola Olamile kan AKA Pastor Jeje ni oroko mi e ja ma se jeje to ko jeje ni ile aye gba
1: okare
0: jeje la aye gba
1: be ni o
0: Adi wipe beda baran ti wipe Alagemo tin se jeje ikun pa
1: ambulance tori opo
0: ambulance ta si opo lo ti bi ko ba jara re mele jeje la aye gba aye gba jeje Enko kan sele laarin ose ele ite fi eti yin gbo yawo re Agbari jopo egbe awon agbe Afan All Farmers Association of Nigeria se gbagbe wipe nu odun ni won se nta npe ni GAF General Assembly of Farmers oni GAF ba ebi igba teyan ba so pe won se election ko nu ni igba teyan ba pe egbe oselu se convention
1: ben
0: yo egbe Afan na se GAF ojo segun ose ta wa nu re yi se mo yi pe gaga bi dalu ti se iselu baba ni federal government ani state government be
1: asu ni local government
0: baba ti e wa je pe iru nigeria ta wa loni asa ni state federal ti state
2: ko si le
0: emi o mo do pa yin le ri o
1: so gbe
2: yin
1: o
2: gbe
1: local segbe kan
2: o gbe no tan ni
1: so gbe local segbe kan ni so gbe local segbe
2: imported loda imported loda local oda
0: be ba nba mi soro eti side bi network odo yin o bia di mo sa mo ni pe baba ni federal ani
1: state eleketa
0: sa network ibe yin okay ani local aja nu we ti o le bu yan je
1: ti da
0: be gege lori pe ani ni federal ni ilu abuja ani state gap asi ni ti local government molayo lati so fun yin pe bere lati oni lo awon local government won je alaga egbe afan lawon ijoba ibile ijoba ibile a lanfani ati mo gbe won wa ni eni tere ijitere
1: lagbara olohun
0: gbogbo e gbogbo e ede ni wipe

0: ti a ti kan si Otunba Olabanji Alase ati Oludari Olabanji Farms Fish Farms odu ni won lori eto yi won ise imo fun oloko eje n fi gigun labalabe yen emi ato Olabanji si wa o mo si ni number won ase mo si mo pe ngba n ba fe pe ni o alejo mi ti wa nbi e ba n ki ara ale oya
1: e kuro le o
0: e kuro le
1: mo ki gbogbo ile o
0: yes sir
1: e ko ojo meji ojo meta
0: o ko yen kikun
1: Raji Akeem loruko mi
0: lati bo
1: lati Ibadan Southwest Local Government
0: Ibadan Southwest Local Government inu egbe oselu wo le wa
1: iran o egbe agbe la wa nse
0: okay egbe agbe
2: agbe leyin
0: ti agbe mo raye lo aso bi tin bayi
1: no aisha agbe ti koja bawun yen
0: iran ni o
1: yes
0: no
1: won ko ta patience ni
0: no wonder tokunrin fi n de emi o mo
2: agbe wa ki sa mo aye atijo ni opo awa agbe na ti su siwaju
0: ipo wo le wa ni ijoba abile yin
1: emi ni chairman apan
0: ti
1: ijoba ibile Ibadan Southwest Local Government
0: e da ko yin le ko si
1: Raji Akeem loruko mi
0: eyin ni chairman
1: Afan ni Ibadan Southwest Local Government
0: Afan yen ni won pe ni all
1: farmers association of Nigeria
0: okay asho eyin te wa ni Ibadan Southwest abi
1: beni
0: alaga yin ti wa lori eto papa julo eyin te je agbe asiko ti to lati mu alaga yin know your local government chairman yun fun ti egbe Afan alaga
1: yes
0: eje n beere lowo yin pe igba o ni won yan yin sipo
1: ose yi na se ni ojo tuesday
0: ojo tuesday on the 16th ta lo wa ni ipo tele
1: baba odetola
0: okay
1: samuel odetola samuel
0: ni won lo wa ni ipo tele
2: awon lu todun melo
0: okay
1: wa todun meta na si merin
0: o kini sa odun yin te mo lo te gege bi an se yan yin lalaga bayi
1: meta ni bye bye
0: odun meta aye wa ke lo sa meji
1: o possible te yan ba se dada
0: be ba se dada
1: yes ton ba pada yan eniyan o le se sa meji
0: ta ni alaga gbogbogbo fun egbe afa ni ipinle ipinle oyo
1: prince ogundele loruko won
0: prince ogundele yin prince ogun david ogundele bam
1: bẹ́ẹ̀ni
0: ẹ̀ ìdí tí mo fi ń bèrè ni pé bọ́yá igun àgbẹ̀ ọ̀tọ̀ ó ní tọ̀dọ̀ yín o igun tí wọ́n yẹn náà ni torí à ń gbọ́ pé àwọn igun àgbẹ̀ pé méjì pé wọn kan ń pera wọn ní igun àgbẹ̀ kan ẹ̀yin kan pera yín pé ẹ̀yin ni original
1: nípa nídìí yẹn mi ò rọ́kàn pẹ̀lú yẹn tiwa la face
0: afan la face
1: any other one
0: ẹyin o mọ
2: ẹyin lorigina
0: so igun ti afan ti prince ogundele lẹyin ẹ ṣeun gbà ẹ jẹ n tun lọ wo wa loju opo facebook mr thomas olusegun lati germany mo rọwọ yin wọ́n láwọn wà pẹ̀lú wa ní ojú òpó facebook ẹ ṣeun gbà ẹ mọ́ gbàgbé pé a tún pín maza vita 22kg lápin fún àwọn èèyàn ẹ jẹ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí iléeṣẹ́ tó ń gbé maza vita fún wa adúpẹ́ lọ́wọ́ iléeṣẹ́ Mass Foods Industries Limited tí wọ́n wà ní Restonic Building ní oríta Challenge ní ìlú Ìbàdàn àwọn ni wọ́n ń pọn Maza Vita tó ti wá gbòde kan báyìí ẹ mọ́ gbàgbé pé ẹ lè rí Maza Vita rà ní Oṣí Ọlọ́run 1 tó wà ní Bodija Store ẹ lè rí Maza Vita rà ní Academy ní Ilé Ẹja bẹ́ẹ̀ sì lè ríra lọ́dọ̀ ọmọ mi Idira ní Agbeni
2: Ìbàdàn
0: ẹ lè ríra ńlá fẹ́ ń wá ní ìlú Abẹ́òkúta ṣe rí pé ó ti di ìlú mọ̀ká ó sì wà ní Emma Flow ní Grace Building ni Jagun bus stop Odife road en to ba si are ju 2kg na la fun e ti mo ba se mo pin eyan marun la fun ni 22kg mazavita en ba wa tun si are ju a tun phone na ni 2kg ti e loto omo je pe a kan mu ni ori ipin ta mu lori Facebook amu e lo si oju Facebook Lagelu FM 96.7 e si are ju kari ile ko kari oko
2: be lo ba
0: Alaji Kabiru jalaruru mo kan si yin o be kedere Alaji omowe aye labogo lati lo lan late okilo ni ilu eruwa gbogbo yin patapata iya beje elegusi lodu oba
2: shaki amo lore o
0: alageja se bayi gege bi alaga bayi te ti gba ipo se ti mura sile fun
1: dada
0: ati ti mura le
1: beni
0: e mo pe ipo alaga I mo se po kekere e n ba ngbadura pe ko n oga n gbadura pe ko ju ohun ori nkan ni o e se tan
1: beni o se tan
0: ko to di pe e gba ipo alaga eyin na o ti ni awon afojusun yin
1: beni
0: ni iseju belenja kini awon afojusun yin
1: e
0: vision te ni
2: gba tin ba da alaga
0: tin ba di alaga o
1: won ni won le fi yanju yawo di
2: ko ma le gbadi yen
1: ma le gbadi
2: e pa ni
1: number 1 arabi a se nsise agbe iye gangan la ko fe moju to
0: okay
1: that is real agricultural practice won pe ni gap good agricultural practice
0: okay
1: because de ba doko elomi e ma so fun pe ko loko e mi yan tun ma so fun o loko
0: o loko kini reason
1: bo se se ni ko si arrangement ko si kokan elomi akan ni le boya bi 5 acres gbogbo to wa lori o to 1 acre mi so fun yan kan lo se gbogbo nkan to ko jo to fi pe 5 acres ti le kan po rere to kan waste owo ko to ko ti e to 1 acre e mo kan gbagbado
2: awon kan to gbe sibe
1: jagajaga gbagbado mewedu wewedu mefo
2: ti o leto
1: ti o ko leto gbogbo yen la fe se nse ako awon eyan mo se nse agbe ton se njere iyen se pataki because ero elomi ge be se so lekan elomi akan ri woso woso ton fi se agbe buyan
2: ti won ma wo pe sagbe na lele ibai
1: ta ba pe eyan kan pe ko wa si sagbe a bere lowo yin pe se be yin se ri le fe ke mi na ri dabo se da
0: dabo se da o ti we ni yen fin
1: gbogbo ikan na ti jona gbogbo e ti rinu sirin sin mo run ko be ise agbe koja yen o ni gbogbo agbaye agbe ni the best
2: beni
1: I mo ya agbe to ti je president ni lo america
2: beni nigeria wa
1: igan Grano farmers the farmer ni
2: are wa kangan agbeni
1: agbeni
2: gomila wa kangan agbeni
1: so e le re ni to n sagbe ki ya je to ba se bo se ko se but to ba se bi baba wa se gbele wa lowo o ri nkankan mu nbe
0: so awon alafo yen leyin ti wo pe fe di
1: be ni ta ma fun ra wa ni idanileko lore kore
2: lori e
1: be ni ba
0: ati runu pe danileko awon won nilo danileko
1: o ti dandan o ti dandan ada ma gba won facilitator wa bi awon research institute ba o ni kini latest development kini nkan tuntun
2: tuntun lo lagbaye
1: ma fi nkan se sample fun yin awon abudu kan wa to pe te ba gbin ko si gbogbo effort te fe put le lori to ma fun yin ju 1.5 tons or 2 tons
0: okay
1: lori 1 hectare
0: lori
1: se lori 1 acre o
2: welter
1: be ni agbado mi de tun wa to pe te ba gbin lori 1 hectare e le ri 8 to 10 tons
2: kabiyesi olodun
1: e wo yato nu mejeji ki de ni yato lori nkan ta nso yi o ni owo te fi ra seed to nfun yin ni 8 to 10 tons
0: okay seed won
1: yato
2: eso won
1: eso won yato same thing applicable to tomato elomi agbe igba mi wa te ba nwo tomato to so jingbin ni te ba nfi pe photo shoot ni really wa o
0: ki se ai
1: ki se ai o real e wa temi ngbin dada there is a variety ti ma gbin padma o ma nto bi apple ni
0: kai
1: o de kereju pe ko fun mi ni nkan tin ba toju e ti mi gba fly lati abroad before fly lo ma di fruit ti e ba ti je ki fly yen re fruit o le po
0: bi
1: mo te ba ti maintain fly ati fly fi le gbe omo definitely afun yin ni nkan te fe 100 lo ma so lori idi kan
0: 100 lori idi ti makan
1: kan be ni to de to bi gbangba gbangba okay boy e wo kere wa tin rin ton gbe kiri yen so lo wa lo jansin tosin bayi
0: on lo komo
2: eyan gbudo fi se benyu
1: so effort ti eni to gbin kere wa yen put o na le ni to gbin padma ma put sugbon iya to be ni price owo
0: seed ni tu gbogbo awon nkan won yi
1: la fe je kawon yan
0: le fe je ki oye re yi awon mo nbo mo ti bo si oju opo Facebook Oladele Sunday mu iwa lati gbare mu Oloba ni ilu Ibadan Olayal Ahmed Imafoja Peter Roko Bodunde o Eshun
2: thank you
0: Ayo Mide Onimoto lati ilu Lan lati omo tojo meta
2: jo meta ni awon eyan wa niyan
0: egu ko le da Ajiki Ade O seun mo rowo e.
2: O seun.
0: Opajo bi Oluwa Segun, Yinka Adewale. Ola Lere Taiwo Kike lomo. Segun Thomas lati Germany.
2: O seun. O seun.
0: Mo rowo yin.
2: Amo lore o.
0: E seun o. Mo layo lati so fun yin pe gbogbo eyin te tin pe mi pe e fe ki n ba imojuto oko yin. Ti mi ti je ho. Ki se afojudi o. Ki se afojudi.
2: Beni o.
0: Ise o npo de bi pe ati mo lo kakakiri beyan ba fe yara re. Eyin na si mo nti security n so bayi. Eyan gbodo mo so bi wo.
2: O da beyan ba nje follow so.
0: Ki se afojudi, ki se afojudi. Bi oju opo ba to, lo je yin ni ho. E ma binu. Boda Ahmed lada wo mo tojo meta baba ra yin mo mori atejise yin
3: mo ba won ko gede to
0: ba le ni aiku
3: eni sori agbe
0: chi ba le e seun gba ijaya olori odo grandma gbogbo won na ti pe mi baba lari warrior to da gbogbo won ti pe mi pe
2: odo to ro ni odokun ni o odokun ni o asi ni kenu
4: ta gbe koja
0: okada ta tun mo gbe lo bo
4: awon alagbara
0: awon alagbara ti ji gbe
4: awon oga
2: won ti gagba
4: won mura si
0: alaga e ja pada wale ibo le ti mo se ipade yin
1: Ibadan Southwest local government
0: se local government yen gan ibe le ti mo se ojo wo le mo fi ipade si
1: third Thursday of every month in the mansion
0: of Thursday.
2: Thursday
0: of
2: get
0: every month in the mansion bani agomelo
1: agomewa la man bere
0: agomewa lo man bere mewa aro every third Thursday o megbe ti mo pe Thursday to keyin Thursday keta
1: iru boya jeta asise kan
0: asise kan ase ipade beyin o ba wa darapo mo egbe yin ni local government yin kini awon nkan ti eyan gbodo ni
1: ko si nkan kan repete o an gbowo
0: okay
1: nkan ta kan ma fe ni commitment yin lo to a ma ndawo lososu just 1000
0: lososu lati fi gbe egbe
1: lati fi gbe egbe
0: ki si nkan na to buru
1: a fe lobby a fe lobby en ta ba ran se asa fun
2: lo moto en te fe lo ju soko
1: nkan tabe ni ko ta ba fe lo inspect oko e ani lati tori ta ba ni oni ko gbe moto le awon ko gbo kada le eni ti oni kan se tele boya ti o fe ka wa te to wa ni ko sanwo alohun ti nowo lo to n ba lohun lowo won a ba yin
0: o wa
1: you understand so in that situation Mr. Lagbaja oko e loku ta fe lo
2: lati je ko ro awon eyan lorun
1: to ba de feel like ko a le mu ti patipa
0: okay te ba fe wa soko mi ba nsin ti mo ni ah ko wu mi ke wa o
1: yeah ni wa ki la fe wa se la fe wa se
0: wi wa ten wa soko nkini ten lo si nbe
1: lati correct nkan to wa nbe tabi lati fun eni eni kudus to ba se daada a je ko mo pe nkan to se ida
2: ati la mere wa lati to fun ni moran si
1: lati pe baba baba to ba tun wa le se bayi wa tun tesi waju irin a tun po si to bere pe isekuse lo nse a tete so fun wo na wo
0: bo se nse yi o le da to
1: o le ri nkan kan mu bo nbe o so nkan ta ma n lo nse na ni
0: nti mo wa fe bere ni wi pe yato si iyen ki la awon anfani mi ti e n ba ji omo egbe
1: ti o je
0: to le je
1: yes ara eni fertilizer ta teyin na menu ba nsin
0: okay
1: to ba jo ma egbe yo jump and fertilizer e wo lenu ojo meta lati last year ni ijoba ipinle oyo tin se wa gbe form sita fawon agbe won fill the form yen won dem fawon agbe lowo
0: okay
1: won fa gbe lowo sugbon to ba jo megbe tori chairman egbe kokan lo ma sign ni kan be
2: lo ma so ni duro fun
1: lo ma so ni duro fun pe omo egbe mi ni o akowo bowe aju we delay ti e aju
2: gogo
1: atoko e so won le mo pe abe egbe bayi lo wa ni local government bayi
0: nje ari en to je omo egbe ti oloko
1: ko se dodo oko na la ma po ti o ba ni crop ani animal
0: ti o eje kin so be nje aro me egbe ti o nse agbe ka so be
1: e
0: mo gbe ta ba pe yan lagbe isi da ko ni oko abi ko le eran nkan osin
1: to ta ba ti ri royan be
0: ale ko je sori awon to nta nkan to ni se pelu nkan ogbe
1: ta ba re yan be won to nkan kan rara won de wa keko ahead of the time kan to bere ti won ni ti a mo pe teyin o ba ni eko lori nkan kan anything to ba fe se o ma ri bako bako so ti ru won ba wa awon gadidi so mo fe wa keko ni o tori mo fe bere oko mi ni igba bayi a de welcome won
0: e je wa so bayi e je n bere bayi pe jiji omo egbe awon anfani po teyan mo ni sugbon nje ijoba gan ni ijoba abile yin so da yin mo
1: awon dada awon director of agri
0: won da yin mo
1: mo ma entertain wa lojo ipade wa
0: entertain bi ke mo
1: fun wa ni snacks
0: okay
1: fun wa lomi
0: emi se bi boya gan mo dining perin pa inerin
1: o ma fun wa o ma fun wa ni o le je biscuit ati mineral anything won sha
0: yin ni pe lati fi so fun pe awon si ati leyin
2: won mo yin o awon si mo ri yin
1: ba data wa wa lowo won
0: eni akosile lodo won e je wa so pe gege bi egbe agbe se awon alagbado nikan ni won wa labe yin ni abi ata gbogbo e nkan
1: commodities
0: o commodities awon tin sin nkan na
1: ateni tun sin nkan ateni tun gbin nkan
2: gbogbo oni koko
1: gbogbo won katata
0: bi mo se nsin oso mo lo nsin mi na le jo sorry mo se nsin adi asi wi o ta si so mo fe ti bread mo njaga
2: mo si
0: okay so gbogbo awon ni nkan osin na abe yin ni won wa doyi ta ba mo idi ti mo fi fe ka yanan ne ta ba nsoro nipa agbe isi agbe isi agbe tele tele nigba awon baba wa ti ba nsoro won ni isi ogbin ni won mo pe agriculture be ki se isi ogbin o ti kuro ni isi ogbin o ti ko isi ogbin isi osin ati awon to wa laarin re ta mo si chain value chain
1: so
0: gbogbo o ta ba nsoro nipa ise agbe oyi o ti yi awon kan wa o pe boyan ti an da ko ni kan ni mo se nbere
1: ti mo se nbere produce nkan te nu nje because ese adiye na e papa je ni e produce eyin
4: atele de abi to process
0: iru awa ta nsin din nisin a papa je ni
1: protein
4: ayan
0: okay
1: so ba gun yen le fry e kan
0: o n fe mo sin ayan ayan
4: o n je ja
1: pe ayan protein to
0: protein ayan ju o po ju kini lo
1: e bo se n don ni
0: e mo so fun bi mo di so fun asuso pe ila tin se ko ye mo fi iru nikan si ko mo gba ayan mo
4: ayan
2: gba won le don rin legbe ogi ni
4: agbe ala ayan
1: okay we lo ko to won yin ba te e le yan dada e le fi
0: mo o be ise lesi e jeun e je nzare mu ipolowo oja amo kin to lo fun ipolowo oja on a popular demand awon eyan tin so fun mi pe Okon Joseph BSF seminar ten se ejo e ba wa tun gbe kale batch 3 la se tan ta fi pada si osin oyin se gbagbe ati wa fe se batch 4 bayi ipari osu to nbo nla se Friday Saturday osu ti ipari osu o Friday the last Friday and Saturday no month of July on la fe se BSF Black Soldiers Fly nla fe se idanileko le lori awon eyan tin pe mi oro ere ko enu bo liko igba o le se tori idi eyi nla ti fe se iwo to ba mo wi pe o fe kopa nnu re BSF training o fe kopa ninu BSF training pe number mi n o fi number mi sita ti n ba pari eto sugbon e ja sare polowo oja n olorun gbese
5: Wajiru FM 96.7. kọkọrọ aṣeyọri ti yẹn fi le bọnu ṣe atoṣi jitales lo njẹ ọna abayọ kan ti yẹn fi le bori kosikosi ojoojumọ jitales international ni jitales international riro ni lagbara lile ṣẹwọgbẹ didaduro digbi lairọgbọ ko le jọba iṣẹ ti wọn niyẹn awọn ẹrọ loriṣiriṣi lo ti wa ni jitales international lọpọ ko yọku lowo ti o gajara nipasẹ ẹka ile iṣẹ wa martin tech industries awọn ẹrọ bi palm oil mixer and digester pure water machine ice block machines gaari processing machines popcorn and palm oil machines chalk mold and nylon machines jitales international àṣírí oko òwò ajé yíyọni nínú iṣẹ́ òun òṣì bẹ́ẹ̀ bára àwọn tán tayọ láàrin ẹgbẹ́ jitales international ni wọ́n rọ̀gbọ̀ kúlẹ̀ àwọn gẹ́gẹ́ làṣírí àti rọ́wọ́ ti bọnu gbọ́ bùkátà láìsanná ní ara tọkùnrin tóbìnrin tọmọdé tàgbà jitales ni wọ́n kó bẹ́rẹ́ fún ìwọ náà ṣe kàn sí jitales international lónìí jitales international ló fẹ́ gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú gt bank akínyẹmí bus stop ring road ìbàdàn fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé 08056046055 email ademola.1@gmail.com jitales international ọ̀nà àbáyọ kúrò ní iṣẹ́ òun òṣì tó dájú.
6: Ronú ọ̀sẹ̀ tuntun lọ pẹ̀lú agbára, àfojúsùn àti ìdarí látòkè ọ̀run wá ní gbogbo ọjọ́ Monday láti aago mẹ́fà àbọ̀. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí Lágelu 96.7 FM fún àdúrà àti ìbùkún àràárọ̀ látọwọ́ CAC Gilgal City. It's a refreshing morning prayer tonic designed to strengthen your faith, realign your week and speak blessings into your day. From 6:30 AM on Lágelu 96.7 FM, Pastor Sularin Olúwafẹ́mi Sola ni yóò máa tukọ̀ ètò orí rédíò alágbára yìí bí a ó ṣe máa fi àdúrà àti ọ̀rọ̀ Olúwa bẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ wa ni ọ̀nà tó ń tọ́ni sí àṣeyọrí. Make it a date with the God of Apostle Ayo Babalola, the God who answers by fire. Ẹ má gbégbó ẹ̀, ẹ bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ ajé pẹ̀lú àṣẹ àti ìṣẹ́gun látòkè ọ̀run wá.
7: Press Concert Season 10. Iyin pamele la ma da pada fun Olorun. Ekewa iru eleleyi agbekale lato we mi mimo. Nipase Kemi Robot. Date Friday 19th June 2026. Venue Hall of Grace, Jogos Center, Liberty Road, Ibadan. Luti ma waye o by 8 p.m. prompt. Aago mejo asale la o ti bere. Awon olori emi olokiki to ma minister. Ministry Evangelist Dr. Bola Are, BC Alawiye Aluko, Bukola Akinade Sewole Jesu, Bukola Bekes, Jitude Are, Apeke Ola, Remileku Amos, BBO Oluwa Nibisi, Fafore Taiwo, Dare POP, Fumi VOP, Kemi Amadasu, Adami Lola Alabi, the convener is Kemi Robot. Nibi Akanshe Pade Yi Bambile, Season 10 Yi Nikajok Bui Okme For Lorun, Kemi Robot, Lorun Fi Rajero, Ale Friday 19th June, Odu 2026 Yi, Ni All of Grace, Jogo Event Center, Liberty Road, Ibadan. Maximum Security Guaranteed, Eto Abotomu Yeyewa Fumu Buyo, Aok Baoriya Yo Legi Yi Bambile Yi Lorun Kon Jesu, Be There.

okunkun biribiri sa wa lori awon eniyan ṣugbọn oluwa ran ranbo o ogo re si farahan lori re awon orilede yo wa si imole re ati awon oba si imole owuro re gbe oju re soke ki o si wo gbogbo won sarajopo won si wa sodo re awon omo re okunrin yo wa lati ona jinjin awon omo re obirin ni a o toju ni egbe re ni igba na ni iwo yo wo ti oju re yo si ma dan okan re yo ifo yo si kun fun ayo oro inu okun ni o ko wa si odo re si odo re ni oro awon orilede yo wa awo ibakase yo bo gbogbo ile re awon awon odo ibakase midiani ati ti efani ati gbogbo won lati se ba yo wa won yo mu wura ati turari lowo ti won yo si ma kede

0: Okay, let's join Pastor Joyce Meyer on this one, the Yoruba Nation. Kini Feto Oto.
1: Ki e mo eleyi pe akoko isoro ni ojo ikeyin yo je awon ojo to le gidigidi to ma soro lati farada to si ma le lati kapa nitori awon eniyan yo wa ti o je pe ara won ati owo nikan ni won yo feran bayi mo fe so pe a kan soro nipa yi ojo oni ni ati pe a soro rara nipa ijo tabi awon onigbagbo sugbon mo ro pe a mo pe awon ahun die si wa awon onigbagbo ni motare eni nikan si wa kaakiri ami mo mo pe ki ise eyin o ye mi daada pe ki ise eyin sugbon a kan fe gbadura fun awon ahun onimotare eni nikan kristiani ti won si ni lati ni isipaya nipa ki ku si eran ara ati gbigbe fun olorun owo nikan ni won o feran ife kufe ti won ni si oro lo ngbe won ninu won yo je oni ale oni gberaga ati oni sokuso won yo ma se afojudi si awon obi won won yo je alaimore alaibowo fun olorun oninu buruku akon ma gbebe abani je ni won yo je se mo nkan ti yen tumo si nigba ti awon eniyan ba buru won le wo awon eni won ki o de ma se won rara bi eni pe awon lo ye ki won gbianju lati wa nkan se nipa re hello miran lo ye ko ma saba ma se nkan kan sugbon lona kan tabi omiran ki je awon rara oninu buruku akon ma gbebe abani je awon ti ko le ko ara won ni janu onroro awon ti ko fe onrere odale janduku awon ti ojo ara won loju pupo awon ti won feran faji bayi olorun se eleyi ma pari ni ese meji si toyin mo le bayin ko pe eleyi o kin se ona to dara lati bere ipago kankan awon ti ko fe onrere odale janduku awon ti ojo ara won loju pupo awon ti won feran faji dipo ki won feran olorun ni ode ara won dabi olufokansin toota sugbon won ko mo won si ko agbara ti esin toota baye je ka duro nibe yen ni nipa eleyi ni gbogbo eniyan yo fi mo pe eyin ni so pe ma fun yin gege bi ofin tutun kan e feran ara yin gege bi emi se feran yin nipa eleyi ni gbogbo eniyan yo fi mo eyin ni omo leyin mi se mama saba ro pe anilo kenikan feran wa sugbon looto o si anilo ni enikan lati feran gbogbo wa la de le ri iyen ni omo leyin mi se mama saba ro pe anilo kenikan feran wa sugbon looto o si anilo ni enikan lati feran
0: looto a ma wo wi pe eyan ni lati feran wa awa si ni awa gan anilo lati feran eyan ta ba ro beyen gbogbo wa la ma nife omo la keji. Thank you very much. That was Joyce Meyer, Yoruba Nation. Kini ife toto, ife toto oni feran omo ni keji re gege bi ara re. Thank you for being part of the program. I have to go. Thank you very much, Oluwafemi Williams. Thank you, you and you. My name is Shola Are, Omega Child of God.

apasi agba fun ajo eso asobode ile yi yin controller general ti o lo ni office re ajo ndlea ti yojo oro sita wi pe ajo na ni won doju sun itakun yi ti yo wegbo dekun fun awon oniwa odaran are zelensky nlo ti fi oro lede wi pe ki belarus ki won ko awon irinse yi ti won lo ninu ikolu ti orilede ukraine ti won doju sun orilede ti won fi kolu orilede ukraine kuro ni ile na laarin ose kan iko agbabolu super falcons ni won ti wo ipele eyi ti o je ti dije wafcon 2026 awon iroyin on re lekun rere

a fi ope fun olorun eledorun ati aye baba jesus christ olu ati olugbalaraye pe o tun fi anfani ati ore fe nla fun wa lati wa tesiwaju ninu eko lati no bibeli ti soro olorun pelu eni eyan wa lasale yi a dupe lowo yin pe en te ti gbo wa a si dupe fun awon akesi ite n pe wa si ati awon ibere ite pe yo sere lowo fun ati ni oye otito oro olorun ite pe e fi sowo siwa pelu a fe pe akesi si un yi leko si pe ijo kristi ko wa fun titako enikeni tabi elegbe jegbe ipinu wa ohun naa ni lati se afihan ese kristi bi o se ri gan ninu majemu titun tori pe nipase nini imo yi oni ohun ti a ba se ninu ise ise wa bi o fi se itewugba lodo olorun ati fihan saaju pe ki se gbo ohun ti omo eniyan to n da lasa ninu igbiyanju re lati se olorun loni ohun lo se itewugba lodo olorun olorun fe ka ma wadi ki lo se itewugba lodo ohun tori naa orile ina la o ma tele lati ma tesiwaju ni akoko yi ati ri bi o se je pe ere ti jesu kristi ohun nikan lo le gba okan la ati fihan wa ohun to je koko meta ti n be ninu ere jesu kristi akoko jesu ku nitori ese araye ekeji a se oku re bi a se se oku eniyan le to n fidi re mule pe lo titan ni jesu kristi lo ku iketa jesu kristi a fi okan sile ni ipo oku olorun ji dide ni ijo keta lati fi ireti iye ti ko ni pekun gbogbo eni to ba gbagbo na omo bibi kan so ti olorun lori eleyii lati a fi han wa pe yato si awon koko to n be ninu ere otito to n gba okan la awon ase pato wa ti enikeni to fe je anfani to n be ninu eje ti

0: lorukọ Jesu.
1: Ogo ni fun oruko Oluwa.
2: Hallelujah.
1: Mo so wi pe ki gbogbo ogo ko ma je ti Olorun.
2: Hallelujah.
1: Mo gbe oruko Oluwa ga fori ofe mi ti mo tun ni. Leni lati ba gbogbo eyan alaye soro. Gege bi iranse Olorun. Sugbon ju on gbogbo lo, saaju on gbogbo. E je ka teri ba ni gbogbo bi ki bi ta ba wa lowo lowo yi. Afa won ti won wa moto. E je ka fi oro na le nti si oro lowo. Oruko Jesu.
2: Ame Jesu.
1: Baba wa ti nbe lorun agbe nge Oluwa gba ope
2: wa. Ame Jesu.
1: Eni to ni wa gba iyin wa.
2: Ame Jesu.
1: Olorun to mo wa gba iyin wa.
2: Ame.
1: Olorun to mo wa gba iyin wa.
2: Ame.
1: Oluso oro ya ti o nkawe Oluwa dawole wa.
2: Ame Jesu.
1: Olorun mi si wa.
2: Ame.
1: Gbogbo eti to se tan lati gbe oro yi ko Olorun ko mi si. Oro na ko si aye yin ni.
2: Ame.
1: Be ni kori.
2: Ame.
1: Ogo ni fun oruko iwo
2: Olorun. Hallelujah.
1: Jesu Oluwa wa.
2: Ame.
1: Lekan si mo ki gbogbo eyin daddy ati mommy ni gbogbo ibi ki bi ti e ti ni ore ofe lati ma gbo mi niru akoko bi eyi. Mo gbadua. Pe ni oruko Jesu ara oni ni yin.
2: Ame Jesu.
1: Mo ki eyin egbon ati aburo mo gbadua wi pe ara o tu wa.
2: Ame.
1: Bakan na ni mo ki gbogbo eyin elegbe mi ninu ogba. Eyin ti a jo npin oro iye yi gege bo se to ati bo ti ye. Mo gbadua pe loruko Jesu a ni subu dana.
2: Ame Jesu.
1: Emi ani ta ngbo re lakoko yi to njise Oluwa lowo lowo bayi o na ni Festus Olabamiji Oyesola. Eni ti orun ati aye mo si woli oyinbo omo oba Jesu alafia ni fun yin o.
2: Amen.
1: Lai gba yin lakoko mo nlo ninu oro na gege bi Oluwa ti fi ran mi. On ti an pe ni egbon o yato si baba egbon ni omo ti omo balaye bi ki ba si wa se wi pe egbon ba je omo to ni anu ko padada poju fu wi pe lati gbo bukata buru sugbe eru baba o ni omo e gbogbo nto ye ko je baba logun awon baba daada o na ni bawo lo won se bayi ni aji omo awon pade won si lakaka gege bi eda eniyan magbara won ti gbe lati te omo won lorun akori oro ti ni so wi pe simile agbara to ju agbara lo agbara to ju agbara lo oni baba lori omo mo gbadua gbogbo eyin omo e ni sise o.
2: Amen.
1: Simile agbara to ju agbara lo mo nlo ninu oro na mo nlo ninu oro na gbogbo oro asowole mi akori mo kojopo mo wa nse to bayi a je ka lo ninu oro Olorun ninu iwe Luke ori ikejo ese iketalelogun de ikedogbon Luke chapter 8 verse 23 to 25
2: bi won si ti nlo
1: bi won si ti nlo
2: o sun
1: ongbo yi o
2: sun iji nla si de
1: awon wo ni won lo Jesu ni balogun olori ogun baba toju baba lo eni to lagbara lori iji aye eda eniyan o lagbara lori aini aye eda eniyan gbogbo awon omo eyin ni won jo korapo jopo ti won si ririn ajo lo bi won na se ririn ajo aye leni bemi na se ririn ajo aye mi loni mo nsoro labi akori to so wi pe simile agbara to ju agbara lo mo ngbo yin
2: o nfe ni oju adagun
1: iji o nfe ni oju adagun
2: won si kun fun omi
1: ibe kun fun omi
2: won si wa ninu ewu
1: arakunrin ati arabirin emi o mo nu ru nti won na wa leni sugbon ti nko lominu wi pe ona wo le yan gba bayi ibo le yan ba iru eleyi ja irin ajo re o won na ti ri ewu nbe pe ye bawo ni ma ti se eleyi se nto le lo sabanya kankan ko se ndani kankan lagba lori re ani Jesu olugbala ara aye to lagbara lorun ati aye ti a fi agbara fun lorun ati ni aye o lo ba simile o gangan ni agbara to ju agbara lo eleyi ti e mo ni ki so fun nipa e lo ni je ki so to to fun ele ni gbogbo awon eda laaye ti won le pera won ni ti an ba pera won loni ke se gbogbo won l'Olorun mo ke se gbogbo won l'Olorun ran idi niyan o ero de moko gbo mi daada sugbon bo ba mo Jesu gangan fun ara re balogun eni to lagbara lori ji to lagbara lori ewu ibakuku da po tori pe yo tete gba oro re ru yo tete gbo re ninu aroye re arakunrin ati arabirin akori oro I so pe semele agbara to ju agbara lo yes
2: won si to wa
1: won to Jesu wa
2: won si ji
1: won kiesi pe boya nsun so le reti gbo ta won bayi mo okunrin ma ti loran gbande okunrin ma ti sun won eru n ba won beru aye ti e na ti n ba o bo ti ka irin ajo yen ati waju yen kun ewu iwo na o se to Jesu wa ki won na to wa ba won me yi se to wa ti anji hey oluwa onsun ni onsun ni ewu mare won na ba olorun soro nipa iri ajo re tin ko lominu yes
2: won si ji wi pe
1: won ji wi pe
2: olukoni awa gbe
1: tori an ti riji ye ati omi repete yen bi nti awon o le escape ta won o le bo ninu e eyin na si mo pe beyan ba doju kon to koja agbara re eru oba nti mu eru wa na ni to koja agbara eyan idi niyan temi mo fi so yi pe ko simile agbara to ju agbara lo anu o ma daju lori re
2: ami Jesu nigba na ni
1: Jesu Oluwa dide
2: o si ba efufu oriwo omi wi
1: o ba efufu lile yen ijiye ati riru omi o ba wi
0: gbogbo ẹ̀yìn aládùúrà Jésù Kristo orí títún dẹsẹ̀ dúró láti fàánú faṣogun ya pẹ́rẹpẹ̀rẹ lára àwọn tó ṣetán láti képe nínú ìpàdé àdúrà lágbára tó ti di ọjà àgbáyé ìpàdé àdúrà lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ tí ọlọ́run fúnra rẹ̀ paláṣẹ fún wòlíì àgbáyé ni Prọfẹ̀sì Ọlábànjí Oyèṣọlá bàbá òyìnbó ọmọọba Jésù nínú ìjọ Fellowship of Disciple Gospel Church amúlòkọ Àkànrán Ìbàdàn ní gbogbo ọjọ́ Ìṣẹ́gun Tuesday pẹ̀lú àkòrí àkókò nínáwó agbára ìyanu Ọlọ́run ìwọ náà dìde fún jẹ́ ká lọ síbi tí Jésù ti sọ lórí burúkujọ lórí rẹ̀ látago méjìlá ọ̀sán làwọn èèyàn ti máa nàró sọ́sẹ̀ képe Jésù aláàánú títí di ago mẹ́ta àbọ̀ ọ̀sán pẹ̀lú ìpè Ọlọ́run lórí àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè àtàwọn olórin ẹ̀mí àti bàbá olùgbàlejò àgbà Prophet Festus Ọlábànjí Oyèṣọlá bàbá òyìnbó ọmọọba Jésù gbogbo ọ̀nà ni kẹ́ wádìí ojú ọjà amúlòkọ Ìbàdàn ẹ bẹ̀rẹ̀ jọ́ọ̀jì bàbá òyìnbó ọmọọba Jésù bẹ́ẹ̀ni kásẹ̀lì yóò máa bẹ̀rẹ̀ láti dédé ago mẹ́jọ òwúrọ̀ jáde ẹ gbàdúrà fún mi sà 0803-381-8272 nínú ìpàdé àkọ́kọ́ nínáwó agbára ìyanu Ọlọ́run tọ̀sẹ̀ yìí ìwọ ló máa sọ testimony kò yẹ kó o miss ẹ.
1: Arákùnrin àti arábìnrin ìkéde tó o gbọ́ yìí ìpàdé ọ̀sán gan ni àwọn èèyàn tí ń ráàyè ń tọ́ ọ́fíìsì wá wọ́n ń tibi òwò ńlá wọn wá tó rọ́mọ̀ wípé máa bá wọnú rẹ̀ wá lẹ́yìn rẹ̀ èrè ńlá ni ẹ̀yin ọba ẹ̀yin ìjòyè ẹ̀yin aláṣẹ gbogbo yín là ń pè é gbogbo ẹ̀yin oníṣẹ́ ọwọ́ tẹ̀ǹká wọlé wọ ẹ̀ máa bọ̀ ẹ wá gbàdúrà sí ẹni tó da yín tó mọ̀ yín tó mọ̀ yín lẹ́yìn gbogbo rẹ̀ ẹ̀yin náà sì yan Ọlọ́run lógo aago méjìlá ọ̀sán ní gbogbo ọjọ́ ìṣẹ́gun Tuesday onípàdé yẹn bó o bá fẹ́ rí mi ní ìdojúkọ rẹ ni nìkan ló lè dé bí ọwọ́ aago mẹ́jọ mẹ́jọ àbọ̀ ní nǹkan kan gbà lọ ẹ o. Yes, ẹ̀ka.
2: Wọ́n sì dá ìdákẹ́rọ́rọ́ sì dé.
1: Ìjì dá ìdákẹ́rọ́rọ́ dé. Yes.
2: Ó sì wí fún wọn pé ìgbàgbọ́ yín dà bí ẹ̀rù ti ń ba gbogbo wọn tí a sì ń ṣe wọn wọ́n ń bi ara wọn pé irú ọkùnrin kí ni èyí nítorí ó bẹ́ẹ̀ fúfú oríwó omi wí wọ́n sì gbà tirẹ̀ wọ́n sì gbọ́ tirẹ̀.
1: Irú ọkùnrin wo lè yí o hallelujah irú ọkùnrin wo lè yí o hallelujah ó ń lajú àfọ́jú ó ń jí òkú dìde ó ń pa ìjì lẹ́nu mọ́ o hallelujah ọkùnrin tí mò ń pín ọ̀pẹ́ kan wádọ̀ rẹ̀ nìyẹn tó bá lè wá sọ́dọ̀ rẹ̀ ó rí pé rírú omi yóò dàkẹ́ jẹ́ ó rí pé ìjìyẹ yóò sinmi àánú ọlọ́run ọmọ dàjú lórí ẹ̀ mo ń tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ ká lọ sínú ìwé máàpù orí kọkànlá ẹsẹ̀ kejìlélógún àti ìkẹtàlélógún rẹ̀
2: Jesu sit down.
1: Jesu ora sit down.
2: O si wi fun wa pe.
1: O si wi fun wa wi pe.
2: Eni igbagbo si Olorun.
1: So ti baba ekun ka oro ekun ka nwi. Oro o se ko la nwi. Ekun to ti gborun loju re ti oje ororun sunma. Nigba to ani wo wonu adua yen wa. Ko se ni kankan ti o so fun to fi ma jeri si agbara Olorun. Gbo mi daada mu so fun o. Mi le emi esen ti o da kun soro re. Wonu adua yen wa. Anu Olorun yo daju lori e.
2: Amen.
1: Eka.
2: No ton ni mo wi fun yin.
1: No ton ni mo wi fun
2: yin. Enikani ti o ba wi fun oke yi pe. Sidi.
1: Sidi o.
2: Ki o si bo sinu oko.
1: Bo sinu oko.
2: Ti ko ba si siye meji ni okan re.
1: Bi o ba ti siye meji ni okan re.
2: Sugba ti o ba gbagbo pe.
1: Sugba to gbagbo nu oke e pe.
2: O ti o wi.
1: O to nso yen.
2: Yo se. Yo ri be fun.
1: So ti gbo. Igbagbo lo mu wa. Ko si nkan kan ti nko le olowo. Igbagbo oni ko mu wa. Bo ba fe wa nu adua lojo segun Tuesday la go meji la osan la mu loko lona kanran mu gbagbo re wa ba Jesu o ri wi pe ije aye re yo da ke je
2: amen
1: o si ni o ni rogo o ni sukun ma
2: amen
1: o ni like o se mo
2: amen
1: ni pari e je ka lo sinu we Matthew ori ikeji di ni 30 ese keji logun Matthew 28 verse 18
2: Jesu si wa
1: Jesu si wa
2: o si so fun won wi pe
1: o si so fun pe
2: gbogbo agbara ni orun
1: gbogbo agbara ni orun
2: ati ni aye
1: ati ni aye
2: ni a fi fun mi
1: Oluwa lo so be o ke se woli oyinbo lo so be ni mo fi so fun yin pe ki sa pado ki sa palu bibeli wi pe ki wa na dan wo ko si ri pe rere ni Oluwa o ni gbogbo agbara lorun ati laye o lati fi fun ohun e to n bere pe ko torun wa awa ngba to ba ti gbagbo loruko re e to fe ko sele lori ile alaye a fi di mule bi gbagbo re ba gbe o lo wi be o si nse be awon eyan si yin logo ileri re ni pe ohun ni fi ogo ohun fun enikeni ohun o si ni fi yin ohun fun ere gbigbe o ngba ogo lojojumo Jesu ni mo fi lo arakunle ati arabirin to ba le ni gbagbo ninu re ti e na o se se o si yin oruko Oluwa logo nti npo lekun ye to gborun loju re yin iji aye iji okunkun iji ogun idile ki nso to to fun o ki seru ogun la wa ja laye o me yan ah se segun laye ni ba mi ti manda sa segun wa laye ni ki a to laye ogun laye sugba bo ba le sunmo Jesu to ba le gba Jesu gbo bibeli wi pe ologun ni olorun o le logun ati wi pe Oluwa lo ko re ogun laye o bo ba ti feyin ti en ta nso nipa re agbara to ju agbara lo yi o ri wi pe ogun o teri ba fun o si wa logo okan ri o si wa bale anu Olorun o ma daju lori re
2: amen
1: o ni gba ro yi wa sodo Jesu yo si dara fun o
2: amen Jesu
1: mo fe gbadua mo fe gbadua e ja to pade njo mejo number mi akoko 080 330 81 82 72 number mi akoko 080 330 81 82 72 number mi ekeji 080 58 82 80 10 emi ni ngo gbe bi ngo ba gbe to pe mi ngo ba raye boya mo ti wa nu so ji kan da bo ti di anu daju lori e oruko Jesu
2: amen Jesu
1: irin aju aye e o ni darin mo
2: amen Jesu
1: ati iji ati afefe lile atome nla loruko Jesu ki won simi ariwo laye
2: amen Jesu Christ
1: ora anugba
2: Jesu
1: Oluwa wa.

0: aka balance to je ki ma put that right
1: o ya wa je ki ja e si ja e si Ije lo mo pe fun osu marun akoko odun yi ka se tin du awon eniyan ninu be lo fi ayo ku oka awon eyan lai si idaduro kokon lati ni ya cashport si valentine cashport easter cashport to tun yeto si workers day cashport ile to gbona gbona titi di ile ye cashport pelu agbo nla kan to je akoko se ru e lotutu ati lododo e ti mo ka se pelu oto onu to ba so be o ma se be logologo lasiko yi akoko ti to fun media cashport Cashport. Ninu oṣu June. Owo to le ni milionu lona ajota naira wa fun jije. Ati bi awon to ju ogota eniyan lo lo ma ni ipin lati je lose kokan. Ma se fa seyin, ma jora re lenu. Gbogbo ayo to ba je duro fun anfani lati yi igbesi aye re pada. Bo se nta to tun ta si, be la anfani re npo si. Wednesday 24th of June yo jo ju ayo la. Pelu rire lala kan tun. O ya bere si ni lo ma ta pelu code e lori Splash FM *347*1004*1#. Lori Lajelu FM *347*1004*2#. Be lo tun le sabewo soju opo website www.cashe.ng. Media Cashport ni ju. Akoko yi pada riri re ti de o. So ti cashe. Mo ti cashe. Cashe.
2: La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio.

i aduru wo so kari gidi ti nbe nu e le kan si e sami eni wa ki yin ku ewu ko ni gbe yin lomo lo o tori n toju abi a mo nri n toju alaboyun nri awon iya wa eni won le so won ni gba mi yo mo si awon bi esu e eba mi yo se awon bi kawon mo bi elomi o egbe bayi ni o ti o mo ti mo mama kan to ni eyin eyin re o eyin rire bi bo en toju alaboyun rinu kalaboyun wa ru ke ru fosun mesan ha ko se sa oke e ko ru la ko wa bi mo na tan ko bere wahala omo kan se wa to je pe bi tin pa won bo latorun bi ki won ge gbogbo onje aya

0: seri gba mo gbo muri awa le se mo pe nti o ba go ni egbon ju ni lo ni awa le pe eya o ma wa negligent ni abi abi kini ka pe abo finu wenu lo jewo o finu wenu lo jewo eba mo ti mo ko fere kini mu ya ohun senator pede pede mo ni nbo yi abo mi makinde fasun le abo nko ni mo wa sumo mo tete se dada mo wo ma makinde fasun le leyi pe makinde fasun nde mo se mu fonu nu mo ba pe mo ni mo ma ri nkan kan ah olomo sele ni sa o sele ni sa ah e nkan buruku mo le yi ma wo emi o ko seni ti o tu ola o e nkan buruku mo le yi mo fe ka fara bale ka tele bo se nlo lale ni eyo kan la lu lo lu toro e ka kogbon to wa nu e abekuta lo ti sele o abekuta be ba mo ebe ti won pe ni ijaye tuntun lona randa en bi gba ta ba ko labekuta ta nlo na ilu awon goke ran lo na aye toro ebe ti won pe randa randa about gan ni won ge si randa o ni bi randa about kan bayi to wa ni bi ta ti ya sona gbora ti kan lo sona yewa alamala e baba ti kan lo sona yewa ikan bo latabekuta randa about yen ni won pe randa igbon gbogbo be ngba kan ngba won ti won si egba won si nse isedale re lo ti owo le se wa nperete ni won fi lo angba na meta ni agbenu gbo se ko mo se ro pe abekuta ni fi di pagba si o goke mi o le gbenu gbo inu gbo nbe ni ma lo ra le se ngbo jo ni ba ni wa ni le plot kan be to wa tun to sun megbe ona 65 million mo ne 65,000 wo so e lo ni 25 nkan kan ni laye gba ti mo nso won ni 65 million ni plot ile to sun mo titi ni area be mo na kin lo de aye lo antoni ibeun ibe jeun tutun loro ti mo nso e ti sele lose to koja ina ni that my daye to sorry ije n tutun ni bi ebi ti eye tin civila enje bo lo se rin o makinde na ni o salaye tori ngbo salaye fun mi mo loro buruko to n terin kini o sele ni ijo June 12 gangan nkan bi ose kan abo ko to de gba na ni bi June 4 ni arakunrin kan o sise bi hotel kan omobirin na ma nwa be ibe eyin okunrin oloju ko mu o lo e wa nkan fidile o e ko gbon to po lale yi e te ro pe e ti rifa e ti ko fa nu ngbara lo ba dojuko omobirin yen o kan lo ba jo yen gbo si ti jo yen ona liluku lo gbe leyin lo gbe lo le eni ki wa lo sele le mo ni June 12 ojo nla ni June 12 fun awon ebi e ba mu kini e ba mu bi bayi ojo nla ni June 12 fawon ebi nde aketun ya bi aketun de ko ni ha nkan la sele eni kin lo se en to sele re nigbati arakunre gbe arabere yen leyin to n gbe lo le ile o se jina si ile egbon e oko gbe leyin lo le egbon e na o se introduction first of all introduction
1: ìyàwó mi nìyí o ṣe mo rò pé ti máa ń ṣe wọ́n ti máa ń ṣe tẹ́lẹ̀ pé ìyàwó mi mo ní kí n wá mú kí n yẹn kankan lọ́mọ yẹn náà ń sojú rèé déédéé and so nice sí wọn ó ti nice sí family ẹ̀gbọ́n arákùnrin ìjù ìyẹn dẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ bímọ ni ọmọ ti ń lọ sí bí oṣù mẹ́rin kò tí ì pọ̀ oṣù mẹ́rin àmọ́ ti lé lóṣù mẹ́ta yóò ti bọ́mọ yóò ti sọ ẹyìn rókótó jẹgẹjẹgẹ yóò ti gbé pọnpọn yìí ẹ jẹ́ kí n lọ mo fẹ́ lọ fẹ́ gas mo fẹ́ lọ ra ẹran ní kára mo fẹ́ lọ ó dẹ̀ ń gbé ọmọ ìyá ọmọ rò pé àìrẹ́ ni ṣagbára àbí nígbà ó ti rẹ́ni ràn lọ kí ló tó kù ọkàn ń balẹ̀ bọ́mọ bá ń sunkún nìkan ni ó gbẹ̀wá fún ìyá rẹ̀ ó sì fún ní yóò fún lóúnjẹ yóò tún fún oúnjẹ fúdù ní kinní ti wọ́n wọ́n yẹn tètè bẹ̀rẹ̀ fún ọmọ ní ìsìn ẹfun lọ́yàn fọdún mẹ́ta oṣù mẹ́fà mo mọ yàn tọdún mẹ́fà mo fẹ́ tọdún mẹ́fà tí mo fi mu yàn tí n bá lọ skul tí n bá tún padà dé n tún gbé bo mọ́ mi wà nígbà wọn tiẹ̀ sì bí àbúrò mi tí kinní sí wa bábúrò mi bá mú sáìdì kan èmi náà mú sáìdì kejì tó bá jẹ́ ọmọ bí irú tèmi ni ọmọ yóò ti fẹ́ jẹ ayayẹ rẹ pa ẹ wá wò fódìdì oṣù mẹ́ta àti bí ọ̀sẹ̀ kan ẹ̀jẹ̀ lọ́dà tí n bá lọ́dà tí n bá dé torí a ní láti jọ ẹ wò ẹ rí gbogbo ohun tí mò ń sọ yìí ẹ rí píkṣọ ẹ rí ilé wọn ẹ rí bí ìrìn àjò ṣe rìn ẹ ní kí ló ṣẹlẹ̀ gan ẹ gbọ́ lálẹ́ iṣẹ́ alẹ́ ọ̀kan yóò kún àkúndẹ́nu ni yóò kún.
2: Àlòyé.
3: The power of God is working as of old. That is why you are invited to 30 years apostolic calling. Hooray! Team, House of Glorification. Come, let's celebrate Jesus at Team of Elisha Ministry, Champion by Faith Church. Eja just celebrate your Gbodu, Ise Ranse Ipe Woli, Ti Olaba Won, Woli Agbaye ni. Prophet S.A. Arogundade, Bere ni Wednesday, Ojo Kini, Osu Keje, Si Friday, Ojo Keta Osu Keje Odun Yi, Lago Mewa Sale Lojo Kokan. Host, Prophet S.A. Arogundade Ministry, Prophet Oni Peter, Prophet Bankole Joseph, Prophet Olatunji Alabi, Guest Minister, Babatunmise, Tabitha Feromi, Ola Dosun Twins and Evangelist Brigette Arogundade Venue Team of Elisha Ministry Champion by Faith Church Old Ife Road Akigbade Mato Ibadan Not this First 150 people to attend shall be given 10,000 naira each For more inquiries 081-3087-2518 Come and be blessed in Jesus' name

0: ni bimba wo yogun bimba te juma ju ni o ba ton te woroko manikin ale yi e wo nse ku seye o adan ni nwo yi adan jo eku adan jo eye ewo ni ka pe ele aye mo ni nwo un ko ye mi mo se bere pe ta loye tori eru oro mi un wo oro mi titi ngba mi ma ni ebo loro yi tun da bayi ameni tin to mo tori nti o fe fi mu jade a tori nkan se nkan lọlọrun e mo gbo o anyaju bi e se raye bi e se le riwo tori te ba riwo nlo ban no si mi bi ijo ti ore mi di magajire konira dekunle muslimuddin ati lola ijo di magajire magaji okusinde company kini iwe re ti an fun mi ndona oni mo ni mi ba wo yogun mo ba se wo yo te koro korodo aha mo gete arabirin kan be te je lati fa akintunde ni je yetun ijaye tuntun ni randa oni mo lo bi mo bi osu meta ati ose kan seyin en gba o bi mo tan o n toju omo re lo ri ibi tintin toju oni Yusuf ojo to je aburo oko e lo sa dede were lale June 4th ibi o teji kan ni tin sise o se wole were lo gobi kan leyin obe to gbe leyin o fi han olope yemi ni nje o opo yemi na o se be kerin la ti faro po nti ri oluran lowo nu tori pe Yusuf so pe pe iyawo ni a je pe gbogbo gba la mo rira tori bo se de na lo ti koko bi oyo mo leyin to ti gbele lo ni tin fo se ke omo rotoroto ta ke se ta on fo wo se omo na re ni ka o mi po love we omo ti fall in love pelu alejo tuntun to de e bo ya won leyin gba ti an sere pe die kankan won lo le ti won lohun olohun lo mo tu ti yesufu o ti fo pe yemi pa mo juma kile o mo ojo keji lo tun ti de o tun ti wa ba lati fa ki tun de sere e kun bo mo rin omo ofura ojo kini ojo keji ojo keta ikerin ikarun relationship yen ti wa o ti gogo gidi debi pe lati fa tin ri ope yemi bi gege bi omo bi ede re gan go bi aburo o ti mu mara o ti da gbogwa o ti tu gbogwa ara le o fe le pe ki ope mo bo n fo mo lomu ngba mi e ma nsun ko tin dan lo nkesin iwo na fun lomu jare o fe le wi be nibi ti closeness ni e ti pode egba to di aro ojo kejo tope yemi de inu family gege bi ise o ti wa antimi lo man pe latifa eyin na ti wa ri gege bi aburo mi o ede mi o ti da gbogbo ara le sister mo fe lo ra erun ni kara yo be nu e si dun oro bojogun la to ri pe suka te ko to di pe o ri pe suka te ran wa nbe yo be nu mo fe lo ra erun ni kara mo kan won wo pe love wa tintin wa laarin Yusuf Ojo atope yemi to mu wale o iyan o tun fi le le yo lo yo lo bi se hotel kan ni tin sise oro lo se tin du lenu mi ju oro lo ti fe mo du lenu mi ju emi ndo de Taufik omo to so ko de ko fun mi pe ko kan so fun mi pe all is well eh n wa trule patapata n turale emi ko ni mo ni eto yi lale yi anko ni mi eh makini fa sunle ni o fenu are salaye ibirin ajo yen gangan sire amo n temi gbo leyin gba ti mo feti balẹ ti mo fi mu file ti mo se ranju si ile mi ora n si lawe lawe fun yin lo ba daro June 12 ojo kin se ni June 12 yen bo si na njejo ejo Friday eh ejo Friday ni olude wa lojo yen olude to papo mo to olude si ba je ikan si ba se ojo Friday abi to jo ba de bi ojo Wednesday ni olude ti June 12 iba mo me time awon mo mi ti ara do anyway but bi o se bo si na ba se jo se faji famianu Mhm. Pa ko yin ba so mo yin laaro. Mo se we omo tan. On gan ni kun lati ke, okun lati ke tan lo so eyin. Krobojo leyin re. O fe je ke yin o ti ma fura pe arabirin gan tin o gbodo ti ma sabia mo. Tori gbogbo be se nse pelu omo un. O jo mo eni tin tin sabia mo tin tin pon mo eyin tele. Lo ba so meyin lo si so mo ba o fi ro si o foja si eh mo fe lo ra ewon mo fe lo ra ewon ni kara mo n bo sita mi ni June 12 mo se lonu o June 12 ti be lati bi ago meji la oru ngbo da ago meji la eh ale ago meji la oru ago meji la osan 12 hours lo jade nle nbo da gun meji la oru ni won wo pe ibowo tin koja igbonwo o ibe yan ba sin tin bowo tin de gbonwo nkan mi ti wa nbe ni an ba bere se sakijo kijo ni won wa won re gun ti jaje ke ope yemi o June 12 June 13 June 14 June 15 kini June kini Friday to koja e se suru oro loro fe ma du lenu mi e wa nkan fidile e fidile nkan e ma na se e na pa na se oya eyin agun tori nloja tin ba ti toja de a wa darapo mo Facebook a si lawe lawe bo se nlo le solare o kuse
1: taluye
2: o bale bage o wole pelu steez Bitters, that will have you for your good gentleman on the body system of Bon Tarigi. I can say bitters, it all bow rich rich eyes on their daughter in Aguara Voyaja. 50 bitters, best people will be to that year more. Emuliano boys to work Peloria to fetch Shinomara. 50 bitters, who are from the Bussio Logi or Mogeto sexy, but what about to work fully active in the other room? Tabiko Molo Mogiwale Kumale Shinoma. Damn it! That's just his air. Cat is on my fed Dugun. A war. Are you by Etty Koyao? Tap up, well, 50 bitters. Go soon, Rayo. Go for maybe at all. Nibi Kibi, Nibi Bobo, at Nibba Kuba. 50 bitters is produced by the 50 Waves Limited. Esinelida ka kiri gbogbo bi ti won tin taja to jojulowo. Office address wa ni Lot 3, Light and Craft Building, Basorun Ibadan. While our head office is at Ojaja Mall, Abraham Adesanya, Ajah, Lagos. To be our distributor, call 0704 318 3929. 50 bitters. Nafdaki Jolote.

0: ye. Hello. Ah, mami. E kale o.
1: Iya beje lokede lati lora.
0: Ah ah. Iya beje lokede.
1: Yes sir.
0: Mo la rin laipe.
1: Agujere ta sa.
0: E pele ma o. Yes ma. E
1: ni pala faje ni ba yin atayin atawon ko ye mo lore mo bore.
0: Ami mama.
1: E da ku bo lawon yen ti ma ronu atori obirin ore bi pe.
0: O
1: ti duro.
0: O wa eccentric.
1: O ronu mo so di. So wa lo gbe omo olomo.
0: Eh.
1: Ah,
0: omo e to nbi o ti 30 e to bi elomi ti o 30 e o wa lo gbe lofe inru lo nti enu
1: ko se lo be ri to gbo mo fu to gbo fu ko lo gbe ko gbe lo fa wo olomo se wa je ko wa lo ro buruku te lo gbo mo olomo
0: ngbe
1: lo ba ni yawo ta wa ko fi jope ilanu ni o wo kain olomo sa nu wa
0: ya miss la mima gbo lo ra nko ma o olon seun ah awon old voices Alaji Aziz Alaji Ambali Aziz mo ti gburo won lori ta loye ti pe mo gbun won lale mo gbun iya beji olokede mo gbo lale o da be npe ohun otun kan fe sele lori eto abi tin sele lowo lowo gan bayi manifestation loku shall be well with you out there e leku to anu o aba nbi e ja koko dupe lawo awon okoto anu partners ti won dide si oro mu iwa ni ose to koja e se won ni kin dupe lowo yin o mo expect pe boya won a wa lati wa dupe lale ni to wa ni gbobi gbobi orthopedic leko oni kin dupe e se o lo to ansoro tinikan million la nso olojari kan to gbera to be amo nu gbianju oni 500 naira oni 1000 naira aro ni 200 olohun se kojo owo bi 100 dan kini kan do 3 points kini kan la nwa olojari amun gbogbo ye oluwa o ohun gbogbo ye oluwa o je oluwa tori majumo ojo na ni na ko si mi pe ka ma lo account okoto anu pe ka lo account eni ti nkan se gangan o de so fun awon ton wa pe to bayi ni a so fun mi pe ka se o mi mo reason but a se be at any rate a dupe e se gan e ku dide o olo ma wa pelu yin o eni ri nira o Thursday to koja
2: be ni eh a tun ri aseyori ni odo
0: baba mali
2: baba loju kan tan tin wa to ti se die olohun se oju won riran lojo na
0: o ma na tin wa to o ma le 2 years
2: eyin ro mama yin o 6 months ni ti won
0: 6 months
2: eni ti won koko se ni ti pe ṣugbọn
0: won lo ti le 2 eyin le won lo le 2 years
2: be ni won ya le bi 6 months ni agbalagba ni won ṣugbọn olohun se ni ojo yen so awon ti won de si lo na

baba ibaruba oba isan ara loruko mi o ti pe temi ati yin tin da papo ko sija ko saso nitori o to nu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o yi so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie to kudie ka to si la wa si tun se nipa bawo ni ogun ibile yo se ni odiwon bawo la se mele to ba awon eyan lara mu baba n bari e wa ni ona ayewo lana irinse igbalode eleyi ta ti bo inu ise isegun ibile o wa je ko ta awon yo patapata gba ni iwosan lana ti ibile ewe ati egbo ponbele ni se wa o se gbagbe wipe office wa wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu malete nibadan egbo ero bani soro yin na 0701821111 abi 08033881008 lawon number te fi le pe wa e je kin sare so bi meji meta ninu awon aisan to saba ma ndoju ko awon eyan le africa alakoko ni gbogbo wahala to le mu ki isan ara ko di lojiji ko ma si je ki eje oraye koja sawon ibi to ye ko koja si elekeji ni pe ki isan o ti fa ko ti na koja bo se ye ko na nitori awon san ara wa yen o ni iwon ba bo se ye ko gun to ati bo se ye ko sunki mo to ba sunki pupo ju isoro ni to ba na pupo ju ijagbon ni ki lo le ma mu ko ri be o ni awon aisan aromo ninu egun abi awon ona ta gbalu ara wa nigbe iwe abi awon nkan mi to ye ka ma je ta o je nitori telomi ti daye ko mo pataki eso ko mo pataki efo ewe be ko si mo pataki omi ati re daraya lara rara be yen ba wa nse gbon ti mo so yi na nitori pe a o ma dagba loju ojumo isan wa nilo amojuto ti eje to nkoja ninu isan o fi ni di pe ko raaye san mo ti san o fi bere si wu nibe le ma ti gbo awoka le ma gbo lakuro egbe le ma gbo ewo nla le ma ma gbo eyin romi ibadi ejika orunkun ati orun ese gbogbo nkan wonwon o ni se pelu igba ti isan o ba ti raaye gbe eje lo bo se ko gbe mo eje a ma dudu yo si ma ni kokoro ninu nigba mi kokoro lo wonu wa latara nkan ta je tabi bi ta ti seyo tabi bi ile igbonse ta lo tabi awon nkan to gun wa lese ta afokan si ti kokoro ba wo be a di aisan kokoro nu eje ko si ni ja ninu eje lai je po fowo ba isan ara wa da ge bi waya na to ma n gbe ina lati bi kan lo si bi keji to ba taku sona yo je isoro to ba debi to lo ti ori eje gbede be yo di isoro baba ibaruba oba isan ara ko ni ise meji koja ka toju awon eniyan lopolopo gba nigba ti san o baraye sise de inu opolo wa yo di ki apa kan ori ma foyan o si le pada wa fowo ba yan loju nigba to baya a ma fowo ba elomi leti o ti won ma ba so ti o si ni ma gbo daada mo nigba mi wa ti o di pe owo ati ese kan e da kan bere si kuriri leyin to ba n kuriri yo ma gbon ni o to ba n gbon o ti n di nkan mi niyan ta ni fe daruko lori afefe awon eyan ka ma so wi pe aya won lu pipipipipi ni gbogbo gba won o gba owo elele won o gba owo masun masun won o je eyan lowo won o si daran si bi kan sugbon won ki ni ifokanbale ninu okan won okan ti n sise eleyi to n se sodi sodi asi gbodo kiyesi nigba mi wa elomi a ma so pe ati rorun so gan dise to ba sun laago mesan ale to ba ma ji pada o ma ji laago mejila ko si ni sun mo ti le o fi mo elomi isire ara riro aro dabo o ma nda won laamu nigba mi wa telomi ba rin o ma da be ni pe won fe ti subu elomi ki si mo yato igba to wo bata ati igba ti o wo bata eyoju si wa ni le ise wa to wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu ni malete ni badan 08033881008 ati 0701821111 alaafi ara wa oni gbadanu gbu bi elubo ati kadide nile ka se logan ko ma de pe o ma fa wa wo moto gbe wa bole ba wa gbese ba wa gbe apa gbogbo nto wa lara eda eyan kokan lo nilu amojuto ewe ati egbo ta si fi n toju yin lati igba iwa na la fi toju yin te ba dodo wa te gba kaadi tan a kokko si ayewo ofe fun yin na ka to wa tesiwaju nipa itoju yin nto ise lara taye o le yato si ti kainde tori e lo fi nilo ka si ayewo daada baba ibaruba oba isan ara wa nibadan gbogbo bi te ba ti n gbo mi na le ti wa te ba ti debe ele so pe n lo si malete opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibo nibadan 08033881008 ati 0701821111 aisan koni ka oroko bi awo gangan koni tewa oroko bi opa ilu alaafi ara wa koni gbadanu gbu bi elubo

0: mo gbagbe lati balẹ mo ma fe na balẹ mona ton lowo lale yi mi o wa kowo wa o mo promise won pe ma na won lowo leni tori won pe lose to koja lo mi o lanfani lati na won lori lowo nigbati nigbati won bere si mu ni kankan ejeje all right eje nse oju opo ile 0912370 8675 we go vote tonight this na the segment when we say go usher in the election period the segment when we say go usher in the election period any rere lo bi mi sheni rere lo beyin na eja ma oh mani gbagbe te le gbagbe hello the caller e ba gbohun soke ka le gbo yin daada e ka lesa e ku dede as e ka ro e ka lesa o ku die ka wo ojo sunday an gbo yin sir
1: jo anya gba o
0: ami sir
1: doctor prophet venerable doctor eje ka pe pe kule
0: e se kan ni sir
1: general I like odo ti kon se
0: mi
1: oruko yin ti po
0: adupe
1: right doctor in fact I think
0: e se gan ni sir
1: adura ya ba
0: ami sir o te di gba lagbara lo
1: ogundeji omo wo lo soro
0: ogundeji omo wo
1: omi elu bi mi baba ti bi lo mo wo lo si jade awala afobaje ni lowo
0: afobaje yin ni lowo
1: beni baba to gba ba mi ni o pe ni awo jemila
0: awo jemila
1: baba to bilo mo ni ogunleju baba jo ma yiwa e pe o ti o ba ti fa ti ba te lowo ni ti e ti ba te lowo ti gbe ti se ti e o ti ba ti gba ti gbe lowo dile ti se ti e eto ba ti gba mu to ba ti ti mo lowo ni ti e baba iko ni se yin
0: ami ami
1: awu mi ka jo dowo
0: se igba o le ma nje su mo mo po wo nje su
1: lagba olorun a ma bere ti je ni next month
0: yi
1: a ma bere odun gogo ni next month
0: ka
1: awu mi ka jo dowo
0: ko si wahala ma ba yin dowo ba yin se rere
1: yetibo
0: be ni lagbara olorun
1: awa ka jinya ogbe ebe egusi lo pe lede
0: ebe
1: isapa ere ti la ma je emo to pe le mu wa mo ti awu mi to ba di next month to mo pe ka jo dowo
0: okay
1: adu aya gba
0: ami olorun a lo mo ti capture number yin bi yes I se gan ni sir tebi eruwa lo nje obe ilasa eruwa ni omoba aderoju ati morogbo yes morogbo moranti morogbo eruwa ni nje morogba ati ilasa yes eruwa ni omoba aderoju ni New York City mbeyin ni abigbora lo nje obe ilasa morogbo anyway ma ba yin de ruwa serere omoba aderoju and de ruwa hello the caller yeah oyan kere o okay hello
2: kale o e ku se
0: yes sir
2: you are from la jori
0: ami
2: oruko
0: ka oja omoba odo e ba ni pe pada te ba raye wole okay another caller here hello
3: Dr. Paros, I'm here. Ayinde Eruwa.
0: Ayinde Eruwa lati New York City.
3: Awọn la n jẹ Morogbo ati Lasa o. Morogbo ati Lasa la n jẹ o.
0: Morogbo ati Lasa.
3: Mo n ba yin lọ, mo ti mo message yin ki mi, mo message yin.
0: Mo ti kiyin lori Facebook. mo ti kiyin lori Facebook.
3: Okay, mo wa lori Facebook.
0: Morogbo ati Lasa, ẹ n wo mi.
3: Morogbo. Àwọn ń jẹ mọ́rọ́ àti lásá.
0: Àti lásá.
3: Oúnjẹ wa nìyẹn ní Èrúwà o. Mo lè sọ fún yín pé tò ọ̀nà méjì mo gbà ẹ máa gbọ́.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
3: Àwọn ìdílé dáàdì mi ni wọ́n ń fọba jẹ. Ọba Samuel Adégbọlá tó wà lórí oyè yìí.
0: Kábíyèsí.
3: Ìdílé mi èmi àwa la fi jẹ Ọba Samuel Adégbọlá tó wà lórí oyè.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
3: Ìdílé ọ̀dọ̀fin ni mí.
0: Ọ̀dọ̀fin.
3: Ṣùgbọ́n ní ìdílé mo tún wá sísàlẹ̀. Ọba ni wọn tún jẹ nbẹ. So mo n sọ ẹlọ bẹẹ mo n sọ lori atẹgun pe je pe mo n pa irọ ohun ti mo ti yan ba je ti ba n pe rẹ ko le jẹ laelae yẹni gbogbo agbaye ni ma n gbọ gbogbo ti mo n sọ yi
0: bẹẹni
3: ko gbogbo awọn ọmọ Èrúwà ni ma n pe pe bọdá Àyìndé wọn le pe bàbá Àyìndé ayomi le pe ọga. So bó ti jẹ nìyẹn ẹyin ẹ máa fẹsọ bọ látọ ọlọrun kò ní rẹyìn
0: ami
3: ẹjọ tẹ bá parí ètò ẹ jẹ ká sọ àwọn ọrọ wa tá a ti sọ kù tẹlẹ.
0: Okay sir ẹ ṣe gan ni. Àyìndé Èrúwà láti New York City, United States. Ìlàsà àti Morogbo. Yes. Ẹni rere ló bí yín. Hello. Hello, Kai. Ẹtú máa gbìyànjú. Ẹ mọ̀ pé ojú òun rọ̀ dáadáa Nàìjíríà báyìí. Ojú òun rọ̀ ń bàdàn, ó rọ̀ ń fẹ́lẹ́lẹ̀ bá ṣe ń sọ̀rọ̀
4: yìí.
0: So likely kó affect.
4: Hello.
0: Bíà. Yes, ma. Yes, ma. Ẹ ṣe gan ni ma. Ẹ ṣe gan ni ma.
4: Mo
0: ní kí ni. Ẹ ṣe gan.
4: Ẹni ló bí gbogbo wa.
0: Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn tí ọwọ́ nìyẹn.
4: Bẹ́ẹ̀ni. Ẹnì kan ti invite yín fún wọn.
0: Bẹ́ẹ̀ni. A lọ máa bá yín dọ́wọ̀ lọ ṣe rere.
4: Lórí ọ̀rọ̀ ìyá jí yán.
0: A jọ jẹṣu ọdún yìí ni.
4: Ìyá alábára Ọlọ́run ó dẹ̀mí wa
0: fẹ́. Àmì. Ẹ ṣe gan ni ma. Thank you.

0: Hello. Baale monoton ani mo gbagbe owo sile o bi awon mo ba se se lale yi
1: sare lo
0: mo gbagbe sile ni o ba mi e mo binu ma ba ira pese velo
1: ayokoro ni
0: ewe akoro
1: ewe ila
0: ewe ila so won tun ma nje ewe ila
1: won je ila se ni la ta lodo wa
0: lodo ti ni badon bi le mi ni e o okay
1: lodo ti ewe ewe akoro ni
0: okay boya ainde ru a ma pe kan ba wa nkan ma tan mole si boye ewe okro na ni awon na nlo lodo won abi nkan mi
1: abi nkan mi ko pe apada
0: ehn
1: ai e gbe npari oriki ni
0: la e ba npari oriki yin e ba npari e
1: e ba mole ti anko ilu ni ti mo je wale si
0: beni
1: e clay soil ni Iwo ile. Iwo.
0: Clay soil.
1: So to ati gbele ri wa kan clay be. So ati gbele ni be wa ni ah ti mi ta wa yi iwo ile le wa. So ko po won da won ta ga da da ba yo won se so gidi. So ni lo won da Owa kwa rumeta. Okan se kawa. Okan se ka lo le oyun lo da kesi. E ti se kawa. Ogunde lo. E ti se kawa. Ogunde lo. E ti se ka lo le oyun lo da kesi.
0: Ka.
1: O lo le oyun. Olodo sakule wori ti do ni.
0: Kabiyesi.
1: Olo je oda fu. Eja ti ba to wa.
0: Ma ko wa lose ti nbo. Mo ko bo.
1: Ko se la ru owo.
0: E se gan ni Chief Doctor Joseph Okun Ade JP Alapo Mosi wo bale monoton. Hello.
2: Hello sir. Dr. Fire.
0: Yes sir.
2: Ekweto
0: yes sir
2: alagba ti won soro ewe ti ewe ilasa ewe eyen ni o
0: okay ewe ila ni okay
2: be ni
0: okay
2: ewe ila yen ni tawan lo ewe ti eyin e mo ti la ba so ewe eyen gbara
0: ewe eyen ewe ila sa
2: won gba ewe lata ta ma je nbi
0: kai
2: ben mo rogbo ngba ti mo wa nle mo rogbo yen ngba ti mo wa nle ama eyin mo je nikan ti won wa katakata mo wa tractor so ama fun mo rogbo yen nigba erun boya November keke la so ti o si mo rogbo yen ti wa so nibe erun ko wori omi be ti ma nfa jo bayi ma nfa
0: o ti ye wa
2: so nipa o ji won so won correct
0: no correct okay
2: won gba so ewe ki te ba gbe la ewe to so yen la wa npe ni o se je ni yen sir
0: okay sir e se gan ni sir e se gan lati new york city okay e je n gbe pe ipe to kenyin re a wa kan lu abala to kenyin hello
3: ah olagbara o payo
0: to ga enjoy your life the last caller for now
3: Agbo ojo.
0: Ah, olagbara, o dodo yin na.
3: Ojo re no let me enter sin so.
0: Eh, ojo weli Israel.
3: Thank God for my lovely sister Morenike Helen.
0: Yes, don't greet me. Yeah.
3: I said I re no.
0: Na so. Alaja
3: Mrs. Adenike Ladede, I want to dig pay me.
0: Na so.
3: Yes, Mr. Oji too from Felele. The man from Iten from Abia State. You know, call me.
0: We know here in noise again. This all these days.
3: yes, he said he go call you okay. Because in phone get problems during the week. Yes.
0: Okay.
3: Yes, so.
0: All right.
3: Akweto. Any really low people go out at the fire, so no.
0: Ben.
3: Yes, so then, this is Fortune George.
0: Yes.
3: One for NYA.
0: That's
3: one for Mba.
0: That's it.
3: Mba youth in Alebada.
0: Yeah.